0: Ayaw to simple mga bulantero, iba niyo. Kung saan kong pantabla yung mga may clearance ang gobyerno, tayo mga may inline ang vote, ha? Hindi mo naman, may ganyan magtigil ang merkado.
1: Katropang John, graing ganyan po, Oche, eh. Kahit ano na eh, may sentimentos lang gani, may panawagan sa atin sa sudad. Pero tutuod, may punto man eh. Nga, gina kami eh, pero may ginirabdan nyo dito sa Guam, o hindi nyo pangirabdan. Oo. Oh.
2: Sinisak naman dito lang, katropang ito. Kahit ano na, pero sa sambal eh, no? Original na daw sila sa sulod.
1: Oo.
2: Pagkamong ang mga aras sa Guam, ano na, nang wala sila yaga bayad sa ginang Arkabala.
1: Oo.
2: Kag, nakapirde man sila siguro. Sulod, mm-hmm. Kay, amra, for the convenience man sa mga tao ng katabang wedge, eh, ano nga, magsulod sa tagutigay kung saan mga gusto makita, balang ko, nara, balang sa
1: importante, kung may mga plastada lang tada sa merkado, kabalota sa merkado, nung madamo may kosmikos. Damo magkakalatabo. Damo muna sa mga kunanong mga dalom ng mga negosasyon. Da. Pero, dati kung arayas tao na nagapati sa pagdumalahan sa atong sudad, compliance sa mga requirements, tagaantan nila yung priority. Hindi man tagambal nga, oh, hindi nyo pagbabaligyada sa piyak. Pero siguro importante lang, may ara ng regulation da, sa mga striker nga nagabaligya isda sa libertad. Da.
2: Oo, katotong. Para fair man sa tanaan, no? Ay, ati, palarius pa lang sila nga nagpakabuya sila sa sa libertad.
1: Mm.
2: Eh, at least nang kung ano magiging dyan, kung kumpleto man lang yung ino nga mga papeles, no? Kaya mga dokumento na nila sa gwa. At it is much civilized. So, pag kung butang tabi mag-clear, yung mag-isa doon, kung butang tabi clear, yung mag-isa sa gwa, at least, ano, nang tawag, kahit sila yung mga may makita sila yung mga papeles.
1: Oo. Oh.
2: That's
1: why sabay pa nga ma-settle malabot ni sa idulungog sa City Legal. Kaya ako yung paglantaw bisan mo ano unfair eh. Dito si Guaya hindi nyo masaway pero sulod niya saway yun nyo ay nano na iya man
3: hambala pa.
2: So amo na ang aton nga balita sa Libertad Public Market.
1: Mhm.
2: Ah ini si Katropian Commission Awan, XFM News.
1: XFM Live Reports. Ina ba mga katropa si Katropang John, no? Dito sa Libertad. Amo na ba kung kisa mga katropa. Gapatuman ta sa aton nga mga laye. It should be for all, no? Wala sang exemption. If it's may arak na exemption, it will be part sa gihapon sang aton regulation. No, sang aton niya sa merkado publiko. Imagine ha, ang aton merkado publiko sa Libertad, milyon ang gingasto da sang syudad mo. Halina sa kwarta sang tao, makonyo ang design, ha? Babaw dalom. Way gyud makita tuya sa syudad ambot lang muna kung kulang abi. Ang pagtuon kag puron lang politika kag pahamot pagwapos tawo. Gin establish ang merkado. Pag establish ang merkado gin first and second floor. Tawag sa nadi nga building. Di wala gyud makita to sang iban. Nga ang merkado kabudlay magsaka ka pa sa babaw kun ang baligya makita man lang sa dalom, no? Di mo rin reklamo sa mga vendors to sige marenta kami sa babaw pero dapat na organized siya nga ang baligya sa babaw hindi na mabaligya sa dalom. Kay what for ang tao mga budlay saka sa babaw kung ara man ang baligya sa dalom, barato pa. O, di ba? Okay. So, amo na, no? Anyway, amo na isa, no? Dalas na sonto lang ning aton nga mga katropa. Si Katropan Shin, nagkanto niya sa mga jeepney drivers naton, saka sa aton nga presyo sang petrolyo ho. Ari naman. Sa

0: Brace yourself, ha? On Tuesday, mga katropa, may reported naman ang mga katropa na saka sa presyo sang gatong na hindi basta-basta, ha? Tignimo sa atong gobyerno karon base ibuhinan na sa ang pag naghatag naman to sang recommendation ang DOE naton sa presidente to temporarily suspend sang aton excise tax dira. Okay. Subong pa lang. masaka na we're going to be seeing mga katropa the price of more than 100 per liter next week in case kidman. Oras naton 8:05. Sekonta ang aton nga makabalita mga katropa with the katropang Franchen Queso no sa aton nga linya this time XLM Live Reports. Oh, katropang Chien?
1: Katropang Ngeng
0: Magalan. Aha, morning. Sa diin ka subong?
1: Subong ako mag-ibuting dyan rin no, sa plaza para mag-interview sa mga drivers sa ating traditional para modeling life.
0: Aha, ti kumusta da?
1: Pwede pa nyo naman magaling sa naman ang Department of Energy na may nakaabot sa wakasaka sa mga presyo sa tibas sa petrolyo sa gasolina sa bandar. Pwede pa nyo naman na sa mga liga na timana nagpapanili sa kaping 5 pesos per liter ang gasolina. Pwede pa nyo naman ang mga turuntin na diesel. Pwede pa nyo naman na nakaabot na gasolina sa bandar magkakaini sa 10 pesos per liter.
0: Daw. Daw ka abot na iba?
1: Oo, nakadakukit na nga pagsaka. Sa paglibot nyo na ito, ang dati tayo ngayon na na-interview ko ka ba rin ako na, nabalik natin na lang ang after tunod ko, ni Alias Sino, isa rin sa brand boy sa nga modernized jeepney.
0: Oho, sige ba? A modernized jeepney sa'ya.
2: Pero ako ka
3: kasi basunguro, kasi dudua ang mabiyahe na. Another, ano mo kuno? Another, make sure may pilato po, no?
0: Noy, pia.
2: Nang dapat kong isang sinyo pabiyahe
3: sa
2: mga pila mo ng kapalitos ko, may sinyo kong magta mo, nag-isay sa isakad daw ang mga permission
3: niyo. Mag-isakad daw, bali ang mabuhay sa amon, may budo mga 300 na. Kaya nagar naman yun, ti araw-araw sa mga tributte na gano'n kay pulo ang saka ko, no? Ito, income naman tapos sinto, so ito buhinan pa. Gawin eh.
2: Sa ano mga sir, sa mga pasahero nila, sir, may kapanda mo sa...
3: Dito eh? Wala, mag-iapon lang.
2: Dako,
3: ito, hindi ko, dudutay lang nga biyahe na kung madayon ng pulo ng saka. Ano, pwede ko, dudutay lang nga biyahe.
2: Sa mga modern na ba, sir, mas
3: Krudo.
0: Mahal krudo sa buong. Nabintaw?
2: Kada...
3: Pool na sa ano mo na sa kalibot?
2: Ano na kalibot?
3: Oo, 35 liters.
2: Itong sa isa ka daw, sa'yo mga kapila, ano mga krudo?
3: Kaya mo lang sa tingkod mo na sa isa ka daw. Araw na katingkod. Oo, doon na.
2: Sige, sir. Ang ano mga nila mga bayan na
3: ito? Kami... hindi niya magiging maano, ang substitute ng waga niya eh. Waga niya kay ang panirang gobyerno, hindi mapunggan ko na ang pagsaka. Eh, ilang substitute ng waga nila eh. Oo, para kayo paano, makabay-baway mo, si Babla, kisa, giransa ko lang, sukot magsaka, giransa ko, may 400 na lang. Hindi nakabaway ma'am, ang 400 niya muna, pinag ko gabi. Hindi sa kabaway. Sabi pa, ano mo kaya ka daw, nunta ka lang biyahe, pero may tanong mo eh.
0: Sakit mo pang pamatian sa mga drivers natin nga mo mga sentimento ni Labla Katropang Chin?
1: Oo. Oh.
0: May mga estudyante mo nila mo? May mga kabataan mo nila mo? Pakaunon mo?
1: Dari ka sa pangwin o ng mga atol mo, yung nabalaan na kumagsaka kadiit nung gusto nyo naman ng presyo.
0: Oo.
1: Mga 400 na lang daw niya ang mga pwede. Ay, ang pamilya.
0: Oo, 400. mapaigo, mapaigo. Pero medyo limitado kayo. Medyo ipit-ipit na kayo katropang chin. Sa isa kadlong daan, kaon mo. Hindi man basta-basta. Bakal kabugas gagapon mga requirement mo sbalay. Mga kinanglan mo sbalay. Oo. Ahay. Pero tiis lang ah, no? Para sa mga kuturan ta. May sino pagid katropang chin ang naghatag sa ilang sentimento, komento?
1: Katropang Win, no? Ako ng kumitiran. Susunod ang may interview na po na isa ka traditional jeepney na driver naman katropang Win. No? Doon ko pinaraon si Alia Celso naman katropang Win.
0: Melchor.
2: Celso.
0: Ah, Celso. Okay, Celso. Katropang Chin?
1: Katropang Win?
0: Oh, tiyan mo nang ila itong ilang sentimiento. Mapasaka kung tani isang pliti eh. Galing ti, gapugong mo na yung mga drivers ta. Sige man, sumaka ni karon ti. Balday? Ahay.
1: Isa ko din nila kung katropang Win ako kung sa komento. Kaya, ito sinasabi sa pagsaka sa trip show, hindi sila ganyan pagsaka sa pito naman. Kaya, wala man yung pagsaka sa sildo. So, pinapangitan mo nilang mga commuters pa.
0: Oo. Kahit mabalik po na Japon eh. Kamu, estudyante, may source man ginikanan nyo. Mambal nga, okay, mapasaka ta. Igo man na, may ginagastuhan, abi nga mga estudyante man na mga drivers eh. So, mabalik Japon, katropang chin. So, hindi sa solusyon. Ang solusyon lang gidya, suporta sa gobyerno tay. Kung anong ilang mapalabot sa mga drivers natin subong. Ahay. Sige lang.
1: Wala na ako sa panginoon. Gusto man nilang kung tani ang mga gobyerno natin, makapakaan ang ilang mga subsidy. Pag nakahatag, nakapatingin sa mga jeepney drivers at mga motorista. Mm-hmm. Kaya para mabigang gubawal na kunangin ang mga sitwento sa ilang mga sitwento sa mga pamilya.
0: Oo, gani-gani. Oo. Batsagan mo man ang nabatsagan nila. Katropan siya.
1: Ako na nga, siguro ka pagkang win, no? Nandiyo sa
0: Inyo naman yung mga katropa, si Katropan Chin, sa mga update natin, sa mga drivers natin nga nagagaguntos mo sa presyuan na isang gatong sa Pilipinas. Ha? Nagpanawagan to gani dito sa mga transport sector, dito sa Metro Manila, nga magpasaka sa sul, pasaka sa pliti. Pero ang aton niya LTFRB dog bugat pa nga makaangkon sa approval ang ininga hinyo sa mga transport sectors naton. Una, ang epekto sa mga commuters naton. Ikaduha, mag ano pa eh maghatag pagid sang malain nga impresyon so sa ekonomiya naton sa aton pungsod mga katropa no. So that's why ginahimo na lang sang aton mga drivers mo sige kaya pa man eh no kung mag-200 ko sa birog ng adlaw nga biyahe ti okay lang as long may puli ko sa balay hindi kaya sang 500 sumo 500 mo sa isa ka adlaw pagkaon sang bata mo family of 4 ang 500 mo daw hinuyapan lang na dula na na sa mga katropa. Istoryante rin ko ng latest developments sa mga katropa, no? 8:16, kwaonta na lang tingob ang aton nga patrol with katropang France Andrew Burgos, mga katropa. Sa aton nga linya, check tani because nga may ara kita sang pila ka mga update. Aryo, ang witness nga ang gintiro patay sa itong Agosto 20 sa Barangay Madalagan wala pa maka-file sang kaso batok sa suspect o kag sitwasyon sa sulod sang okay ari tapos na ni no kwanto ba latest development because nga ti-witness ni siya natabo tubla sa active group mga katropa nga nagtirohay mag-utod to siya na witness di nagligyan to sa Agosto 20 ginluthang man sa patay o ari karo man Italia wad katropa ang France Andrew Burgos mga katropa reports. Katropang France.
4: Yes, Katropang Irvine, no? Sa ato nga pinaka-uling update kay nag-bipas pala na ka-asmana. So, nag-bipa ni ngayon nga insidente. Katropang Irvine, nag-lunta din ni last August 20 pa mo.
0: Oo.
4: Contrary, hindi rin Katropang Irvine ngayon nga isa mo, nag-lunta sa Purok Pactis, Barangay Mandalagan, kagahon, inimis mo sa Agosto 20.
0: Oo.
4: Contrary, hindi rin Katropang Irvine, ang biktima niya kilala ni kay Jason, 22 anyos na residente ng isang purok na makawan, Barangay Villamonte, Katropa Irvine.
0: Oo.
4: So, ang ininga istorya, kung balikan ta, si, ang ininga biktima, ang kapwa ni Katropa Irvine, nga wala sa kabuhi, kaginapatian, na may tila sa ulo, tuga sa pagtiro. So, gin-investigahan ni Miss Mokology Secret Station 3, kag natukiban Katropa Irvine, nga ang ininga biktima, gali, mismo ang naging saksi, no? Sa pandana, nga nagresulta sa pagkaresto sang isa sa mga suspect, isa sa duha ka mga suspect, nga sa likod sa pagtiro, panglutang sa mag-utod to black. Nga mismo sa purong active, no? Nga mag-utod to. Nga nagresulta sa kamatayon sang isa gate kay Tropang Irvine. Sa dalayon ng investigation, pinatubod ini, nga ginapatian ka Tropang Irvine nga ang kapangdanan sa kamatayon ni isang biktima sa itong Agosto 20.
0: Oo.
4: Mismo, hindi may kangkanan nga siya mismo ang naging saksi.
0: Oo.
4: Kung si legal niya droga.
0: Oo.
4: Sa confirmation sa ato ni Police Captain Rami Faison, kundi bangod sa pagpangimon ka Tropang Irvine.
0: Ay, okay.
4: Oo.
0: Oho.
4: Third party, gali ka Tropang Irvine ng kapangdanan.
0: Kahit
4: doon mismo sa kahit Police Captain Ram Saison, ang nasambit ni nga biktima, agang iyang leading partner, kaya kapag dumante ni Katropa Irvine, bayaw yan eh ang mga mag-uto itong maging pangtiro mo. Mga bayaw ito. Kahit ang bata sa isa sa mga biktima, abong iyan nga leading partner.
0: Oo.
4: pagaling kay Trooper Erwin, medyo masalamuot ang sitwasyon.
0: Mm-hmm.
4: Pinapatiha. Kaya nangyong komplikado, kay Trooper Erwin, kaya ang iyan ni mismo ng living partner,
0: mm-hmm,
4: ang pinapatihan, may relasyon,
0: mm-hmm,
4: sa suspect, nga nagtiro pa tayo mismo sa sininga biktima.
0: Oho.
4: So, gin-investigaran sa karon ni Police Captain Rami Saison, kay nag-asa ka muna nga tinawag ng incidente ka ng Perwin na ang nangyehepe, pero si Police Lieutenant, din Jubalio Alio mo.
0: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Si, nag-assume is ng opisina, siya man ka ng Perwin ang nagsalo sa investigation. So, gin-follow-up din na yung tinguhaan niya ni ka ng Perwin, kay tutok sa karon for how many weeks ang naglipas, may isa na kabulan, wala gin may na-file ng any legal action,
0: mm-hmm,
4: against sa suspect.
0: Oho.
4: Kay so na mismo, kay Police Captain Rami Saison, ginatinguhaan niya manigani ko ng Katropa Erwin na ma-istorya ang ginikanan. Kaya ting Eloy, sini Katropa Erwin, natutos Manila, nag-ubra ang interview na ito malaligad.
0: Oo, oo.
4: Nangiya Eloy dito sa Manila, nag-ubra kay isang tabo ni sa iyang bata, nag-politris pa kulot. Di ang niya, ito nga do, amay ko do, ay naman nag-decider ng mapayas ang kaso. Pero Katropa Erwin, ang Eloy ni Kunon, ni alias Jaden, do, hmm, ano ba, do, urong sulong.
0: Galang-alang.
4: Galang-alang.
0: Hmm.
4: Eh, siling ni Police Captain Saison, sang ginbuligan na nila. No plan, eh, man ganit ko na tanim lang ang buligan, papapliti, para pulit, risk pa kulod, pagid.
0: Oo.
4: Kaya isang inugfile na kung tani, kaya doon nag-okay na to ang Eloy.
0: Oo.
4: Sa ngilan ang i-follow up, why na tigilis pa kulod, yun at pa Manila na.
0: No? Ay, naku, ho.
4: So, si why na nina tigayon kito Perwin ni file ang kaso but pag suspect natutob sa karon identify naman nila,
0: mm-hmm,
4: pero tinagapabili ni at large kag si sandig na sila kung ulit posible nga wala na dira sa lugar ang nasambiti nga persona kato Perwin.
0: Aha, pero may intention nga mag-file kaso tani ginbulig sa police
4: no galing kaya mo lang kinabala galibog mo ng ulo nila kung ano gid bala ang
0: Budline ni Katropa Franz.
4: Okay na to. Tapos gali sa PO na nga inugpasaka na. Why na di?
0: Oo. Kaya mga polis tayo facilitate ang mga dokumento, mga ebidensya. Lauton ni. Ah, pagka tunga-tunga karon niya, mahali ma-atras sila. Doka, budline niya.
4: Amo na gali Katropa Erwin bala. No? Kahit si budline na ni kay posibleng amo niya tao daan nakapatay na.
0: Mm-hmm.
4: Kahit posibleng nga mahimu eh pag inisiban pagin niya persona eh.
0: Gani man.
4: Oh.
0: Ay na, no
4: man. Kaya bonito sa karon ang natabo dahil gusto man sa kapulisan na makusigin yung kaso.
0: Mm-hmm.
4: Kad na pasaka na ni Katropa Erwin para matigay ni nga maresto ang nasabiting na persona.
0: Ah, no? Pero may so, suspect na?
4: Mo lang ginay ang sa pinakauli during investigation sa local city police station 3. Pero Katropa Erwin, pamitin, sa nang plaid ni Police Captain Rami Saison,
0: mm-hmm,
4: ang OIC sa karon sa local city police station 3.
0: Aha.
5: Baliyan, no ah. Actually, kung hindi mag-file ang pamilya, pwede man siya kapas-pamilya, pwede man niya ang investigador mag-file.
6: Ah, okay. Pero na-identify ni kung sinong nagtiro siya?
5: Oo, nag-identify. Actually, kumplito na gano'y bato.
6: Okay, pinag-file na lang?
0: File na lang?
5: Sila lang good, sila lang good. Ang problema, damo, ano?
0: Mm.
5: Damo, one nga, tulad man siya
6: mga nila.
5: Kung ako, papritiyan, kung gano'y papulit.
0: Mm.
5: Oo, oh, so, ang... Abudlay, di lakson ang ano, ang kopingan.
6: Okay, pero sir, ang suspect ka sir, ano man, ginapanilaga nyo or arapag-iapon sa lugar?
5: Actually, why na guro sa lugar, guro sila.
6: Ah, oh, possibility at large na, no?
5: Okay, ang kay, ang ano ni, ang ginikanan, do, why na good man, ano? Why
6: pakita
5: na
6: time tabla?
5: Okay, ang tatay, hindi. Ananay nga rata, doon sila magpa-Manila. Dahil yun ako, pakman din okay, sa ako.
6: Pero ano kita siya motibo man? Ano kita motibo man? Drugs?
5: Ay, hindi. Jealousy po.
6: Ah? Pagpangimon?
5: Pagpangimon.
6: Ano ang ginapangimunan? Ang biktima or ang suspect?
5: Eh, ang kwan po ang may relasyon na.
6: Ang?
5: Relasyon.
6: Ang
0: biktima?
6: Live-in sang biktima?
5: Oh,
6: kaga ang suspect?
5: Oh, amo na siya. Ang kumpin sa investigador ko diyo, ang lead-in partner ko ni, ano, Jason Calago.
6: Oo. Ang may karelasyon sa suspect.
0: Dalom-dalom ang gali.
6: Tapos, doging, may konfrontasyon itong natabo sa biktima kag sa suspect?
5: Oo. Ah, kasi na ka ba yung may konfrontasyon na natabo?
6: Kaya mo ito nga gitiro siya.
5: Oo.
6: Pero ang libe niya, sir, da, upod gapon, nag-upod to sa suspect or ano?
5: Well, ito na hindi niya ito.
0: Mm-hmm.
5: Hindi ko naman, no? Hindi ko naman mahambal.
6: Oo. Okay.
0: Para ba, friends? Oo. Dalong-dalong yes, training? Oo. May ang gulo pag kinikita pulista.
4: Okay, kaya abin natin, masamay nga kaso o rason na muna mo.
0: Drugs no? mo.
4: Pinananapaw nga rason na muna mo.
0: Kaya kung i-trace mo, halin to sa naging witness ha, nakakita so, itong ngayon, isa ka-krimen. So, most probably, yung pinakalapit nga motibo is amuto.
4: Ang pag-witness mo.
0: Ang pag-witness niya.
4: Pagiging balusan siya.
0: Oo. May aray gili isang ibang nga anggulong pulista.
4: Yan. May laing gili.
0: Oo. Pagigugma gili
4: niya. Yung mga talaga ito, Farway niya. Oo. Eh, abogin na. Love triangle.
0: Love triangle. Ay. Di, ang problema, kay ti, kompleto na mga dokumento, may suspect na, nakita na ito nila, mga persons of interest na, ang problema, kay ti, ang tatay, ito lang in-interview mo ka last time kay Tropang France, hindi mag-file kaso. Ang iyang Eloy, nga supposedly, amo naman ang tanim ang file kaso, kasi hindi yata ba na, no? Kaya yung pangabuyan niya, tumantos sa Metro Manila. Pero, tanim may aras ang iban nga mga tao, bla, nga maka-file sa kaso para siya itong makatutok ng mismo kulod. Hindi na mapiktuhan tong pangitan ansang iya Eloy ko.
4: Oo, amo gani ka trapar win, no? So, tingin mo lang ginahang ang kapulisan na kasing wagit ng mas kaso, ne?
0: Mm-hmm.
4: Ay, tingin na kung hindi ito mapay, ang mga pamilya mag-disiderte, araman ko ng kapulisan yung mapayal na ito na.
0: Hmm. Oo, pero mapayal ang kapulis, ya?
4: Yeah, posible. Kinauna ito nila
0: kung nag-tension
4: sa pamilya.
0: Katropang France?
4: Pero di Katropang Irwin mismo, kapalisan niya gabal yung amunin mo. May na-committer niya krimen.
0: Oo.
4: Kapatid yung mga file na sa kaso.
0: Direto yung matakos ang pulista kung ano sila kadedikado sa ilang trabaho, bla. Mm-hmm. Na sila ma-file na lang kaso. Galing ti problema, Katropang France, kung huwag sa cooperation sa complainant kag sa pamilya, sa biktima.
4: Amo nang
0: mabudlay ko. Laban dismiss mo na Japon.
4: Parang na, amo nang mabudlay ko. I say, cooperation sang mga biktima, pamilya sa biktima.
0: Mm-hmm.
4: Amo na dang ginapagbaduan pang edi sa mismo kapagbaduan mo.
0: Mm-hmm. Ahay. Sitwasyon ni sa dapat i-deal naton. Kita ginaintindi na lang nato ni Katropang Fransa, no? Number one, ekonomiya sa pamilya. Unahon ginila pakabuhi nila. Sa tutukan nila, mawadaan sila sa ila source da. Problema mo na Japon. Pero ti, while nagkasinggitan ta hostisya para sa bata, dapat may araman nila matindog para mag-file sa kaso. Pero let's say, no? Kung anong kantoans niya.
4: Yes, Katropang Irwin, no? So, tayo muna yung update sa patrol sa liwat. Ini si Katropang Fransa ng Burgos. Pero mga bukol-bukol sa lawas sa Marasan Santa Basu. Para sa nag-aubian ng Pilipinas-Pilipinas, XFM News.
7: XFM Live Reports.
0: Thank you so much, Katropang Fransa, sa mga latest niya mga update, mga katropa, mga abyan. We thought a while, ang ining bata, katropa, na dala, naging motibo, isa sa mga factors to, naging tutukan, ang gulo ginatutukan sa itong mga kapulisan ang pag-witness niya dito sa isa ka shooting incident na nagresulta sa pagkapatay sa isa ka mag-utor sakay sa motor ato bala ang nagtiro sa iya nakasakay man sa motor no ti ang gulo nga kita sa pulista droga to siya no ti siya ning isa sa mga witness to mga katropa sa ining incidente kag krimen nga nagluntad so ang pinakalapit nga makita naton nga motibo is amuto droga ang isyu no pero pagkatapos ang pila ka mga inadlaw bulan nabalaan sa pulista nga ay okay love triangle gali ni may live in gali ning suspect mga katropa mga yan no oh ti amo ning gitutukan sa pulista ang problema kay ti nabalaan na ang suspect pamatsag ko, ara na ang kapulisan ta sa level nga nakuha na mga dokumento tanan, no? Naalang-alang pamilya ka mag-file sa kaso. Ang challenge per me isang aton nga mga kapulisan, amunin mo, no? Kung ikaw nag-reklamo, ikaw may kaso, kung ang complainant mismo nag-ulo at tras abante, ikaw nga nagbulig sa pag-file, paglaot sa mga suspect, mabulubudlay-budlayan ka man. No? Kahit di, kung hindi mag-cooperar ang mga complainants, mga katropa, kulangon ang dokumento mo, no? Kag wala sa matindog nga complainant base ma-dismiss. Unless nga pulis naton magatindog para among maga-complain, kag ma-complainant, kag mag-file sa kaso sa suspect. Tanawon talaga, no? Ang dason-dason nga mga sitwasyon dira mga katropa sa pagkapatay sang isa ka lalaki dira sa barangay Mandalagan, no? Sudat sang Bacolod mga katropa. Hello sa kay Ma'am Jovi Amudente, nakatutok naman siya sa XFM. Thank you ha. Leia Fuentes, good morning. Thank you so much sa pag-upod, ma'am. Thank you ha. Appreciate ginamon ang inyong presensya sa mga members ng Moms diri sa Bacolod ng aga. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo dira sa Kabangkalan, thank you so much. Salamat gid. And Ma'am Ivy Alvarez, Bonbon Acosta dira sa Dulao Bago, katropa. Thank you. Salamat gid. Kag hambal ni Mary Jane Baliualyo, hambal ya ang 500 mo nga income sa pliti pa lang sa estudyante mo, kulang gid ang driver gaayo gid nga kulang kulang piso ang pliti. O sa estudyante kay 11 nagid ang dapat ibayad sa mga estudyante kag senior citizen, no? Ang regular is 13 pesos galing ang pasahero, kung kisa ga pabungol-bungol man mag-remind sang driver. O, kalabanan, abi, subong, kung may ara ka na sang dulo, sobra-sobra, may 15 piso ka, pabayaan mo lang to sa driver. Kay kung kis, ginabatsyag man sa mga pasahero, tanga, okay, kinanglan sa mga driver ka, suporta, bulig, amuta na yung mga Pilipino mo. May makita ta, may mga sitwasyon, gahumok, nagipusuon ta, kag, nag-awa, gagwa ang unod sa bulsa ta. Kita mo? Pero more than above mga katropa, ang sitwasyon nga ni gusto ta ibalik sa aton nga lokal o kun national government kung paano ini iuyatan i-manage ang crisis nga ginatubang ta. Diri sa pungsod. Yes, oo, may crisis ta. Wala ta panag, wala ta nagambal nga why ta nagligar nga may ara kita ginagyan, no? Nga sitwasyon diri subong mga katropa o galinti kita ta bala sa mga drivers naton ang reklamo nila sige may ara sa mga ayuda pero hindi man dugay man, no? Bulan semana pa ang hulaton nila antes makabaton ang subong niya, di ba, no? Tapos ang may mga check ito nga ginhatag sa mga drivers kag operators nga assistance from DSWD ang bangko yang naka-assign dito pa sa Quezon City. Kaya lang alaman to nila luparon, no? Kaysa pliti pa lang gani guru, kulang-kulang na na. Amo man na yung ginahambal ta, kompletuhon ta ang aton nga mga data para sa mga drivers, no? Kung nahimo ta sa COVID-19 the last time, ang pag-validate naton sa mga information, pagkuha sa mga informasyon, revalidate sa aton information mga katropa, why not hindi ta mahimo subong? Tapos ang aton nga presyo sang petrolyo nga no way mapunggan naton because nga subong ang pila ka mga update naton subong mga katropa, hindi ni sa malayo nga posible magtaas pa ang presyo sang petrolyo because ang Dubai oil subong katropa nagahamboy na sa 118.84 US dollar ang kada barilis sini, no? So ang range nga posible isa ka dason si mana mga katropa galabot malabot mo na sang rumon sang $137 per barrel at di sobra magsobra na shin gani dolares ang kada barilis mga katropa. Dako na epekto sa aton presyo sang gatong sa Pilipinas. Apti subong mga abyan, kita tana ang litro ay sus mariones ha. May ara sobra shin, may ara sang 98 ang sa diesel na maakon sa gasolina naman nagalapot 85, may ara pa sang 90 pesos. Hindi talalapot ang presyo mga katropa. That's why ang aton DOE kag aton presidente ginapanawagan man ginahambal man to sa mga civic organization. Hambal nila what for nga may ara kita sang emergency power ginhatag sa presidente, where hindi man ang maimposto ang gahom sang aton nga gobyerno sa presyo sang petrolyo, ha? Ang pamangkot naman sa mga business sectors, mga katropa, humble dira, kung na-impose natin ang price capping sa presyo sang kuryente, why not hindi ta maka-impose sa presyo naman sang petrolyo, no? Galing feed supply eh, no? Kung lang tao tama denominations, katropa, is ang supply ang kulang. Wala sa supply, supply sang kuryente, supply sang crude, ha? Na wala na ga-dinit, ga-repis, ga-kanto dis Pilipinas. No, that's why, by law of supply and demand, nubo ang supply, taas ang demand, gasaka ang presyo. Amo na abi ang eskema, abi mga katropa. Pero, what have you? How long kita mag-amusin yung mga sitwasyon tungod ang aton nga mga kauturan, gariklamo, naging siyang kapiot sa pagpangabuhi, tas Pilipinas, bung, no? Oh, di, why naman ako tutun sa mga katropa kay ti ang nag-manage ang krisis ngini ang aton mismo gobyerno. Kita nagapangita tas kinawala natin sa alawadaw, ninit man ang oportunidad mga katropa para magdugang sa mga resources na mo. Nubo ang oportunidad, wala sa oportunidad ang mga kauturan tanga nag-anuro-negosyo, ga-ipit man sa ilang budget, no? Ang employment, unemployment nagasaka man, no? Kay ti may mga kumpanya instead nga mag-hire sang tao, hindi na lang anay. Hold your horses, anay. Kay basi magka-problema kita, ma-overspend kita, may deficit kita sa kada bulan amo manala negosyo mo. Kag mabuhinan ang income, ti basi magresulta na pagsira sang ilang mga kumpanya. No, 8:36 mga katropa sa pagpangalagan naton. Let's pause for a break. Balikan ta mga balita ta. Mahatag lang ta sa mga obligasyon ta. Standby mga katropa.
7: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
8: The Secrets of Hell.
9: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
10: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
11: Santon Plus Gold.
10: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
11: Santon Plus Gold.
9: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
10: Ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
11: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Santhon vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilasan nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kati pagsik ka pa mo.
11: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: At least, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
11: Santhon Plus Gold.
9: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini mainans po yung pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Santon Gold Coffee Mix kag premium D3 Coffee Mix may caffeine ini siya. Only that sa Santon Gold Coffee Mix may balunggay, Dok Leo. Mm-hmm. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
10: Tikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josiel, nga why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng blan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na na sa ila, Sir Josiel.
9: Oo.
10: Kati magluwas ng may glutathione, kag-collagen, ni mga beauty ingredient, Sir Josiel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josiel.
7: Sunthon Gold Coffee Mix.
9: Tuloy sa nagapulaw, mayo galining Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
10: Makabuling, Sir Josiel. Kapin pa, tindi magin na ton, manager. Bisa nun na ito ka-discuss diri, Sir Josiel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
9: Oo.
10: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josiel.
9: Mm.
10: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sinima trabaho.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
10: Mm-hmm.
9: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo iya, Dok Leo.
10: Kagting isa nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na afektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang Sunthon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga Premium D3 Coffee Mix.
7: The Secrets of Health.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthon Plus Gold. Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang ordaryo ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ampyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
11: Mag Sunthon Plus
7: Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sunthon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Sunthon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
15: Edgarin, sa kaservice ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bilis sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Sunthon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangustin, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunthon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Sunthon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Uy! Boy! Gising!
19: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
20: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
21: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali nga na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
22: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acid. Na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Turbo Food Supplement for Men.
26: Ako si Maricon, tulo katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiyo.

0: Turbo lang ang exciting.
1: Yeah! Turbo food supplement for men.
2: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: XFM.
11: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
10: X.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Ang panahon ta mga katropa, hindi tigil mabalaan. Subong, no? Nagkadto kita, subong, na medyo gagumguom naman, no? Basi magbundak naman yung ulan karon sapon, no? Basi mag ulan-ulan sa mga kuturan ta nga pakadto sa opisina nila. Bring your jackets and mga rain gears naton. Kay basi ito kabalubla. Gulpi na mabundak ni kag basa ta. Di kawat na lang trangkaso, ha? Pero, importante, may arakit na suporta. Ito na ultimate trio to, no? Nga mga suplemento ang aton nga premium D3 Santon Plus Gold kag aton nga ano Santon Vitamin C. No, hindi nyo pagkalimti para suporta talaga sa lawas naton. May ara lang ta makakuhaon nga mga vitamina sa pag himo naton sa mga obligasyon ta mga katropa mga byan. No. Salamat ta ang panahon ta subong hindi ta mapaktan. Pero one thing for sure, pagsulod na June, July, ginakabig na ni siyang wet season, no? Tig-ululan. There is Negros, there is Pugsud, Pilipinas, no, tropical country ta. So we have at least dry and rainy season na lang ang aton nga gina-experience sa mga inadla, mga binulan from March, April, going to middle of May. Amon yung pinakamainit nga binulan sa aton pungsod, no? So, let goes to show, mga katropa, dili lang kita i-preparar, no? Pero subong experiensyahan ta na mga katropa, kundi sa una, ginambal ito nga kalabanan sa Pilipinas, puro lang init. Subong niya kalabanan, mga kulturan ta sa Luzon area, katropa, naka-experiensya sila sa terrible nga pagbaha, terrible nga pag-ulan-ulan. Nga kung makita ta ang ilang mga balay ito tagalumapaw itong tubig, no? No, muna aming sitwasyon, no? Pero katropa ang ginakulbaan pagin naton because di grabe na nga mga experience tos bong grabe na ang aton nga mga na agom nga mga kalamidad the responsible Pilipinas halin sa bagyo pakadto sa baha pakadto sa linog. Ang experience hanta 2025 and 2026 mga katropa is very remarkable, no, para sa atong kauturan mga pumuluyo na atong mga katropa mga byan, no, because ginpapataya sa mga kalamidad diri sa pungsod, no, isa diri ang linog, isa diri ang bagyo nga naguba sa mga palimalayta. Ang ginapreparahan karon sa probinsya ang aton nga gobyerno ini ang El Nino naman, no? Why pa sang ako mismo mga katropa, hindi ko kahatag sang eksakto ka mga binulan, pero projected din siya nga posible may experience siya masugod October, November, pagkanto next year 2027. Ano na ang El Nino mga katropa? Medyo na experience ta naman eh, pero ang El Nino na experience siya ta malawigon nga init ni siya mga katropa diri sa atong lugar, no? Ti sa una to I think the 2023, no, kundi ko magsala mga katropa ang natabo to nga El Nino phenomenon diri sa pungsod Pilipinas nagbagtik ang aton nga maduta, no? So isa ni siya phenomenon na nga nagaluntad sa pungsod Pilipinas mga katropa mga byan, no? ang hambal de sa niya mas ma ano mabatsagan ni diri sa pinakamang lugar dito sa Indonesia kag Pilipinas man abi mabatsagan man. Okay, ang mainit nga panahon no because ang nag-deviate kuno mga katropa mo nagbag-o ang direksyon sa nga hangin init nga hangin nga nag-igo kag nag-labay dira sa west area sang Pacific. Okay, kag mga mainit nga duta nga ano nga hangin nga nag-agi sa pila ka barugay sa Asia. So during El Nino tayo mga katropa, ang hangin nag-reverse ang iya direction. Okay? Pero antes na istoryahan ta karo mga katropa, kuang ko na yung flash report with katropa ni Franz Andrew Burgos mga katropa, no? Para ba istoryahan natin ini, ano mga precautions man abi no sang paghimuon natin mga katropa during this time because medyo malawig-lawig no kuno mo, no? This is beyond normal. Hambal na nila gani kuno is super El Nino. Pero dugay-dugay istoryahan ta mga katropa. Balikan ta sa katropa Franz Andrew Burgos sa flash report ho. Dali lang gid mga katropa ha.
3: Breaking news.
5: Aha, ari kung sa linya naton si Katropang France. Katropang France, morning.
6: Nasapuan niya persona.
5: Aha.
6: Sa sunod sang salika propinas sa barangay Andumanan, sinikinalaga, no?
5: Aha, aha.
6: Nikilala niya ang biktima sa kay Sheikh Fred do Magalona.
5: Aha.
6: 82 years old na ni Katropang Rene, no?
5: Aha.
6: Hindi mismo nakita, minsang mga panday,
5: uh-huh.
6: Medyo ang balay, hindi ka na window under construction bala.
5: Oo.
6: Tapos nakita niya siya nga doon, nag-susunod, doon nag-barupo, nag-susunod. Pero ako parin mo yung kanina sa Kibal, kay may mga nakitaan lang, may dugo bala. Pero hindi pa man nato, ni Siling din mga confirm.
5: May dugo?
6: Din ano ni siya, no? Kaya sa edad niya nga si Saidos Anyos, possibly ang mag-resulta nito nung katapurwin kasi mga kinikita ka ba si natural cause of death unless kung din
5: masakit abi atake abi
6: o kasi yun ang doon pa maraming expeditions kung kung kung station 10
5: oho
6: pero katapurwin balikan talang ito para makakuha kita sa makakuha kita sa lugar ng detalye at sila sinin na insidente
5: oho
6: bantay na sa mga katapurwin nato nila sa Exatamo no 3.9 makulitin sa ato yung Facebook page no sa Exatamo Colonization Public Service Authority. Para sa
3: flash
6: report,
3: ini
6: Katropang
3: France,
6: Andrew Burgos,
3: XFM News. XFM,
5: breaking
3: news.
5: Thank you so much, Katropang France. Bantay mga katropa sa mga public affairs program sa XFM. Ihatag na mga detalyes ni sa isa to ka senior citizen na sa puan dito sa barangay Dumanan naman ho. Sa isa ka gina-construct nga building sa barangay Dumanan mga katropa, no? We will see kung ano ang mga nagkakatabo dito no sa mga insidente katulad sini. Kaya pagkabalo ko ya ang usual nga encounter na tun sa mga insidente katulad sini if senior citizen either carjack arrest or na atake man siya or ano nga mga circumstance related sa iyang masakit. Mga apyan ti ginmention to may dugo no amo na yaton gina lantaw karon kung anong cause of death sang isa ka senior citizen dito sa barangay Dumanan mga katropa mga biyak no? Paki ano na lang paki check na lang sa atong Facebook page mga katropa XFM News and Public Service Authority para makuha nyo ang pinakamang detalye pinakamang update mga katropa no? Marikanta ining El Nino mga katropa ini ang init bala nga nag-agi sa Central and Eastern Pacific kag nag-tiner area dira sa nagalibot-libot lang lapit sa Indonesia. So kita Pilipinas lapit tadi no mga katropa. So ang init kini amo ni mahatag sa aton sang 2 month kuno ka init ka parahon no. Ano ang temperatura ang gina-experience sa kaginalauman abi mga katropa? Ang hiban nga mga eksperto ang pa-forecast nila basit mag-sobra pa ni mga katropa sa 50 degrees Celsius no. Ang consolation kay ti ang Southern Negros mga katropa sang Negros Occidental amo lang ni kuno

0: Arat naman kalamidad. Do mabudlayan ta, no? Pero ang Super El Nino, mga katropa, hindi lang sa exclusive sa ginahambal nga init nga panahon, no? Kay pwede man may magluntad ang mga mabaskog pa nga mga bagyo sa aton nga pungsod, mga katropa. Ang sistema, ang epekto sini, hambal ko na sa mga eksperto, sing nila, sinya, there will be an atmospheric circulation, global atmospheric circulation, sang init nga hangin, kag ang pag-gulpi shift sini, pag-crear sa mga bagyo sa Pacific Ocean, mga katropa, nga posible mag-epekto sa aton pungsod, mga katropa, mga biyak. Amunay pagkabalota, no? Amunay ang pagka-incendita. Pero lain gidya, ang aton pila ka mga eksperto maghambal sini. Mga commercial ko blanay, haboy ko ang aton mga obligasyon. Pagkatapos, balikan tali mga katropa ang aton nga interview with OCD. We'll let them explain kung ano ang ining Super El Nino nga ginatawag, mga katropa, mga biyak.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ako yatang saling. Hindi na ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na
0: warm. Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold. Live testimony.
2: Juanita Badao.

0: taga barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan.
6: Exciting kaayo?
5: Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Med. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Med. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pili
1: sa mga butika.
0: Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahin.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wet grass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Centro comes sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka? Hi, I'm
3: happy. 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
4: Further,
5: nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
4: Prangka,
3: kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Amo ning preparahan subong sang aton nga provincial government na nag-allocate ng budget no para sa Super El Nino ni no. Maybe mga kauturan ta hindi pa magpati sang amo ni because ti subong panahon gaunan ulan pa. Tingali oh. Do kada ko budlay man ning mag El Nino gulpi mo no. Pero ang ginambal di is November gid man mo ma-experience at ni no. Pero we have to check that no sa aton OCD this time it testingan ta labot ang OCD nato mga sa tropa first para maintindihan ta anon siya ang ano ni sa ang Super El Nino nga ginambal abi mga katropa ginamuno dapat ta madlukan dapat ta makulbaan mga katropa anong epekto sa aton nga panahon sini no ano dapat ang i-preparar naton diri mga katropa kay ti do good diamond mo no. Ang sitwasyon nga mahulat ng tabla, mas maayo may ara kita mga precautions, no? Aton provincial government may ara naman sang ginahimo nga mga pamaagi mga katropa para preparahan ining Super El Nino, okay? Ang ibang mga kulturan ta why man naghahatag sang attention sini but we opted just to talk about it because nga ti may ara naman sa mga series of preparation ng aton nga pungsod, no, especially ang aton mga provincial government all over the country so that maintindihan tani mga katropa, no? Ari karon sa linya naton si Miss Mylene Gonzaga, ang information officer sa Office of the Civil Defense mga katropa. Ma Mylene, good morning. Welcome sa programa. Salamat sa oras.
7: Good morning, sir.
6: Aha.
7: May aga naman sa ating mga pipalamatid.
6: Ah, ma'am, nagkuha kami sa oras ninyo, nimo, because we wanted to know, ano ni siya ang Super El Nino? Kag saan o ni siya? Probably mabatsaga na ton.
7: Ito with regard to, no, sa El Nino, nga, forecast.
6: Yes, ma'am.
7: It's a day, no,
6: aha.
7: It has been in the talks of the current services, but we are expecting a very strong El Nino.
6: Oh, very strong El Nino. Yes, ma'am. Go ahead.
7: Except for the current pandemic, the OS instead of tags super. So, we are.
6: Yes, ma'am. Oo. 9:13 ma wa kita na ni sa bus kita mga linya para ma batian tigid mga katropa. Ano ni siya ang Super El Nino grand balta. We got it from Miss Mylene siya. It's a very strong El Nino. Ang mag-igo sa Pongsod Pilipinas mga katropa, no? And ginalantaw ta sat o siya masugod, no? Kag ano ini ang epekto kag ang pinaka mga preparations naton diri sa aton lugar mga katropa for this Super El Nino nga ginahambal naton at this point of time, okay? 8:14. Ma'am Jilwin, Sir Jilwin, thank you. Salamat gid ha. Ang grabe naman ni nga tag-init. Sa duta kag sa talamnan. Balikan ta si Ma'am Mylene. Ma'am Mylene, pasensya gid. Ma'am, go ahead ma'am. Yes, ma'am.
7: Okay, what thing is for the year, sir, no?
6: Oo.
7: May forecast na gitman kita, sir, sa El Nino and this forecast beliefs.
6: Oo.
7: Or it tells us na it will last until the first half of 2027. So book,
6: no,
7: it continues to strengthen and will eventually reach ang iyang peak around November, December of 2026.
6: Okay. So, gin-mention, ma'am, it's super El Nino. Meaning, it's beyond sang El Nino ng experience naton. Ang temperatura, anong ginalantaw tanong kainit, ma'am?
7: So, the temperature, sir, wala ka ba isang exact na forecast mo from sa yesterday. But we will be expecting, sir, some below normal or even way below normal sure na rainfall. So that being said, ang possibility talaga sir sa dry spell kag drought is high. Especially first quarter sa 2027.
6: So samtang may ara sang init nga marawigon nga init, there could possibility of strong typhoon man.
7: Yes, sir.
6: Okay. Sige.
7: We are still expecting around 5-8 siguro pang mga pagkilo.
6: For this year. For this year.
7: Yes, sir.
6: Ma'am, a little information lang. Why is it nga nag-abot ni sa mga phenomenon dito sa Pilipinas?
7: Well, ang tingin na mga experts on this year, ma'am, we are facing this from the information.
6: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
7: Happened to happen from the OSC.
6: Siyempre,
7: noon man sa tatanan, na-experience na climate change.
6: Okay.
7: So, isa na sa ka-possible mga reasons ay na-experience natin ang inch, especially sa mga mat, na supposedly ikululan sa atin na area.
6: Okay. So, from OCD's end, may ara na sa mga meetings, may ara na sa mga paghinun-anon as to precautions, preparation, Ma'am Maylin?
7: Yes, sir. Atin na mga, again, ang OCD is nagagamit sa all of the nation. So, meaning to say po, we are continuously coordinating with other government agencies. With regard to mitigation and preparedness para sa El Nino. So, kagapon, natapos lang ang amon ng meeting with the OSC. And we are set to hold also our third quarter Ardrency full council meeting where we will, of course, discuss El Nino, sir.
6: Anong possible mga preparation to ni ma'am? Because we know there it would be a long drought. May paghubas ng tubig. Well, taas mong pag-consume sang ano, sang kuryente naton. Pagkatapos ngati mga may mga bagyo pa. Ano possible nga mga precautions nga dapat i-prepare sa mga local government units?
7: Okay, with regard naman sir, no, preparation. So subong from September to October, pwede start na get preparations. For now, we will be experiencing mostly normal conditions. However, pag November and December, we may want to start conserving water na.
6: Okay.
7: And then by January and February, it will be very dry na get on our end. So, yesterday sa meeting, we discussed ang mga potential risks na binasang El Nino, ano yung potential effects for each of these agencies we have given at masang mga possible things that the communities and people can do para mitigate ang effects din. For example, in terms of water, so syempre mag-promote water conservation and the LGU, DNR, and NIA, monitor or reservoir and ang ating niya groundwater man deposits. So the agriculture sir, it was advised na i-adjust ang cropping calendars na i-promote ang tanong sa mga drought tolerant na crops, improve ang happens for irrigation.
6: Oho.
7: And for health naman, sir, padayan, sir, ang pag-conduct ng health awareness campaigns.
6: Oho.
7: Siguro, kung ganyan, we have enough
6: Oho.
7: Safe drinking water. And of course, preparation for heat-related
6: Oho.
7: Business. So, kung yung they are advised to activate their El Nino contingency plan. And
6: Oho.
7: To continue coordinating with local agencies as well as with national.
6: Oho. Oho. Okay. By next year, ma'am, after you mentioned mid of 2027, that means to say probably we will experience it until June or July next year?
7: Per forecast, sir, hasta pa lang sa January.
6: Ah, January pa lang.
7: Can March, April, mga dati lang, sir. So, the second half of the year, wala ka po sa medyo release na forecast ang pag-ano. Pero expected ka sa dry spells from January and significant na water deficit around February.
6: Aha. At least ang aton nga mga farmers, aton nga mga kauturan, aton mga LGUs can take proper precautionary measures. Ma'am Aileen, thank you so much. I know medyo sako-sako pero gintagaan yung mugid kami sa oras. Ma'am, thank you. Salamat gid, ma'am.
7: Thank you very much, sir. And have a great day.
6: Thank you so much, si Ms. Maylene Gonzaga, ang information officer ng Office of the Civil Defense. Mga katropa. So, ang ginalantaw ta by November, ma-experience hanta, hindi lang ni init yung ginahambal ta mga katropa because may mga possibilities man, mga katropa, nga magbuo ang mga baskog nga bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility due to ining gulpi nga pag-shift ba no sang hangin kag ulan bugnaw kag sang init nga hangin sa gwa sang Pilipinas no so gina-preparahan pirato do lima tutubolo ka bagyo ang gina-preparahan natin subo sa aton palibot amuna yung picture ni Dakulbaan Kuya Ho. Hindi, okay to tanawab na katropang France tanawab na blue violet dulong kalibutans niyo pero mga katropa muna yan ang possibilities ang init ang bagyo na mag-igo sa Pilipinas. So brace yourself, no? Kabalaw naman ta, ang tubig may mga may epekto ni siya. Para sa mga farmers na ito, mga katropa, ang cropping naton mangita kita sa mga tanom, probably change of crop, kuno, hambal sang aton yung authorities. How could you? Kung ang imong capital for the start of the year is tubo or humay, mahimo ka sa bagong pananom, no? Ti sugod ka naman. Ang problema di food security naton diri sa probinsya ho. Ginpapa na ta daan sa SRSSI, ginpapa na ta sa mga kalamidad, ari pa ang mga krisis kang retubang naton, no? Do din tani makadtuman. Sir Lloyd, morning sa imo. Grabe naman ni text ang duta hambal ni Sir Jelwin El Bulario, thank you ah. Hindi mabalaan ang pagbuot sang babaw. Kabalo kon ano ang matabo, hindi ta kabalo kon ano matabo, natagna na katuro pang win. Oo. Ma'am Lentaldi, salamat gid. Paki-greet na lang sa mga kauturan ta members of class dira sa Ma'am Batu Chapter Himamaylan. Thank you. Ma'am Len, salamat sa pag-upod. And also sa kay Melka Tumbos Makalalag, nakatutok naman sa aton nga palatuntunan mga katropa. Sir Lloyd Navales, arimandi sa aton nga subungo programa. Good morning, katropang win. Happy weekend. 12 days to go before I smile. About? Gina-countdown niya ni Sir Lloyd yung maskara. countdown niya yung maskara ho. Lapit na lang. Kambali ako nung sige, 12 days to go. Excited? Mang maskara gini si Sir Lloyd mo. Makadto na ito sa plaza ho. ma-enjoy-enjoy. Mayo lang ni kung... mayo lang ni damo kwarta ni kay mga maskara. Kami niya, ginamaskarahan namon, kay ti itsura namon, di na ni mag... hindi na ni ma-drawing ni, ha? Tungod sang sakripisyo kag sang bugat sang pangabuhi. Tas mong... ha? Amo na bala? Ay... oh, that's what we called a hurricane form in Atlantic Ocean. And to enter into the Gulf and Mexico like Katrina. Wow. Amo rin gusto kuya kay Sir Lloyd, oh. Muna mo siya nabalaan niya mo, no? Siya, nagatuon tayo siya, ya? So, makon mo. Ahay. Pero let's hope and pray mga katropa. Let's just be positive sa mga bagay. Why man sang budlay ko naka-preparar kita eh. No? So reactivation sang El Nino Task Force sa mga LGU, ginasuggest man sang OCD, plus ang tubig, conserve kita tubig mga katropa, because we will be experiencing November and December medyo dry and panahon, no? Mainit ka panahon. Di, last time to ginistorya, sige ba, si mo sobra pa 50 degrees Celsius ang init. Pero huwag pa na confirmation sa OCD ta. Because sa experience na ito mga kotropa during times ang El Nino, naglabot ka dyan 48, eh, 50 eh, ang temperatura eh. May ara to sa Tugigaraw. I think, wala mo, nagtaas man to ang ilang temperatura during sang El Nino phenomenon. Diri sa aton nga sa Negros Occidental, ato ang mga panto bala, no? Mga punong dito sa Southern Negros, mga katarapas kamangkalan, dira sa Daan Banwa, maglagaw ka sa na, sa kamangkalan, katuan mong Daan Banwa, ara da mga punong. Ang panahon sang nakita ta ang panahon nga may ara sa El Nino, nagkalahubas to. So nga ito yung mga fisher folks, mga kauturan ta nga nagapunong, nagapangayo sa assistance mo to sa ating gobyerno, katropa, during that time. So I hope tani na ara na ta, natagaan na ta sa mga impormasyon kung ano ni siyang epekto sa aton. I hope taning ato mga local government nakaprepara naman. Ang probinsya may ara na sa budget din preparado sa mga katropa mo, no? Ma'am Jovi Amarente, singa we're expecting El Nino 3 months sa New Zealand, no? Next year suno sa balita man diri ho. Let's just hope and pray, no? Nga hindi lang amuna ka worse bra, no? Kabalo kita nga ma-experience nato na mao na mga bagay-bagay, pero kabay pa nga hindi sa epekto totally sa kabuhi sang tao. Kay kung mag-init ang kalibutan, mas bugat pag ining pangabuhi ta. Ma-start siguro this coming summer from December to February. Yes, ma'am. Amo man ang projected risma Pilipinas November to January, and probably base may extend pa siya until the summer, because ang summer na mo nagasugod di I think March na, no? April ang summer eh, no? Pagkadto May, middle of May or May, nagaulan-ulan na siya. So probably April base ang init bala cross month pa sa from January, February, March, April. Okay, medyo madugay-dugay na, makapoy-kapoy ni sa mga mangunguma naton dari sa Negros Occidental. Ahay. Pero ti why man sang imposible is pangamuyo ah. No? Humble ni Ma'am Lentel Day, sige, dapat mga muyo lang ta kay natagna na ang tanan. Ara na na ang tanan. Ang ato naman nga mahimo, let's just be positive, take precautions. Tubig ta, amo ra epektuhan, mapiktuhan ang supply sa tubig ta. Ay sus, kung mag-El Nino mga katropa, ang hinakutana naman sa tubig sa mga ano ta daw sa aton nga mga sa mga barangay ta daw, no? Dito sa Kabankalan, amo ni ang ginkabisihan sa mga politiko ta that time, no? Ang rasyon sa tubig. There is pakulot, sigurado, ganyan. May ara kita problema, supply sa tubig. Kay tubig ta, rin mo. Magnubo ang supply, masaka naman ang presyo. Presyo sa basiwa nga tubig. Gina uyatan karon sang Hiraya Water.
4: Ay, nako. Oh,
6: katropang win ang El Nino phenomenon, may ara pa sa kategory kuno. Pareho sang strong, moderate kag very strong. Tigin minson to yabla Sir Jelwin, very strong.
4: Oh. Te.
6: Oh, kulbaan ka eh. Oras na mga katropa, 9:30 na. Mga commercial ko na yun, no?
4: Daw na kulbaan ako ng ginambal ni Sir Vincent. O sige, may very strong, moderate, kag strong.
6: Very strong ko na yun, no? Balik kayo mga katropa pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Supple Plus
8: Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Kape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
12: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nag-migraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Meribel, sa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Gold.
24: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
25: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
27: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
28: Vision Next! Marami na ang natulungan!
29: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
28: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
0: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
5: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
5: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
7: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: System.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
3: Mga katrupa,

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting!
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa. So, matong ginestruyahan ta ang El Nino. So, preparing na ta mga katropa. No? Ang interesting part, subong pag-estruyahan natin yung mga katropa, kalabanan sa mga kuturan, tas parangal. Nagahulat sa mga latest update sa ano sa eleksyon, no? Barangay Ines-ca elections. Well, ang COMELEC gapadayon sa gihapon preparar para sa barangay Ines-ca elections, no? Mandato man isang commission election mo, no? So, subong nagsugod ang banning sa mga proyekto para sa barangay. Okay? And duwa ka mga proposal sa Kongreso kag Senado ang anahan subong i-desideran. All right. Ara para subong mga katropa. Ang pinaka mga proseso sa una kundi pa file my bill, no? Maagi sa deliberation ana eh, no? I-dosok do, ipaprobahan sa first, second, third and fourth reading mga katropa dito sa Kongreso. Pagkatapos ihaboy sa Senado. Deliberate man tong Senado pagkatapos paaprobahan for second reading man. And then mabaykam anong posibleng mga changes, no? Sini pagkatapos after sa aprobahan mga katropa ihaboy ito sa presidente. Sa presidente naman dapat mapirmahan niya sa sunod sang 30 days, no? Or base mag-lapse into law siya, for example. May mga layita nga nalipat ang may layita nga why naging sapak sang presidente pero naaprobahan siya after 30 days mga katropa makabyan, no? After sira mangin layi na abi. So there is naman sa proposal sang postponement. Actually, ang postponement nangin postponement na lang gid man siya because may ara sang napasulod sa bill ngani nga i-fix na lang ang term sang mga barangay officials nato halin sa 4 ka tuig pakadto sa 5 ka tuig. Okay? So meaning hindi na pwede ma-extend pa, no? Ang pinaka-catch mga katropa, what if kung maaprobahan, no? May mga possibilities kita. Yatong nagpungko na ng mga officials barangay, mga katropa hindi na qualified para magpadlagan pa, no? For the next for the election, no, sa journey, abot kun tuod ni sa, no? So mga provision abisang aton nga ginabdoso nga bill para i-fix na lang ang terms sa mga barangay kapitanta. Ang mga rason mga katropa, mas nagadungan abi ang barangay Ines-ca elections naton sa mga local kag national elections naton nga kinahanglan pa preparahan sang aton COMELEC. Medyo nagapabudlay abi mga katropa amo na ang paglantaw nila guro, no? So ang matabo gakatabo ginapostpone ang pinakalawig I think 2010-9 nga daw nagpungko ba ang mga ano ta mga barangay kapitan sa sulod sang pito ka tuig nga nagpungko bilang mga kapitanes abi pero ti subong ari naman ta supposedly ang aton nga election is last year, no, para sa barangay Ines-ca elections, no, mga katropa gid extend 1 year, no, so ang termino sa mga barangay officials naton is 4 years subong. Okay, but ginahambal na nga i-fix na lang para sa 5 years, wano extension at all. Why na sa mga extension nga pwede matabo pa? Okay, pero amo ning sitwasyon mga katropa maabyan sa fourth and final reading nakapasar na, no, sa Senado. Ang matabo sila di mga katropa, usual nga practice is i-reconcile. Kaya since gaduwa kami ng proposal, probably idoso naman lang to sang Kongreso nga ti okay ang Senado na lang nga version abi ang aton nga i-adapt. Pero may mga consideration o provision. Pwede natin mapasulot ang amo na yung provision, ang amo na yung bagay, tani o? Okay. So, amo na tani, abi. Okay? Pero, mga katropa, subong nauna ang Senate. Okay? So, laban sa laban, para madasig ang proseso, ipasa na lang ni, mahimo na lang, i-certify lang ang bill, ang gani, kag ipasa sa office o kon i-certify, approve ang ining bill pagkatapos ihaboy dito sa ehekutibo sa presidente. Now, ang presidente magpirma sa mga katropa di mangin lagi na. Pero wag ka, may 15 days nga publication po na sa requirement sa aton nga layi mga katropa. Okay, so let's say for example makakatch up pa sa before 28 because may filing na of certificate of candidacy. Okay, for example September 28 makakatch up pa sa, pero mga katropa, ang istorya sa mga abogado is base mapunggan, no? Kay may ara man si Attorney Macalintal ang nag-question sini, no? Ang pag-postpone, fix, abis ang termino sa mga barangay NSCF officials na ton, hambal, ngati, do ka alang-alang by time. And ang aton nga COMELEC, mga katropa, nag-prepare na. Huwag na kabalo kung pilang spending na sa COMELEC. Pero ang initial tong istorya is naglabot na 8 billion pesos out of 19 billion pesos allocated para sa barangay NSK elections. No? Kwarta, wala problema. Kaya na-alokad niya, mga katropa, mga bayan. No? Na-alokad na ni ang budget pa sa atong COMELEC. So, ang pag-execute, pag-implement na gid lang, amuning himuon ta. But ang aton nga mga public officials, mga barangay, mga congressman nga naghambal, sige lo kabudlay, huwag ko kabano kung ano kadalong ang ginahambal nila kabudlay, nga hindi na lang pagdayunon, anay, ang ereksyon sa barangay. Kaya ti, daw alang-alang ko, no, maprepara naman for the next 2028 election naman. So, isahon na lang abi ko ng plano. Pero mga katropa, na allocate ng budget sina. Kung pamakutun mo ang COMELEC, sige, okay na. Ah, why na problema? May ara na ta sa mga preparasyon sina. Di, no? Ti hambal to sa mga official, especially sa proponents mo ni isang bill mga katropa, no? Si Senator Chis Escudero, linya, may kwarta nga nagasto, pero the next nga mapasad ni siya, mapunggan ta na ang mga possible nga mga extension sa mga termino sang mga barangay officials kag maka ano kita, maka save kita kwarta, no? Ang save nato nga kwarta is probably malapot on 6 billion pesos kuno ni magasto sang atong COMELEC, pero I doubt mga katropa base bara dilin sang budget sa kwarta sa COMELEC, dako naman ang nagasto because ti until now wala pa sang postponement mga abyan. Ano ang gilalantaw naton ding mga senaryo? Number one, mapasar ang bill, makalapot sa September 28, which official mga ma-extend na ang aton nga barangay NSK elections, or probably mapasar sa by 2028, ma-approve sa mapirmahan sa presidente, but because may ara sang possibility, no, nga i-contest sa Supreme Court kag madagdagan TRO ang ining mga ang barangay NSK elections, no? Anong sentimento sang tao? Depende ni sa mga kuturan ta, no? Kung gusto nyo mag-postpone gid man, ti way problema. Okay gid ta. Amo na ing bill nga suportahan, pero kung medyo gabalang-balang na ang dalagan sang inyo barangay tungod sang mga opisyal nga pungko tando kag puli ang ilang opisyo, ti kinahanglan ta nga mag-eleksyon na. Kadamo sa mga kuturan ta, no? Nga gusto na mag-eleksyon, isa sa mga gusto nga mga ukon, isa sa mga isyu nga natubang naton di amo tong scholarship program last presidente nga mismo ang mga barangay officials amo ang nibenepisyos na di amo tong nagbutang sa ilang mga himata para maka-avail to sang ining scholarship program sa presidente, plus ang handling karon sa mga barangay kapitan sang ila tagsa ka mga barangay, no? Basi may ara sang mga sentimiento na ang tao nga hindi mabatian tungod gin-postpone ang eleksyon. Mandiris Pilipinas, mga katropa, makabalos ka man lang sa panahon sa eleksyon. Kung mag-eleksyon na, hindi mo pagbutuhon to ang nagapungko ng mga incumbent barangay officials, no? Ako unta, mga katropa, ang gusto lang na ma-postpone ni kalabanan mga incumbent public officials na tons barangay. Pero sa kauturan ta, mga abyanta, constituent ta, gusto nila eleksyon, no? Huwag ta kabalo kung anong dalom, no? Sang sini. Pero ang isa sa mga duso sa di mga katropa, si 3rd District Representative Abby Benitez, matapos ka naghambal tong amay, hambal niya, wala sang eleksyon matabo. I mean wala sang postponement matabo, pero nagbariskad to sang naghatag o kurang sponsor ang kongresista sang postponement sang barangay Diske elections, mga katropa, mga byan, no? And nasuportahan to sang pila ka mga kongresista dito sa kamara until nga nagwa man to ang proposal sa Senado nga magaduso sang bill para sa fixing of terms sang mga barangay na SK na to. Di ang reklamo 5 years mga katropa, na extend na ang aton nga mga official sa barangay. Di kun SK to makapamana na sa hindi na sa SK, hindi na sa gurya kabataan eh, no? May bata na mo, makapangasawa naman o naghamtong naman, sobra naman 18. Pero ang gina-assure di sang ininga bill mga katropa, if for example ikaw be no incumbent ka and na-enjoy mo ang imo nga termino as barangay official for 5 years under sa fixing of terms nga layi katropa, hindi ka na yan makapadagan for next elections. Okay, ti amo man ang inalmahan sa mga kongresista, sa mga barangay officials na sige, ay mawad-an ko gali, ma-extend ako pero hindi na ko kapadlagan liwat. Ano naman? Ah, sige, ma-eleksyon na lang ta. Well, see, mga katropa, no? Ang aton din ginalantaw, mapasar sa mapasar. Mapirmahan sa presidente, pero base may mag-contest sa Supreme Court sa extension ngani mga katropa. If that happen, te ang postponement, though, mangin wala pulos eh, no? Ang bill gani, mangin wala pulos kung madagdagan sang TRO ang ining bill. So, proseso nga medyo sulo sadya man sa utok kag sitwasyon sa mga barangay officials natin. Kag siyempre, sa gusto magpadalagan sa barangay Neske elections, diba? May problema ni nga gilalantaw sa mga incumbent natin. Sige ba, padlagan ko, may chance pa ako magdaog. That will assure me for another 4-year term. Pero kung ma-extend siya, ma-fix siya, hindi na ako padlagan. Ikaw, pili ka, be. Ato naman advice sa mga aspiring candidates, mga katropa, base, padayon lang ah. Hindi lang mawadaan sa pag-asa. Kay base, pamantuod. Oras nato 9:55 sa pagpangalagad nato mga katropa. Waita oras ah. Thank you so much sa pag-upod sa aton paratuntunan sa aton programa Bullseye. Sa ngalan sa aton technical partner katropa Chris Librando, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remedy Tuoy, ako naman si katropang Win Salinas, nagpaalam. God bless. Have a nicest weekend mga katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3, XFM 103.9,
2: Super Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santong Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako, Santong Vitamin C. Yun na rin pinapainom sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado
8: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil,
8: ang pamahit na all-in-one
7: sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-Sister Pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-Sister Pain.
9: Kamkarang pain.
10: Fast and safe. Yeah!
9: Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: The pain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na
14: kag nagwapo ka pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
16: Luzon,
15: Visayas,
17: XFM Cebu,
18: XFM Bacolod,
19: XFM
15: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
20: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
21: Edukasyon
20: para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine

0: kagmahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginahilinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Mga katupa, it's

0: masakit sa nawungkong ang tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sasalok naging buhat mo. Putigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit. Upang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapos.

ang nanggong closure sa tunga na mo ni Eloy. Pagdalon kong sulat ko sa iya. Dito ko ibilin sa koridor. Sa Eternal Flame of Freedom. Amoy ng lugar sa diin. Ginpangako naman sa kaugalingo namon. Nga tubangon ang isa kag-isa. Sa husto nga panahon. Karon nga may asawa na si Eloy kag-anak. Amon ining husto nga panahon. Para magbuya naman. Bisan nakaibalo ako. Hindi na siya makakadto dito. Amon ining husto nga lugar. Para tapusan ang tanan. Kani, sa madasan nga bulan, babalik ako dito sa koridor.

Oo, nay. Mabakasyon ako. Tungod gina-headlaw na ako sa inyo sa mga utod ko eh. Kaya siyempre, agod nga hilwayo nang akong kaugalingon. Panahon na, agod takpa ng nakaligad. Kabay nga, madala ko lang, nay. Bisan hindi ko man malimtan sa dalayon, at least, matapos na ang tanan. Sa madasong nga bulan, katuan ko ang lugar sa diin. Nagpangako ako nga balikan si May sa husto nga panahon.

makapos na ang pag-abot ko diri sa koridor. Tugod, nakakadto na ako diri isa kabes. Gani hindi na ako magtalang. Mapadulong ako sa hotel nga dayunan ko. Mabantay na ako sa taksi ah.

makuha yung anay ko dali sa hotel. Ugaling na lang ako malagaw ah. Gusto ko anay nga magtulog. Panamakaan ko na kusang kusog. Papahuwayan kong lawas ko. Tugod pinakaburan man nga, halos wala ko sang pahuway. Tugod gusto ko nga mga nasakwa ko. Gusto ko mga nasakong kaisipan ko. Kagusto ko nga malingaw, kinumabuang na ako. Kasakay gayunan nga ini, at ubangon kong katapusan nga chapter sang kabuhi ko.

Arinigid man ako sa Corridor Island. Kagula pa ako makakatulog sa doon ngayon eh. Gani nagupod ako sa bus na ginasakyan sa mga turista para nga maglibot-libot dire. Kagusto si May. Kataong gidman sa doon ngayon eh. Karoon pa kami makatulog sa hotel. Kag-excited na ako na magkabot sa Eternal Flame of Freedom.

rin ako sa tubang, sa eternal flame of freedom. Kuhaon ko sa akong bulsa ang una kong asulat para kay May. Naginhimo ko sa unang adlaw na nakaabot ako sa Dubai. Ari, ginbutang ko ini sa puti nga sobre. Kaginbutangan ko sa sulat sa gwa nga para kay May. Karon, ibutang ko na ini diri. May, ari na ako. Patawara ako. Tugod subong lang ako nag-abot. Kutani, mangpan mo lang ako. Mahal ko. Ba, ang amon tour guide. Nag-sinyas na siya. Nga mabalik na kami sa salakyan. Airan ko nga akong mga luha. Wala ko matalupang dan. Kaya nag-ihibi, nag-hiya ko. Mahalin ako, dire. Ibilin ko lang dire ang akong sulat.

na? Abe, sa akong relo. Uy, gabi na? Kala ko wigil isang tulong ko ba? Hindi na ako sila makakadto sa Eternal Flame of Freedom. Ay, kanugon. Buwas na lang ah. Pagbutlak sang adlaw, dito na ako. Madungan ako sa mga turista na nagalibot-libot.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ng asawa ko.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting!
3: Exciting!

sakto na ang bus, pinsakyan sa mga turista. Ginbilin lang nila ako dito sa Eternal Flame of Freedom. Di ko na lang pulaton ang pagbutlak sang adlaw. Ay, papalapit pa gid ako sa statue. Dala ko ang sulat na ginhimo ko sang adlaw na hibaluan ko na may asawa na si Eloy. Ginsulatan ko ang sobre sa atubang sininga para kay Eloy. Ay, Anika, kuwaon ko ni sakon bag. Na, ibutang ko inidri sa semento. Dason, butangan sang pabugat nga bato sa ibabaw. Ara, okay na. Makalina ako, Tria. May sulat nga natungtong man sa unahan? Hindi lang gali ako nakatukib sang duog nga ini. Kundi may iban pa? Wala man siguro sang malain ah. Kung basahon ko, kung para kay sinong sulat ni na. Aber, na, Ari. Ba? Ang nasulat? Para kay May. May? Ala! Para ba ini sa akon? Ay, pero kadamo mo sang may ngalan nga amo sini. Ay, hindi ah. Tilawan ko lang abing abasahon. Wala mo siya makakita sa akon ah. Kiti, ako mo lang Ari Dream mo. Anay ka. Pamilyar sa ako ng agi niya. Ay, kuwaon ko niya. Ay, kalito ba sa akong saunhan? Mapungko ako sa bed.

0: na. Basahon ko. Ginapakamahal ko nga May.
1: Kamusta ka na? Bago wala ko nag-abot diri sa Dubai, kag medyo matugnaw. Hindi gali matuod nga mainit permis sa disyerto. Kabay nga okay ka lang. Nakadumdum ka bala sa mga bata pa kita? Kag nadula ka? 5 katuig ka palang sadto. Kag ako, 8 katuig. Ano kay, nagsunod ka kay nanay mo sadto eh. Ginulong siya ni tatay mo sa airport. Nagasagad ka sa gipi. Kag ginapunggan mo si nanay mo nga maglakat. Intilawan kanila nga presoon sa inyo balay. Hasta nga, nakalakat ng taxi nga ginasakyan ni nanay mo. Kag siyang nagtalikod ang nagabantay si mo, hinali ka lang ang nagdalagan, agudlagso ng taxi. Apang wala mo nalambot, kalayo na sa nalambutan mo. Kag hindi ka lang makaibalo kung paano ka magbalik sa inyo balay.
2: Hindi ka na mag-ibi. Kaya dulong ko ikaw sa inyo.
3: Tuod.
2: Oo. Kaya nakatultol ako sa inyo, balay. Halika, mag-uyat ka sa akon.
3: Oo.
2: Ba? Kahugot gud sa pag-uyat niya sa kamot ko ba? Oh. Nga nagtulog ka? Ba? Nagtulog lang sa malayo. Nano ka?
3: Kung magdako ko, kagasun, kung may palanggaon ko, hindi ko magsugot nga maglakad siya sa layo.
2: Oh, nga aman?
3: Kay nasubuan ko. Subunggani, nasubuan ko ya. Kaya wala na si nanay. Lakad siya.
2: Hindi ka lang magkasubo ah. Kay mabalik man siya. Inalang ugaling. Madugay pa. Dadali na. Mapadayon kita sa paglakat.
3: Oo.
2: Naguyat pagit siya sa hunggot sa ako, no?
3: Hindi mo ko umbayaan na.
2: Oo ah. Pangako.
0: Padayunan ko ang pagbasa sang sulat.
1: Abang napaslawan ako, gintaligtan ko ikaw. Gani patuwara ako, May. Kaya wala ko natuman ang yung pangako ko. Nagpabilin man nga ikaw ang ginauyatan sang kasing-kasing ko. Abang wala ko natuman ang ginsiling ko. Nga hindi ka pagbayaan. Kabay mapatapat mo ako. Tugod ginbayahan ko ikaw. Tugod ina lang ang napinsaran ko. Tugod ina lang napinsaran ko nga pagi para nga makasiguro ako nga mangin maayo ang basdamlag mo. Kadugay na abis ako nga nagakabuhi nga wala sang kasiguraduhan. Kaya hindi ako gusto nga maumit ka. Gani bisan ginasakitan ako, nagpalayo ako para sa kaayuhan mo. Madamo nga bisis sa gintilawan ko, ngayon balsayin mo nga mahal ko ikaw. Kung paano ma ako ginahatagan sa paglaom kada adlaw, para mas pagid ako nga magtinguha. Gusto ko nga aksyon ka sa madamo nga bisis. Kung maibalan ko, nga madamo ka sa ginapaminsar. Kag madamo nga businessman nga gusto ko, nga uyatan ang mga kamot mo. Para siguruhon sa imo, nga ari lang ako. Patawara ako, nga wala ko na imo ang tanan nga ina. Ang matuod, sa kada oras nga kahupot ko ikaw, nagsanga nagasugilanon kita. Ginatingwahan ko nga matandaan ang tanan nga kaya sa nakon kaisipan. Tungod gusto ko na ako diri sa kalibutan. Ang imuhan durawan, ang balunon ko sa akong kamatayon. Madamo nga bisis man ako nga nagandom nga mag-aupod kita. May anak kita kag malipayo ng aton kabuhi. Abang kuto man lang ina sa dam ko. Kagsang naibalawan ko nga kalaslon ka na, pamatsyag ko, nawasak ang kasing-kasing ko. Hindi ko mabaton. Abang wala ako sa mahimo. Tugod na kaibalo ako na mangin malipayon ka na. Mangin maayo ng kabuhi mo sa iya. Ganigin pa ka maayo ko na lang na magpalayo. Para mahatagan sa katumanan ang matahong nga kabuhi na nagawala.

0: Ang Perulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ang aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas naton Sir Josil na posibleng magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Manami pagit ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C tungod nga kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Sunthorn Gold Capsule perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection and protection against metabolic stress.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ni Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sila Sir Josil.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglala imo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot kun maayo. Suggest lang nato na aton sa Ultimate Trio. After 1 week Sir Josil, ang iban sa ni 3 days time. Report dayon nga pagsik ila sa ringa pamatyag.
1: The secrets of health.
2: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Sunthorn Vitamin C nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ringa blood sugar level Doc Leo.
0: Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve ang aton sa ringa insulin sensitivity. Dugang pay combine naton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sini sang aton sini Premium D3 Soft Gel Capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sini nga blood sugar. Pero actually no, posible na kaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit kay kun i-combine mo nga aton sini nga Sunthorn Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa madasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sini nga cells sang aton sini nga tissue para madasig kita sini maumpawan kuni combine na to na ring tatlo.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Kung halimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasin mga joints, posibleng mabalda. Ang yasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sunthorn Gold Coffee Mix sa Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Correct.
2: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
0: Correct.
2: And imbalances.
0: Correct.
2: So pwede ina mga biyan makabulig ang ito sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix because may isoflavone.
3: Yes! To help!
2: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
2: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthorn Herbal Oil kay pwede niyong papanyos samtang nagapamasahe ka mo.
1: The Secrets of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagkubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
9: Ako sa Rodel sa ang tanguli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samtong Gold Coffee Mix na.
3: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
10: SFM Exciting!
11: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
13: Mga katropa, exciting!
14: Mga katropa, exciting!

sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagaroon.

0: XFM Time, alas 10:41 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsin ka man sa buong bayan sang kalibutan. Welcome, nandiri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Sentro. Sentro! Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, Setyembre 18, 2026. Kagsubong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro! Mga katropa, kita din maginup na humalin na last 10:30 at ba last 12 isang udto. Agad sa pala ka mga importante nga mga issues, kato din tutukan tala kayon kag-diskusyonan. Sa mga nagamonitor na subong sa ato mga katropa, sa radyo, sa social media, kung sa din ka man, tamiyawon tas lablan ay isang maing agada. Good morning sa inyo mga katropa. Ang XFM Bacolod, babatayan ninyo kami sa radyo. Yara kita sa FM band sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City mga katropa sa radio frequency nga 106.1. Kag mismo sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Yara kita mga katropa sa Facebook. Ang Facebook nato na muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, muning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may ara kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Ngayon nyo ma-download nga libre tras inyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app. Ang XFM Radio Network, mga katropa. Ma-install ninyo kag ma-download, kag ma-access na rin ninyong kapinsay senta. Kag mga on-air stations ng XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, may araman kita sa text line sa XFM Bacolod. Pwede nyo din mga katropa mapadala ang inyong mga messages, comments, and requests sa sining number sa 0915-628-7926. Kag mga katropa, alas 10:44 na. Atong padulungan ang mga headlines o kung mga dapat ato diskusyonan kag talakayon. Sining adlaw mga katropa sa Biyernes, dari lang sa tanga palatuntunan ang sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, padulungan tadog idugay ang Office of the Civil Defense Negros Island Region Regional Director si Donato Sermino III ang motrim mga katropa. Talakayon tani, no? Ang nasambit ni nga mga posible nga mga butang o kung mga hitabo may kang tanan sa lakad sa panahon tak sa karon. Kahit yung mga katropa nagligay itong mga inadlaw, grabing pag-ulan dito sa may banwa sa Lakasiliana nga nagresulta sa pagbinaha, pag-awas ng Ibid Creek. Apektado to ang pila ka kapin masobrag or masobrag inatos kay individual sa sityo Tamburong, Barangay Biak na Bato, banwa sa Lakasiliana kay bangon mga katropa sa pag-awas ng Ibid Creek. Ang ina nga tubig mga katropa, halini mismo sa ibabaw sa bulkan Canlaon. Di grabing ulan dito sa Kabukiran, no? Ang daludo sa tubig mga katropa, muna nga itong nabantayan. But may isa pagit sa mga concern during Office of the Civil Defense sa karon. Ano ang ilang nga ginakabalakan? Mga katropa, ang ginatawag ni Blanila nga damming. No? Dam. Tiyang dam, muna siyang doon nagabarabala sa tubig. Dam, no? Another kind of infrastructure na siya sa tunga, sang lake, suba, or sa waterfalls, mga katropa, no? Pero mga katropa, I'm referring to this kind of dam. Masilig pala nila nga do artificial dam, mga katropa. Kaya nga, ah, hindi nisa siling yung man-made, no? At ang mga dam, gidiyang mga katropa, nga ginhuod, nga mga infrastructures, man-made ina. Kay the competition for sa sinang abagay kay mga katropang iban nga mga dams ginagamit para to prevent severe flooding and also ang iban ginagamit na for energy, no? Marason nga gintukod ng dam ang ibang ganing mga katropag dadasla nag-rely for their hydroelectric energy bla, no? Mga katropa, tiyan mo na dang iban, no? Nga purpose sina kay ti ang pressure and the volume of tubig mga katropa mas kusog, so may effect ina sa pag provide sang ina nga sahi sang power or energy or kon kuryente man. Pero galing yung mga katropa ang aton subong hibaluon kay ang artificial daming ani made sang debris sang mga volcanic materials, especially mga kapunuan dito sa babaw sa bulkan. Kahit yung mga katropa, ang mga kahoy dito sa Bulkan Canlaon, sa tiyon nga naglupok to siya. And may mga paglinog-linog pa. May mga pagtayog. Iba nagkaladagdag or nagkalatumba. Doon naguyang ang duta, kabangdanan ng mga katropa, madala sila. Especially kung mabaskog ang ilig sa tubig dito sa babaw sa Bulkan Canlaon. No? Tingnan mga ining mga debris ani dalon sang tubig, tubtob maglabuot na sila. Kay do may mga basin na to sila mo no, do mga kawa-kawa, we're not really sure lang sa tunga in the middle sang kabukiran ta. Di na to mapaktan, no? Kay base mga katropa may mga kawa-kawa na to. O kon masiling bala na to nga do lake bala, no? Pero hindi lang gyud na to na siling visible nga makita. So amuning kinanglan nga ubrahon sa Office of the Civil Defense nga i-checkaron gito nila, lantawon to nila kay base kun amo na lang nagkalatabo bla. Kay nga mga katroba, one of concern dire gid nila. Ang dako nga epekto sini kun ma binagtuhawang dam. O ang artificial dam nagtuaw for example, may mga debris na da, puno, bato whatsoever pagdabi nga mga butang dara nga nag tinumpok da. Samtang nga nagapaday ng ulan, mabunok nga ulan, gatipon ang amounts ng tubig dira sa natipunan niya. Dabing nga do, ano bala? Do masiling na tubig nga do, kawa-kawa da. Kung magdabol ng tuulan, ting tubig, dasig na mag-increase, mga katropa, the more nga ginahold din na sa artificial dam, kung hindi na gani bala, mga katropa, masarangan ang amount and also ang pressure, ang pwersa sa tubig, buslo to niya, nagubuo niya ng mga nagbarada ang mga kahoy, kabangdana ng mga tropa, nga mas persado ang dalodo sa tubig baha pakadto sa mga pobluyo. Sentro! Just like sa Nepal, amo na to sa natabo. No, gintrace ko na mga tropa sa Google Map. Ginlantaw ko sa Google Map. No? Medyo uti-uti lang galing. Pero may naging guide lang ko. Dito nagaling si Babaw sa may ilan sa Mount Everest lapit mga tropa. No? Kaya Himalayan mountain ranges na damo-damo na ta. Dito galing mga tropa, may dako-dako na itong akawa. Ang perte ang tubig, ang persa. Natipon ang mga natunaw ng mga ice. So, rason itong mga tropa nga ba, oh, bumuslog ang tubig. Kaya ito sa tabo. Sobra isa kalibo, kapindus mil ang patay. Sentro. Kaya mo nang ginakabalakan ta. No? Dari mismo sa Canlaon. No? Wow! Mas maayo nga ginasigurado na lang itimprano pa kaysa sa uli na lang tanan. I believe mga katropa, same situation ang natabo dito sang Tino. Last Tino. Ma-one year na si Tino by this November, ha? No. Ang effect ni Tino sa aton, grabe. Maisa na katuig. So, ay, muna nga ako mga katropa nga na pag-inchindi ko, pag-angop ko. Doon mo itong situation dito. Nga grabing tubig. Nga bumuslog sa banwa sa Lakasiliana, sa syudad sang Canlaon. And also sa banwa sa Moises Padilla, Isabela, nga ragin mismo mga katropa malapit sa tiilan sang nasambit ni nga bulkan. No, kay tiway takabalo, grabe gali mga katropa ang alagyan sa mga tubig to. No, so karon explain ta na to discuss pagayon for the awareness for everyone. And also mga katropa, may ibang pagkikita ng mga bagay nga dapat tatagan sang importansya. Kay karon tingwa ang tama ni si Sir Rudy Catedral. Kay next week mga katropa, grabe na ni. No? Grabe na ni mga katropa ang oil price hike. Big time oil price hike mga katropa. Masakit-sakit na ni para sa kada isa sa aton. Kaya iti ahaw-ahaw nga mo lang ginang sweldo ta. Kapin pagit kung may mga service kita para makasave ta ni. Galing ti mga katropa. Tirahon ka man sa gasolina. Sentro! Tima, noon na lang ta ni. Anong himuon sa tagsaka isa sa aton? Kaya ito yung mga tropa, once gani magamuling sitwasyon sa presyo sang oil products sa merkado, pangkalibutan ng merkado, ti butong man ang ekonomiya ta. No? Mas nagahapa na gid ang konsumidores. No? Ekonomiya ta, gahapa man. Tiga yung mga tropa, ano na lang niyang epekto sini sa mga nag-rely diri pang adlo-adlo. Just like sa mga drivers na to. Mga traditional jeepney drivers and also sa modernized jeepney drivers. Ipito nga doon may tension between isa sining mga size na salakyan. Pero mga tropa, both parties are affected because ang sininga pagbao, pag taas naman mga tropa sa presyo, sa gasolina, sa karon. Tingwanta na karon si Sir Rudy Catedral. para ma-discuss na na sige ako, ano pa ginangila nga pwede himo? Ang ganda ng mga inadlaw, mga katropa, nagprotesta naman na sila.
1: Centro!
0: Nagpabutsag na to sila sa ilang nga mga pagkadismaya. And also, they are asking for help from our national government. Ang ila itong purpose, mga katropa, for their protest is gusto nila ipabutsag. And also, gapangabay sila, nga tagaan, mga katropa, sang discount, no? Ang tanan ng mga traditional jeepney sa tagsa ka mga gas stations. Oh, tigaling ambot kung ano na. Ti dapat ang budget ng gobyerno for each gasoline stations ipreparar na. Kay gapangabay mga jeepney drivers, mga traditional nga i-discount sila. Tagaan sila discount. Kay ti mga tropa ang biyahe bala nila, amo lang na makadto lang sa tughong sang krudo or oil products. Mula gina mga tropa. Ti pagkaon nila ya. Okay lang natani kung makasarang bala magwanta mong gutom.
1: Centro.
0: Okay lang bala kada isa sa ato nga hindi na ta magkaon na. Guwantaon ta. Ti galing kinanglan sang lawas ta. No? Kay kung hindi pa ta magkaon bala ti anon mang resulta sa guwata. O oh, bala ti anon mang guwata hindi ta magkaon. Magwantaon tang gutom kay bangon sa amon na kamahal. No? Ti hindi na pwede ya. Mga tropa kinanglan tagi niya ang mga kakaon. Pero galing ting iban sa ato, nagwan tahon eh, kay bangus kapigado. Tapos amung panabla yung sitwasyon sa mga balaklon sa pagkamahal.
1: Sentro!
0: Huwag kita may mimos karon. Mga tropa mo na nga ito, subong karon nga mga tutukan. Kagibang pagiging mga topic ko, ato makaroon ni sa isa hondere, kag diskusyonan. Diri lang, sa investigation sa sentro.
1: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon.
2: Sentro!
0: Mga katropa, alas 10:53 na. Antes ko pala na yung mag-proceed sa update sa lakad sa panahon, i-ano ka na sa inyo, ipakilala ko na sa mga produkto sang Yes to Health.
1: Sentro!
0: Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, unahon ta ang Santon Gold Herbal Capsule. Made of mangosteen, amarguso, malunggay, auskag, spirulina. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, makabuling ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kung malignant, mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure, kag kung ano, pigilin ng mga balatian. Kado nag-attack sinyo sang hassles, tagsakadlaw, ilabitin niya, nag-opera ka. Tapos yung kami, tumingin na batsya ka dahil ka, sila ka, ay kabudlay man naman. Doon ka hassle ba lang? Ang mga, ang imong dapat talapuson, do maatrasar pa kayo. Kapag nga, galain mo pa matsyag. So mga katropa, everyday, magtumar kita sa Santon Gold Herbal Capsule. Doon i-adlawon, tabla, may kita habit na pagtumar sinin. Okay, para malikaw kita mga katropa sa munang ang mga size ng balitin. And, para ma-extend, for, ano eh, ma-extend atong live. Diba? Maging maayo nga itong pamatsya. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, no? Safe and effective. Kawa di mo yung trans-organic ingredients. Di makamu magkalipat, bangod meron makita sang alkaline-based ka vitamin C, ang Santon Vitamin C. Imo naman din yung mga katropa sa mangosteens, pero lina kag mga prutas ka magranugid sa vitamin C. Makapaboost sa itong immune system, bangod sa silingan chimpo o ulan init. Super El Nino, balantayan.
1: Centro!
0: Di sigurado mga tropa, magtuman ka init, may mga balatian naman na nga matuhaw.
1: Sentro.
0: Dapat protektado kita samtang timprano pa. Pangunahan ta, no? And also mga tropa, may ara kita sa premium D3. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, makabulig ini pa healthy sa tong mga cells, makapabakod sa tong mga katul-anan, kag makalikaw pa sa tong sa mga infections nga cause ang bacteria kag viruses, mga katropa.
1: Centro.
0: Ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal tanan sa Yes to Health Wellness Center nga Tantra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drug stores nationwide, mga katropa. Sa Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, mga katropa, kag sa generika. Hindi ka mo magkalipat ha, sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo ini. Alas 10:56 na mga katropa. Atong padulungan, ang PDMPD for the latest update sa lakad sa panahon na ito. Makaupo na ito mga katropa from PDMPD, kagari na sa Piyakalinya, Sir Melvin Fierro. Standby. And mga katropa, for the latest update sa panahon sa karon, sininga Biyernes. Kaya ba sing weekend ta, maulan, no? Maka-experience kita sa pag-ulan-ulan naman, mga katropa. mo na nga ito rin hibaluon, bantayan taman. Okay, basi ko na doon ka maayo man sa tiyempo, no? Doon kainit sa panahon. Pero gali, pagkadugidigay ba, ma... linagapak naman at topta bangon sa kaasang mabunok na ulan. Sentro! Ibalong tali mga katropa from PDMPD. Para sa dugang ang mga updates. Sige, respect kalinya si Sir Milton Fierro for the weather update. XFM weather update. Sentro! Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si katropang Andrew Mayngaga.
2: Good morning, katropang Andrew. Kasi sa talanta pala mati update tato sa pinakauling lakas sa ato niya panahon September 18. So kita ito 2026, Biyernes ng adlaw. Sa mga last stress kinayasi nga kagahon ng low pressure area nga atong ginabantayan, nabana-bana base sa available data, aras mong sa coastal waters ang Dumaran, Palawan. Kaga may coordinates nga 10.1 degrees north, 120.0 degrees east. Kaya sa gihapon ini nga low pressure area, magamay sa gihapon ang tsansa nga makadevelop nga isa ka bagyo kung tropical depression. Maka-experience sa gihapon sa mga lapta-lapta, mga paulan, kagpapangilat man, kagpapanagoob, nga mag-apekto naman niya sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, sa mga peninsula, lakip naman ang Northern Mindanao, Batangas kag Quezon. Samtang isolated naman yung mga pag-ulan o kapapailat ng kapapanag-uob nga dulot naman sa mga localized thunderstorms nga mag-apekto sa Metro Manila kung pinamang kabahin sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakip na Negros Occidental, Bacolod City, sa Gyapon, maka-experience kita sa kasarangan panahon kami matsansa sa Gyapon sa mga lapta-lapta mapaulan na dulot man sa mga localized thunderstorms kag ang trap sa low pressure area. Mahina itutob sa kasarangan, yoyop sa hangin, gikan sa nabagat na nakatundan, ang nag-impluensya sa kabukusan niya bayan sa aton niya nga probinsya, ang kadagatan sa aton niya probinsya, may kasarangan tutob mabulo-balod. Ang adlaw nagbut na kalas 5.37 kay nakamagatunod, alas 5.47 karoon naman niya sa hapon. Ang aton temperatura, nagsugol kita 25, kamagalabot kita 31 degrees Celsius. Ino si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Para mo salamat kag mayong aga salwat.
0: Sir Melvin, may mga natunaan ka bor, may mga natipon ka mong mga detalye kung asta sa nung pagulan-ulan. Kay based sa mga observations sa pag-asa, Sir Melvin, by this month of October, mag-aumpisa na si Super El Nino, sir?
2: So far sa subong ko lang tao na ito na katropang Andrew, ispektaro na ito na ara kita sa transition period. So na ito na ito nga amihan. Makakambyo na ang aton hangin sa habagat pakatuamihan. Kaya gina-forecast man, kaya gina-predict man niya sa pag-asa. Nga magasugod naman ang natuwag naton nga El Nino Phenomenon nga magaigod rin sa aton sa first last quarter sa 2026 hasta sa 2027, yung okay. First quarter sa 2027. So na-expectaro na naton nga mamatamat na magamay ang mga or malubo na mga natuwag naton nga mga pag-ulam. Ang prosyento sa mga pag-ulan bagod man sa presence sa El Nino Phenomenon sa sinayang mga binulan.
0: Okay. Pero Sir Melvin, do ka ano gid man? Do medyo do ka severe gid man ni ayha na posibleng epekto sa ni.
2: Sa inalantaw naton base sa forecast sa pag-asa. Okay. Expect the worst kita. Makabig naton nga severe o dako ang natawag naton nga ano man bla nga mainit o madugay pag init man sa akong dere. Okay. Ang posibilidad niya mag-aigo ang ilin yung dere sa akong niya katsapang Andrew.
0: I see. Sige, no? So, pero Sir Melvin, dogi na tutukan man sa kabansang PDMPD ang maabot ning Super El Nino, sir?
2: Yes, katsapang Andrew, sa muna, gina-monitor natin ang mga sasubong ginalantaw na natin kung mapila na ka mga pagtupa man sa mga pag-ulan dere sa ato sa probinsya kay kinamonitor na ato may mga thunderstorms kita nga kabay pa nga baka patubas lang tanay sa mga ato ng mga panalom pag magsugod naman ang natawag nato nga summer season kag ilin
0: ate sige Sir Melvin, thank you again for this update kag pagpalabot mo sang ihibalo sa mga pumuloy. Salamat, good morning.
2: Salamat ka tropa Andrew.
0: Yes sir, thank you again. XFM weather Alas 11 na mga katropa, ito na batian Sir Melvin Fierro from PDMPD para sa dugang nato ning mga updates angot sa lakas sa panahon and for the monitoring sang Super El Nino sa marasong mga binulan mga katropa. Diri kita mga katropa for the monitoring sang Office of the Civil Defense, no? specialist sa artificial damming ni mga katropa nga ginamuno ni nila. Guys, isa sa karon sa mga balantayan sang ano ta, no, sang gobyerno. Kay tiba si komedako naman ang epekto sa aton sa mga pumuluyo. And sa mga residente mismo mga katropa nga sa ilan sang bulkan. Kay tiba si kumbaw ang tubig ba bumuslog naman. Ito yung flash floods and pagbinaha. Isa sa mga ano sa karon ng concern. Kaya ito ang Super El Nino mga katropa tood, no? Hindi kita kapakot. Kaya ba si kun kay may mga story or may mga information and researches mga katropa ang Super El Nino. Ha? Amunin ko no ang factor na posible makadala o kung magtuhaw ang mga dalaguan kag mabaskog ng mga bagyo. Sentro! Tema ka tropa, kun aton diri nga iangot sa aton nga topiko, ang pag-ulan-ulan, di ta ginadiya mga tropa malikawan mo, no? Bisan

0: mga tropa, hindi mo man masigurado. Kaya nga, mga flood control ganit, nga nag-exist, gakatipag, nagkakaguba. Sentro. Pero galing mga katropa, ang iba, nagamato-bato, may mga initiative sila ya. Nga sila na lang yung mga mansigluwas ko galingon nila. May mga ginahibo na sila ganit, mga katropa, nga mga... for the defense. Mga proteksyonan sila. Kagkwati mga katropa, malikaw sila sa sining mga... epekto sang kalamidad sa kanila. Tingaling mga tropa, ang concern sang sige lang. Oo. Ang concern sa karon sang Office of the Civil Defense mga tropa. Paano ini tap na on ang pag-exist sang nasambit ning mga dam? Nga hindi iya nga man-made nga dam ha. Mga because of the debris sang bulkan kanlaw. Ngali mismo dito mga tropa si Babaw sang bulkan nga ipadausdos kadto sa mga nanubo nga porsyon sa kabukiran diri sa Negros Occidental. No? Ti ang pilade may mga natural parks kita diri mga tropa nga mo ginasubong ang gina-maintain gid ang existence na nila. Kay amuni sa abudis lang magaprotekta sa aton. Pero mga tropa, hindi naman kis ang mapaktan. Kay may mga do mga lake daguro sa tunga sang kabukiran diri sa aton nga nagatuhaw. So dito na to nagatipon ng tubig. Rason mga tropa nga mag-awas ni gani baubuslog ni sa pumuluyo at tugin ang kanan sa aton. Amo na diyo gatingala kita nga ang tubig grabe mga tropa do ay man taob no. Pero galing mga tropa ang inang tubig galing mismo sa kabukiran. Sentro. Ginabaha kita. Oh. Te amo ni subong nga aton nga epekto sang palibot ta na. Te tuod gini hambal nila mga tropa nga nagabatsyag nagikita sang global warming nga. No? Climate change kun sa bagaba. Sentro. Oh, sa hapos nga pulong climate change mga tropa. Pero ang balantayan ta diri is ang iban pagid nga mga resulta, no? Samtang nagalakat ang panahon sa karon. May dako gini nga halit sa pumuluyo kay ang mga panano mga farmers ta mga tropa sila ni sa karon ang nagaayawan man sa karon kung maglala na gining sitwasyon sa El Nino sentro. Pero ang pagulan-ulan mga tropa naghatag gini sa pagkahangawa sa karon no? Do alang-alang gid siya pero sige lang. Sige, balikan ta na lang na sila karon. Pero engineer drain na lang ko, no? Pero ang topic tani sa OCD, balikan ta lang na later on. Pero diri kita na, may good news kita ha, dumayo ni nga balita, ha? Good news ni mga katropa. Kay mismo ang mga ang grids diri or ang aton nga ang National Grid Corporation of the Philippines mga katropa. Dumayo ni subong nga balita kay nga nang normal ang kondisyon. Especially subong adlaw ha, subong adlaw. Kaya bangod ang Visayas Supply, mga katropa, nakitaan na sang pag-improve. O, doon nagsanyog ang sitwasyon sa karon. O, doon nagmaayo ni. Tingin ang kabing ni sa karon nga ara na sa normal ang estado. Sang tanan nga power grid, subong adlaw. Kagti mga katropa, sa adik si supply kag demand forecast sa National Grid Corporation of the Philippines. Try ko na lang si Engineer Tambanillo, Chief. Try ta na lang si Engineer Lumel Tambanillo, sang NEPSI. Try ta si Engineer Lumel Tambanillo. Check ta kita, makuha kita update for NEPSI, ha? Sentro! Ari mga katropa kayo nga, ang NGCP, nagpagawa na isang ilang update, no? And also sa Visayas, nagayugin man ang sitwasyon sa kuryente, bawad nagbalik na sa pag-operate ang TSI-1 kag JNPK-2 sa Mindanao. Bawad sinigin padala sa Visayas ang bugos ng 450 megawatts, mga katropa, ng kuryente pagi sa Mindanao-Visayas Interconnection Project o kon MVIP. And also, pero posibleng gyapon nga magpatuman sang yellow alert kung may dako nga power plant nga magkaaberya o kung mag-outage. No? Mayara sang 2,672 megawatts nga available capacity in Visayas, samtang 2,308 megawatts ang ginapaabot nga peak demand o kung paggamit sang kuryente. O di ba, iman, kaya may sulusubra na? Check tang NEPSI, mga katropa. No? Mga kita sang bahin sang NEPSI sa karon and how they, paano na nila sa karon i-preparar. Mga katropa, kag pag-cope up after sang sudasod yung mga pag-run out since last week or last month pa. Makaupo natin sa piyakalinya, no, si Engineer Lumel Tambanillo, mga katropa. Sentro.
1: Metro.
0: Engineer, good morning. Welcome sa XFM Circle. Pwede mo subukan si Katropang Andrew, Engineer.

0: Good morning.
1: Good morning sa inyo, Katupang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Sa atong mga listeners, may nga gamang sa inyo tanan.
0: Okay. Engineer, thank you. Good sa inyo nga siya po. Kahit dumay latest ko din nga naibaluan, nabasan bago lang gid. Ang NGCP doon nagpahayag na gid man, nga nangin normal ang kondisyon, no? Ang Visay supply, dumay pag-improve gid man. But engineer, sir, sa bahayin sang NEPC, last week, nga mga brownout, sir, before ko di mag-direct sa sining mga questions pagid, pero direct ko ani, sir, sa previous nga mga cases sa brownout, paano to nakupap, sir, sa NEPC, sir? Kaya do kasako gid, engineer?
1: Yes, of course, ang mga directives caused by yellow added alert.
0: Yes, sir.
1: We are bound to implement those, no? So, in the recent past days po, mga dako sa ato ng mga deficit sa Visayas grid. This is why we implemented some rotational brownout. However, a good news for all our consumers, since yesterday, though may nag-normalize ang ato ng supply sa Visayas, okay, ang thermal Visayas unit 2 nagbalik na in operation. That is 169 megawatt.
0: Mm-mm.
1: And today, ang Mindanao Visayas interconnection,
0: yes sir,
1: may nag-haboy naman, mega-import naman from Mindanao.
0: Oh,
1: that's
0: sir.
1: Good news. This is why Subong White naka-receive ang yellow added alert from NGCP.
0: Oo. Gani man. And also engineer, no, kahit even though Todd, kamo NEPC nag-advisory man ko move for the possible rotational brownout from sa tanan ng mga feeders under your franchise area bala engineer. Sir, may ara iban ng mga feeders kaya nga daw gaabi nila, oh, why nag-brownout, engineer? So, ano nang sinyalis yan, sir? Amo na ni siya yan, bastanting supply. Kay ga-expect ang consumer sa sinang feeder na dala to sa listahan nga ma-brownout, why nagkakaday ng brownout, engineer?
1: Yeah, there are times nga dalahin mo kami schedule based on the requirement of NGCP.
0: Okay.
1: Dalahin mo kami ng projection. And what the actual implementation will come mga 1 hour or 30 minutes sa actual nga scenario, ang power scenario sa Visayas grid.
0: Uh-oh.
1: And kung ano ang requirement of NGCP, amo na nga itong gin-implementar. Sometimes, mas takusan sa schedule, mayara man nga best nga mas gamay sa schedule na ito nga gin-post. So, mm-hmm. Because why mayara nga mga feeders na why dadala.
0: Hmm. Okay. Pero, engineer, sa karoon ng status na ya, pag-observe nyo ni sir after this ang announcement or advisory sa NEPSING, which is another for good news gid ni siya, ano pa gid ni sir ang ato nga gina-expect do hindi gid gapon no masilay nato do may unstable gid ni gapon na situation so far, engineer, no sir?
1: Yeah, actually sa Subong we have now ay adequate supply, no, 2600 ang requirements sa Visayas,
0: mm-hmm.
1: ang atong available capacity,
0: mm-hmm.
1: And we have a peak demand of 2300 megawatts.
0: Okay,
1: so may ara kita ng mga 300 reserve. So hopefully nga wala lang sa mag shutdown ng planta.
0: Yes sir,
1: para nga magtayo yon kita. Datang kaya namin gid kun ma fully restore na tanan ng mga dagko nga planta diri sa Visayas.
0: Okay, amo na galing.
1: We are assured sa atong nga electricity supply and as a lesson learned,
0: mm-mm.
1: sa natabo Subong.
0: Yes sir.
1: Kabay pa nga we will encourage more investors nga mag patindog sa mga reliable nga plant.
0: Yes sir.
1: 24/7 mga base load plant.
0: Okay.
1: Naamunan natin ng kilala nun.
0: Yes, sir.
1: To cater sa hasong maging stable ang grid at the same time that will also absorb sa mga load growth na binadari sa Visayas na kadako sa economic activity nga rin din sa Negros, Cebu, Negros, okay. And Panay.
0: Pero, engineer, doon may mga naobserbahan lang kamo kay ang grid, ang number of mga power, may mga plants kita diri. Nga do mo ginabing one of the factor nga for example be mag ano dabi no do may palya dabi maabiriya dabi Engineer, do you think kinanglan pagid sa bastante pagid nga mga planta para ma kung may maberya to?
1: Yes, of course. Kinanglan ng mga existing na to yung mga plants.
0: Yes, sir.
1: Mga daan na sila, ano? And hindi din lang malikawan nila na may mga failures ang ilang ng mga sceneries.
0: Yes, sir.
1: So, mas maigid nga we will prepare for atong future nga requirement. But at the same time, this will be a fallback na itong just in case may mag-down na nangadagko ng mga planta, hindi na mag-problema nga may mga yellow and red alerts.
0: Tamo na. Oo. Sige, no? But, engineer, sa karoon sa bahay sa NEPSI, doon may mga ano kita, doon may mga possible ka mga rehabilitation within this week, sir. Kahit ang status ng NGCP, doon nag-amat-amat man-normalize. But engineer, basically may mga possible kamo yan, sir, nga pati ganoon yung brownout under the franchise area yes, ng NEPSI, sir?
1: May ara. Kita sa scheduled niya maintenance yan NGCP tomorrow okay. Sa Bacolod, Silay.
0: Yes, sir.
1: May ara. Sila nga himuon nga maintenance sila sa KD69KD. Kaya magamit ang atong 69KD na mag-supply dito sa some of the loads of Nuneco.
0: Okay.
1: So, may ara kita sa scheduled nga outage tungod sa iyang maintenance ni NGCP.
0: Okay. Engineer, may kapamati ng mga consumers, no, sir? Ang namang ko, tiring 8 pesos ng price cap ko na Super Kerlowat, i-implement kid man sa NEPSI?
1: Yes, we're waiting for the order of the ARC.
0: Okay.
1: So, ang secondary price cap, ina, na nakita na naging adjust ni ARC.
0: Okay.
1: So we will be implementing that upon the receipt ng official na order from the ARC.
0: Okay. Pero engineer, once may tuma, patuma na ni siya, 8 pesos nga price cap per kilowatt, ano na ihan na sa inyo yung bahay niya, engineer sir? Kasi, tsaktol no, kung ang pag-inchindi ko na ito, until 8 pesos lang ganyan ang per kilowatt do kaamo ni siya. Di na mag-supra din.
1: Ang price cap is only applicable sa Western supply.
0: Sir, ano sir?
1: So Western, sa wholesale.
0: Sa Western.
1: Electricity spot market.
0: Okay, yes sir.
1: And
0: yes, sir.
1: We're getting power from from the market.
0: Okay.
1: Around 20% of our supply we get from Western. Amuli siya ang 20% ang mapiktuhan sa adjustment sa price cap. Whereas nagligad, ang price market is nadabot mga 18 peso per kilowatt hour.
0: Okay.
1: So, ang impact na sa atong siguro, mga ma-adjust kita may around mga 1 peso per kilowatt hour sa atong generation cost.
0: Pero engineer kon ipatuman gid man eh based from the from ERC do ano ni siya sir maka dako ini nga beneficial for the consumers man
1: engineer? Yes of course 1 peso nowadays dako na nga impact sa atong fair consuming around 100 kilowatt-hours, that is 100 pesos na savings sa yes, generation cost natin.
0: Okay.
1: And I hope mag-sige-sige na siya katupangan doon.
0: Pero, engineer, subong, ang per kilowatt-hour, pila gani subong, sir?
1: We are on average mga 10 peso per kilowatt-hour
0: okay.
1: Sa ito ng generation cost. Yeah.
0: Pero, kung ipatuman ni ERC, kung may memorandum na from ERC, engineer, mas take ka mo dali sa 8 pesos, no?
1: No. Ang cap is actually price cap na siya. Ceiling na siya.
0: Okay.
1: Oo. Na kung may ara, ganun yung mga prices na mag-sigi-sigi na lapaw sa ato na secondary price cap, that may ara na doon yung implementation sa natawag nga cap, ginamutangan ceiling para hindi mabusahan sa market.
0: Tama na gani no. Okay, sige. Yeah. Engineer, basta may gusto ka na lang sir ngayon palabot pagit sir ng mga ano dira ng mga luyag yung i-announce bala sa bayan sa NEPSI, sir.
1: Yes, gusto ko lang i-plug in ko na lang ni Kuya Pagando nung iya ka
0: yes,
1: schedule sa NGCP nga scheduled maintenance sa bukas. Mm-hmm. Yan ni kay NGCP, I would like to emphasize ano nga yan ni kay NGCP.
0: Okay.
1: From 6 a.m. to 6 p.m. Tumapektuhan na ang portions ng Mountain Dew Feeder 2 at ang Burgos Feeder 5.
0: Okay.
1: Aara ng San Lorenzo Ruiz, Porocanaan, Santorini, Porocianson, Tierra Minerva, Irureco, Porocasiana, mm-hmm. Porocsulum, Sage School, La Salle Avenue, Capitolville, portions ng University of St. La Salle. So, amo na mapikuan from 6 a.m. to 6 p.m. And they are shifting of loads sa atong multi-view feeder to portion man sa La Salle, Triangle Plaza, sa Nord Medical Hub, Medical Plaza, sa Doctor's Hospital from 6 a.m. to 7 a.m. And 5 p.m. to 6 p.m.
0: Mm-hmm.
1: So 1 hour sa aga, 1 hour man sa, okay. sa hapon.
0: Ay, see.
1: So again, this is IACA NDCP niya, no? Na
0: maintenance. Schedule. Yes, sir.
1: Oh, may maintenance.
0: Okay, sige.
1: Engineer? So, makatada.
0: Sige, sir.
1: May ride. O, nang kinitinan ka as part of the rehab.
0: Okay.
1: Mag-rehabilitate kita sa mga 1 kilometer there along Lacson.
0: Mm-hmm.
1: So, i-convert nato na sa higher capacity and 3-wire insulated conductor.
0: Okay, sige. Thank you, Ged. Engineer Tabanillo, sir. Good morning, Luwat. God bless you, sir.
1: Thank you, Ged. Katatag, Andrew.
0: Sige, sir. God bless you, sir. Salamat, Ged.
2: Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatian si Engineer Limel Tabanillo, ang AVP sa City Electrification Program sa Negros Electric and Power Corporation o NEPSI. So, muna mga katropa, no? Doon may mga ano lang kita, doon may mga balantayan lang kita. Especially sa sining supply naman sa kuryente. No? Tingin yung GCP, tuod mga katropa, makasiling silang muna, no? Doon nagbalik sa normal. Pero mga katropa, ang pangabayon talang gidere is, we are praying and we are hoping mga katropa ang wala sang mga plantang may maberiya. Kahit eh, siyempre, garilay lang mangyapo ng GCP from the supply sa mutong mga planta para i-provide sa mga power distributor kag diretso man diri sa aton ng mga consumers.
2: Sentro.
0: Kay sa karon sa pagka pait sa sitwasyon ta. Kabudlay mga katropa, no? Ang iba nagamatumato na lang, ga-invest, gagastos ng dako para maano blang mga katropa makalikaw sa sininga perwisyo sa Bruno Tanay. Gaano na lang gid ba lang iban sa aton ga solar energy na lang kita ga rely dira no. Kahit kung kita mismo ng mga Pilipino kung may mga kwarta lang ta, why is it? Di ba? No, nga hindi man be, no? Kahit dira kita mismo ay makasave kita. Makalikaw kita sa perwisyo sa Bruno Tanay sa karon. Kinanglan ta ni mga katropa nga ang kuryente magtayo yon sa sulod sa panimalay ta.
2: Sentro.
0: Hindi sa ninyo mga katropa yang gagamit ka daya sa mga or gaubra ka daya tapos mapatyan kay mo. No? Amo na balatan ni. Pinaka importante bla mga tropa diri sa aton nga ano no sa ilabi ni gid sa Negros Occidental. Kay ka ano subong sa aton dire. Kita mismo mga katropa gakapiktuhan. Katako di ba lang sang megawatts nga gina-consume ta. So kung magpalya dito mga katropang grade, kita gidring number one nga magkinarankara naman eh kay Bangod Brown.
2: Sentro!
0: Di kung damo lang tayo kwarta, kita ang mga Pilipino. Subong guro mga balay guro, may mga solar na. No? Kilala ko guro, padlaga na ni, ano, ng kagahod. Kagahod, batiyon ka dito. Ate mo lang ginay kay kagahod si mo. Kilala ko guro, may electric vehicle din eh. Kay ma-charge na sa balay ang solar energy yung source mo, no? Kumangkarado lang sa. No, tani, no? Kwarta na lang gidang ulang. Pusa kada. Tamo lang yun ang lain, masubo sa aton, no? Kahit siyempre, kakinanglan ng kada isa sa aton sang kwarta. Kahit kung kada isa sa aton, miyara lang makita ta na naguro nga muna na ginagamit, ha? Hindi na tamang problema ko. Amin lang, oh. Hindi kinaya lang magbantay sa oras. So, ano oras sa di ma-brown out? Ano oras sa feeder ta ma-brown out? No? Kaya kayo mismo, doon ginakabalakan mo yung ma-brown out kaysa muna nga, ma-brown out ang inyo feeder sa muna nga oras. Hindi bangon nga basta hindi kulang hindi basta ting supply. No, doon ginakabalak. Ano yung lang ma-brown out. Oh. Sino to ma-brown out? Oh. Bao man to sa mga kay-brown out naman. Isubungan mo ni mga katropa. Hoping ang grade magpadayon. No? Magpadayon ng grade. Nga maging normal na sitwasyon. But we are very happy man kahit isubong ni nga Bernes doon naging normalize yung sitwasyon. Pero mga katropa, hindi lang tani nilang normalize ang amuni nga mga bagay nga ti do sa ako brown na tanay di sa ako
2: sentro
0: kasalang tao every time may brown out galibag ng ulo sa tao ano naman nga to ning ano naman tani no kung may kulukarta na lang tama bakala na ta sa mga solar nga mga suga electric pan nga rechargeable eh para maging komportable lang kita sa oras sa tungang gabi mag brown out mga katropa no kaya tiyan mo na subong makita tamo muning kita mismo personal nga experience ta. Okay lang yung tigulang ti how about mga kabataan
2: sentro
0: kasala mga kabataan iti inugtulog na nila maperwisyo pusta kay bangod sang brown out alas 11:24 ng mga tropa magapos kita for a while supo na ni karon ang iba pagin mga detalye kag update sa mga balita pagbalik sa sentro
2: Trans, Andrew Burgos sa sentro sentro
3: The secrets of health.
4: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasini sa may mga diabetes, Dok Leo?
5: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sini makatulog. Ukon normal na sa inyo sini nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
4: Pero hindi man bot tambalon nga kami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
5: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Oh. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sa ningalawas.
2: Sample Plus Gold.
5: Bisan ano ka nami sa imo sa ninga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon why man na-align sa imo sa ninga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa ninga pagtulog.
2: Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
5: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
2: Sunthon Plus Gold.
5: Tungod sa mga sangkap, balas ang Sunthon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotice ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro nis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
2: Sample Plus Gold.
4: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
5: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D may ara kita sinisang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik balik sa normal balang functions ng aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi. Gamat-amat kita relax ka, nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya Sir Josil nga kondisyon.
6: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Secrets of Health.
4: Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
5: Highly recommended good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung nagatumara kita sa Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
6: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The Secret of
2: Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig
8: na testimonya
7: tungkol sa Sanson Plus Gold.
8: Kaya sabi ko, try ko rin.
7: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanson Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagal.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: X FM.
4: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
0: Threats, Andrew Bugos sa Sentro.
1: Sentro.
5: XFM News.
0: Sentro.
6: XFM time, alas 11.34 na mga katropa. Nagkablik na ito nga pala, tuntunan ng Sentro.
0: Sentro.
6: Patay nyo rin ako po si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa. Kag siningit yun, padulungan din si Rudy Catedral. About di ba mga katropa sa big time oil price hike, mga katropa.
7: Wow, ka-perfect.
0: Yes. Sentro.
6: Masiling kita mga mpo na lang yun iban sa aton.
0: Sentro. No?
6: Yung mga ganing ibang nga, nag-shift na lang sa e-vehicles. Ma-charge lang tapos galing yung mga katropa, ma-shift kasi e-vehicles, paano ka-charge kay Brown Outman? Maano na lang ng tawo?
0: Sentro!
6: Pero big time oil price hike, ang mga katropa, ang ibang nga masiling masakay na lang ta kabayo.
0: Sentro!
6: Galing ang kabayo, kapuyon, managyapon. Kinang lamo man pa kanoon mo. Kung ganyan ti mga katropa, subong way na kita may mahimo sini, kundi patulan na lang gini ang way untat kapag saka o kung pagmahal sa presyo sa mga oil products. Way ta choice. Bago ba kalimuslak yan? Alang ang mga, ano muna, di ba na pagamiton? Kaging gastuhan mo, bago yung muslak yan, bago yung mumuto. Tapos, iguon ka magyapo mga katropa sa kamahal sa mga oil products. Tigaling din kita magatutok sa vulnerable sector, no? Especially ang ato ning mga jeepney drivers. Sila naman yung mga tropang magunto. Oh, kita yung mga mga riding public. Kasi ling nga bao. Kabahal sa plate, ba? Pero mga tropa kinang lantan lang gina yung chindihon. Palaparon, tanan lang yung pinsar ta. Kaya nga mga tropa, silang nagakinanglan. Muna nila pala nga buhay sa kadlaw mo. Tikon why naging isla ko nun ibehi yun. Ano yung pakaaw yun ng kabataan niya sa pamilya yun?
0: Sentro!
6: Okay, kung may mga kabataan, dabing naging napiskwila pa, may mga college student. No? Pero mga katropa, dire kita, pagigangutan si Rudy Catedral para sa sining topiko. Okay, mga katropa, big time oil price hike, galupok naman, no? Ang big time oil price hike, mga katropa, for next week, posible ka magalabot sa 11 pesos ang diesel.
0: Sentro.
6: Sa mga malahalon ng mga gasolinahan, makita ta, ang pinakamahal nga nakita ta is 100 pesos. No, 100 pesos, pinakamahal makita ta. Tiko mag 11 pesos, saka ni next week, oh, bao, basibala, nagibot naman tayo nga maglabot na 150 ng kada litro sa gasolina. Maupod ni natos piya kalinya sang presidente sa Bacod ni Manibela. Makupod natin si Rudy Catedral. Sir, may good to. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew.
8: Yes, may good to. Dito Katropang Andrew na kung sa tayo na natin sang XFM Bacolod. May good to.
6: Sir Rudy, next week, oh, wow, big time oil price hike ni. Anong mga ginapreparar nyo na sa karon, Sir Rudy?
8: Yes, katropang Andro, ginahulatan na din nato, no, ang signal kagang gumitingan sa atong nasyonal nga grupo nga Manibela kahit ito hindi magiging makaya ya ang masubra sa 10 pesos, no? Kung atong lang taon, 97-98 pesos subukang krupis nyo sa petrolyo plus ang pulo kami sa kunulong 10 pesos madabot isang sa 107 sa nasang tinana ang atong presyo sa petrolyo. So, dako-dako na ilang pagsaka pag wala aksyon sa aton ng gobyerno. So may arap yung duros ang dako nga pag-aiwaton ng nationwide transport strike sa bilog ng Pilipinas sa kapupangan nyo.
6: Pero ti Sir Rudy, anong gina-expecta na saan unang mga inadlaw, sir? Kay sigurado nga kamo manging kabahin man na magpatigay mga kamudris Bacolod?
8: Gina-finalize pa na subong mo no, sa aton nga national chairman yung update na mo pero expected na ito nila next week siguro kaya ito efektibo mo ang Martes yan now mag-asaka ang presyo sa petrolyo 100 plus na din yan so every Martes besaka siguro Arami sa mga Merkulis or Birbis nga daw katupangan doon.
6: Okay. Tigalan nga, Sir Rudy, ang inyo itong ginapangabay, sir. Ang protest nyo ito nagligad. Ano ito ayahan ng resultado, sir? May sabatoblayahan ang gobyerno ta, ang inyo nga ginatuyo ito sa inyo nga ginaprotestahan, Sir Rudy?
8: May aradyo sa propangan, bro, no? Kasi nga sa excise tax. Ang problema, nagpabungol ang galing ang Department of Energy sa nagligad, kaya galing nga dapat tumaglabot sa 18 per barrel, no? Sa $80 per barrel sa nga ton na presyo sa petrolyo. Doon na ang excise tax. So, pag nagligad, pag galing nagdabot, nagkasubong sa $100 per barrel. So, wala ginagula ang ato na excise tax. So, kung wala pa nagsinggitan ang grupo sa Manibila, wala pa hindi yun sa DOA, o sa Department of Energy, no? Sa pampanguna, sekretary gawin. So, may ara naman ko sa development, pero di ang problema na pala, kay nagapadayon ang saka, ay naiyang pasalig nila, madugay pa sa aksyon.
6: Okay.
8: So, gina-expectar na ganyan nato niya katupangan bro nga may edad ko nga mga impact biyahe. Ako, kag-efektibo man itong ginibrata nga karaban kag transport strike nagligad, no? Sa grupo ka Manibila, sa Bilog Pilipinas. May aksyon pero madugay.
6: Okay. Pero galing mo lang ni Blas Arudi, no? Kahit siyempre ka mo mismo nagalao man. Nga ulit doon man kamo, no? Kay kamo gining number one nga maapiktuhan sini. Pero Sir Rudy, regarding sini, if magpadayon ini. I mean, Sir Rudy, no? This is, ano ginman, doka imposible, but sa sining ang sitwasyon sa karon sa atong ekonomiya, dumangin posible. Kay ginexpekto, Sir Rudy, basi maglabot ito 150 pa per liter. Te ano na nasa karon si Rudy, magtabo ana bi mag 150 per liter. Madiman ka mo for another fare increase, Sir Rudy?
8: Ate, magamong sinaya, bisan sa fare increase, hindi naman na madala kang atin na pumuluyo at rupang andro. Kag may ara nga demanda ang grupo sa pila ka, pati nga ito nasinal, ng grupo nga Manibela, sang piso, o kung duwa ka piso nga pagsaka. Pero muna gano'ng ginambal natin, kita rin sa Bacolod, sa probinsya, hindi kita yan magdemanda.
6: Gani man.
8: Kasi, why to saka ang atong diwal subong niyang kundo.
6: Yes,
8: so, kung ina, yeah, in kaso, amoy na ang solusyon sa gobyerno, hindi magkita mag- upload sila. Kasi dapat ya, ang solusyon, hindi kanya tag sa atin na commuters, ang buhin sa sila nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, dapat sila mismo magatag sa ayuda,
6: yes, o
8: kung discount sa atin ng mga gasoline station, hindi lang yan kay 20 pesos, kung dapat tanan maka-avail sa sila nga mga discount na ginaprograma nila. Kung dami, ina ang 20 mil na ginahatag nila, ang iatag nila, sa mga modernized buses.
6: Okay.
8: So, ito yung sarap na kapupang Andro. May ara sa itag 20 mil pesos, iatag sa mga modernized para ibayad sa ilang monthly amortization na pang sila yan, nagpadayon sa biyahe.
6: Yes, sir.
8: Kagang income niya, muna yung gina-enjoy nila. So, dapat niya, kung tagaan mo na sila sa gobyerno sa kamo sila, tanong hindi na lang nila magpapritiyon ng aton yung mga commuters. Mira, kasi kung aton lang tawon ng gobyerno, malang lagyapo ng nagabayad.
6: Uh-huh.
8: Ang gobyerno na nagkapital sa ina, ang gobyerno na nagpansansidiya, subong ang gobyerno pamabayad sa nila nga monthly amortization.
6: Tapos
8: na lang karoon naging sagot sila ka gobyerno kung sila ang binipusaryo. Sa kami nga parehas, legit man, wala kami may nabatunan ng mga anumang klase sa ayuda, dira, katropangan
6: mo. Amo lang na galing bala. Pero galing tayo sa Rudy, amo nino, ang lakat sang sitwasyon to sa karon unpredictable gini, no? Hindi tayo mahibaluan. Pero, sir, kung maglala ang sitwasyon sa presyohan na isa karon, magatayo yun niya po ng biyahe? Normal nga biyahe, Sir Rudy?
8: Para sa ating katropangan mo, nagpati kita. Dako, ini nga problema. Kung hindi nila ma-solusyonan kaya maglabot na sa 140, sigurado ta mga biyahe ng silakyan, lakalaka na lang din kayo.
6: Okay.
8: Tag, apiktado ang malapad nato niya pumuluyo sa ilang pag-ubra, kapag pagpupagari, pati ato ng mga estudyante. Kaya si, sa 100 pesos ganit, doon, gusto na na, per day na kami na mo, kaya nga, ang isa naton kapiyog detag 180 man lang kumabuta. Kasi paano mo karon kung hindi ka na mabuta kag pagkadback and forth mo sakto lang naman kadto si mo krudo. Ti ang oras makonsume mo kag ang immortina hindi na nababatak. Kag katupang andro nagapati kita. Once maglapaw na sa 100 nag-120 o kon 130 nagapasigurado kita 99% dutay ang mabilin sa syudad sang Bacolod sa okay. Pagbiyahe maghahatag sang dako nga huol sa aton nga mga commuters. Problema naman sang local government kag sang mga gobyerno po
6: yes, sir.
8: Naman sang aton nga Negros Ulayar.
6: Okay, sige. Sir Rodriguez, thank you very much for your time. And salamat kit, sir.
8: Salamat kito pang Andro. Yes, sir. Salamat kit sa Mr. Bacolod. Madam ko salamat. Kagmayong agat.
6: Sige, sir. God bless you. Centro. Mga katropata na batayan si Rudy Catedral, ang chairman sang Bacolod ni Manibela, sa ilan niya nga bahin, no? Di, gasilis lang at ako ginang problema kung magtayo yun. Ini. Centro. Alas 11:45 na. Check na ni mga katropa. Kay ang kainagin lang sa aga dito mismo sa Barangay Handuman, Andres Bacolod City, may nasapuan isa ka senior citizen nga lalaki. Sa iyan nga do ginaistaran. No, wala na sa kabuhi mga katropa. Tingnan na itong mga pakikangot with Police Captain Lilani Laguting, ang OIC sa Coron sa Bacolod City Police Station 10 mga katropa, para maka-discuss kita sang mapalabutan ni sa inyo kung may foul play ang kamatayon sa sining biktima mga katropa. No? Ako po na ito mga katropa, Rines Pia Calinha, for our live interview with Police Captain Lilani Laguting, ang OIC sa Coron sa Bacolod City Police Station 10. Centro. Ma'am, good morning. Salamat gid sa imo nga tiempo, ma'am. Welcome sa XFM. Kopod mo subuk si Katropang Andrew, Ma'am Laguting. Good morning.
7: Hello, good morning, Katropang Andrew. Thanks sa tanayok na mati.
6: Thank you again, ma'am. Ma'am, anong so far investigation ta, ma'am? May foul play ang kamatayan sa sining nga senior, ma'am?
7: Mali ang ato nga biktima, no? Si Sir Sigfrido Magaluna.
6: Yes, ma'am.
7: 80 years old. Sa Kurok, President of MEDF, Barangay Dumanan, Bacolod City.
6: Yes, ma'am.
7: So, dito, no, sa Apandia, always ang isang concern to the same kung nag-arrive kami dito sa iyan na dalay dito nga ginapakonstruct. So, bali daw rin na-vacant niya house siya.
6: Yes,
7: no?
6: Ma'am.
7: Up and down, no, may second floor. So, dito na-ibaluan sa iyang mga trabahante, pagsaka sa babaw. Nakita nila nga sa dalong may ara nga nagkulog si ano si Tarquito sa may iyang banyo.
6: Okay.
7: And then ang amo to pagkauliin na nila yung kapatulog hindi na tumagang kapatulog sa kapatulog na sila sa malay sila na ibuktan ang iyang kwarto. Kaya may kwarto na sa nga pinakulugan. E malinaw siya na naanggar ng kain. Kami nga hindi pa construct nila na balay.
6: Okay, ma'am.
7: At ito na sa kwanto sa presensiyas.
6: Okay. Pero ma'am, dumi mga natalupang dang kamo dumi something unusual nga ano ni, hindi man nato masiling cause of ang natural nga cause of death or sa ano sa matyag yung ma'am? May mga may foul play ay ha?
7: Bali sa bung no as we saw the victim na nagakulog. No, may mga blood stains but then pag-abot sang suko no we need that sa ilang investigation ila expertise to determine kung ano ang cause ng death. And then later on, mula makakuha kita sa actual gid niya kung ano gid ang natapo sa ini nga biktima. But so far, the investigation is still ongoing and the personnel of Police Station 10 is conducting subong no, sa ocular infection sa thorough investigation. Sa may actually may ara naman kita no, persons of interest. But then we will make sure that matagaan niya ni Justice si Sir Frito kung matabok magiging may ara na ano ang iyang kamatayon.
6: Okay. Pero ma'am, muna, no? Hindi pagin natin ma-conclude kung may foul play gid, no?
7: Oo, hindi natin ma-conclude kaya last, ano, may ara na pagpangawat sa dirakan
6: yes,
7: na balay. No?
6: Okay.
7: So, last August, nga, tabo. So, namon ginakonek-connect ang katabo kung
6: yes,
7: ano din ang ano din. Eh, pagkita namon na wala man tugalap ta ang iyang kwarto.
6: Okay.
7: So, nakita lang ito sa nga ara kamay dito.
6: Yes, ma'am. But there are visible mga wounds sa body sa victim?
7: Kapag gano'n naman, blood lang nakita naman, kaya nagkakulong siya. So, hindi pa natin inamatagyog until ang ato ng suko mag-aabot. So, kahit tumutapag yung may isang banyo, wala siya.
6: Yes, ma'am.
7: Kaya may ang banyo. So, ang suko lang ato ng sulod. And then later on, pagka, naging transfer sa for-year na investigation dito sa Ilalawas.
6: Okay. Ma'am, based sa mga observation, ma'am, mga ano oras ni Shaihan, ma'am, napatay? Early morning or ano na, sang kagabi pa?
7: Actually, ang iya nga misis, no, na 7 o'clock no, rahat doon sa sayla, the live dito, nga din ang temporary nga na pinaran, kaya nagkakayo po nila pala. Mga alas, hindi po na yan.
6: Ano, ma'am? Sorry, ma'am.
7: 4-7 ang tapatos.
6: Alas 7?
7: So, meaning, wala pa kabalo kung ano din ang type of test niya or ano din na ulan.
6: Okay.
7: So, ang soko lang din ang makabalo.
6: Yes, ma'am.
7: Ano ang okay.
6: Pero early morning siningan daw, ma'am, ara pa siya, no?
7: Oo, early morning na muna nakita sa din birthday ang pagtawag din
6: sa
7: natin.
6: Pag nakakita. Ah, okay. So, medyo questionable ni sa ma'am laguting ko ano gini ma'am, no? Pero why man ka mo paga-disclose gate sang ning mga pag dugang mga detalye sini, no? But ongoing investigation. Pero ma'am, do may mga prior sini ma'am, do may mga as na mention mo to nga do nakawatan na no? Last August.
7: Mm.
6: Tapos ma'am, do posibleng hindi ta man ni madula, no? Nga lantawon ang ini nga hitabo to last August, ang ma'am gulo. Laguting, no?
7: Oo, so, amon ay nag-inig ginaano naman kung na may kaantanan ng ini, no? Sa last niya pagpangawag, kaya hitawag plus mind to ng mga building, mga material na ginagamit sa construction.
6: Okay.
7: So, pagkayaks ang mga tao sa palibot, wala makamigauntas mo sa pagpapigayan ng ato ng investigation.
6: Okay.
7: So, team up sa atro niya investigation niya maging na successful na makakuha kita sa lead kung sino gito niya ang suspect, no?
6: Yes, ma'am.
7: Kung
6: sino gito
7: ang
6: tao, no? Kapag ganyan. Gani. Okay. Sige, ma'am, no? Pero ma'am, wala man ma'am may nadulagin, no?
7: Ang so far, wala pa kami okay. Na wipe ang anong pamilya sa subukay. Lalo pa sila kayo mag-free ang bata sa mga abroad.
6: Okay, ma'am. Sige, ma'am. Sige. Ma'am, laguting with this, ma'am. Thank you very much ha, sa imong atyempo sa amon, ma'am. Salamat kin, ma'am, sa siling update. Good morning.
7: Yes, thank you.
6: Yes, ma'am. God bless you, ma'am. Thank you, good.
9: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
6: Mga katropa, ito na batihan si Police Captain Lila ni Laguting, ang OIC sa Caron sa Bacolod City Police Station 10, mga katropa. Nataboy ni sa barangay Dumanan. Involved ni ang 82 years old nga persona. Oh, gato king kilala sa kay Sheikh Freddo Mendoza.
9: Sentro.
6: Siya na yung nasa puwan. Mga katropa, nawala na sang kabuhi.
9: Sentro.
6: Alas 11:52 na ba? Oras ko doon kinakulabos na. Pero mga katropa, stambay ka magabulos ang XFM Network News. Ipagilala ko na lang sa inyo mga produkto sa Yes to Health, no? Ang mga ibang mga produkto, mga katropa, just like sang Santon Gold Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Turbo, says the pain. Santon Plus Herbal Soap, clear skin kag Santon Plus Herbal Oil, mga katro. Mabakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center, ginhamtang dres Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drug stores nationwide, mga katro.
9: Sentro.
6: And for the greetings, no, sa mga katro pa naton dira, good morning sa mga nagatutok sa aton Subo. No, diri lang sa XFM Bacolod. Thank you, Ged. Aray na sila. Good morning kay Bao, Sir Rudy, nag-monitor. Ma'am Mary Jane Balio-Alio. Bumibo na customer si Largo, Elvis Guanzon, Mayna Dumipig, Jessica Gonzalez, Barag Grace Gonzaga. And good morning to our katropa dyan sa XFM Santiago. Good morning po sa inyo, mga moms and sirs. No? Thank you for... minsan na ano baka naka ano sila no nakikita nila natin yung live natin mga katropa natin diyan sa XFM Santiago. Good morning sa inyo, no? See you soon.
9: Sentro.
6: And also sa kay Bonbon Acosta, kay Lilia Lombrado, kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sige mga katropa, tutok lang sa XFM 103.9 Bacol. Salamat inyong Corbanski katropang Franz Andrew Burgos. Tagapaslamat, Gabe. Good morning and God bless us all mga katropa.
10: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
16: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainom po sa ordaryo ang kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
15: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3 coffee mix.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
18: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
20: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
18: Santone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
18: Santone Gold Coffee Mix.

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting!

0: Exciting time, katanong pa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bayo Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, atid sa atin ang Santol Gold Coffee Mix. Mga katropa, si Senate President Wingat Chalyan pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold.
1: Headlines.
2: House Prosecutor Terry Ridon igreet na good faith ang mga pahayag sa impeachment trial.
1: Headlines.
0: Senator Robin Padilla wala nang balak tumakbo sa politika.
1: Headlines.
2: 47 mula sa isang taong flood control project sa distrito ni Congressman Paulo Duterte sa Davao, red flag ayon sa NBI.
1: Headlines.
0: North-South Commuter Railway target ang first partial operation sa 2027.
1: Headlines.
2: ICC victims posibleng makatanggap ng reparations kapag na-convict si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC.
1: Headlines.
0: Pulisya nanawagan ng impormasyon sa pagkakilanlan ng babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator.
1: Headlines.
2: Balitang regional, AICS Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital pansamantalang sinuspindi.
1: Headlines.
0: Balita international, Fiji nagdeklara ng national HIV crisis.
1: Headlines.
2: Balitang showbiz, Will Ashley tinawag na safe space si Mika Salamanca.
1: Headlines.
0: At sa sports katropa, ang Pilipinas women's football team tinalo po ang Hong Kong sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Detalye na ng mga balita natin. Unahin po natin itong mainit na usapin sa threshold sa pagboto. Si Senate President Win Gatchalian pupulungin ang mga center judges sa issue ng voting threshold. Ito pa natin sa balita, Brian Lifas, XFM Mega Manila.
1: Pulungin naman ni Senate President Win Gatchalian ang mga senator judges mula sa majority block upang pag-usapan ang magiging posisyon nila sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanungin si Gatchalian kung magiging sapat ang 13 boto sakaling ibaba sa 14 ang kinakailangang voting threshold para sa conviction. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang pag-usapan ang nasabing issue at kung ano ang magiging desisyon ng majority block sakaling magkaroon ng pagbabago sa threshold. Matatanda ang nagkaroon na rin ang pagtalakay sa isyu ng voting threshold kasama ang mga dating maestrado ng Korte Suprema. Senaturang talakayan ibinahagi ng mga dating maestrado ang kani-kanilang mga pananaw tungkol sa isyu habang nakapagtanong din ang ilang senator judges hinggil sa legal na batayan at iba pang kaugnay na isyu. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Nagbabala po si dating presidential spokesman Salvador Panelo na maaaring humarap sa legal at criminal cases sa mga senator judge kung babaguhin nila ang two-third voting requirement para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, hindi maaaring baguhin ang impeachment court ang provision ng 1987 Constitution na nangangailangan ng boto ng two-thirds ng lahat ng senador na katumbas ng 16 na boto sa kasalukuyang 24 na miyembro. Iginit ni Panelo na maaaring gumawa ng sariling rules ang Senado pero hindi ito maaaring lumampas ay tinatakda ng konstitusyon at binanggit niya ang Article 204 ng Revised Penal Code kaugnay ng posibleng pananagutan sa isang umano'y unjust judgment. Ito ang naging reaksyon ni Panelo matapos imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Justices tungkol sa tamang bilang ng boto para sa conviction o acquittal ni VP Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng Malacanang na hindi ito manghihimasok sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa tamang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Presidential Communications Office USEC Claire Castro, nakatulong ang mga opinyon ng apat na dating maestrado ng Supreme Court bilang mga amici curiae para mas maunawaan ng publiko at mga senador ang usapin sa kinakailangang boto para sa conviction. Binigyan din po ni Castro na ang mga sinabi ng mga dating maestrado ay mga opinyon at gabay lamang na maaaring isalang-alang ng mga senator judge sa kanilang pagpapasya. Sinabi rin ang palace official na walang pangamba sa posibilidad na magkakaibang interpretasyon ng mga senador sa two-thirds voting requirement dahil responsibilidad ng Senado maging desisyon o ang magiging desisyon. Nanawagan po ang Malacanang na manaig sa proseso ang katotohanan, pagiging patas at katarungan sa kaso ng Vice President.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Nanindigan naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na ginawa niya ng may mabuting intensyon o good faith ang mga pahayag niya tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang sagot sa show cause order ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Rido na wala siyang layuning impluwensyahan o unahan ang magiging desisyon ng mga senator judge sa kaso. Ayon sa kanya, ang mga pahayag niya tungkol sa ebidensya, mga testigo at proseso sa prosekusyon ay para lamang ibaliwanag sa publiko ang takbo ng impeachment proceedings. Sa ilalim ng rules ng Senado, maaaring pagsabihan o patawan ng multa ang sinumang lalabag sa pagbabawal na talakayin sa labas ng paglilitis ang merito ng kaso. Ang unang paglabag ay maaaring mauwi sa reprimand, ang ikalawa ay multang 30,000 pesos habang ang paulit-ulit na paglabag ay maaaring magresulta sa pagtanggal ng abogado sa paglilitis at posibleng reklamo sa Judicial and Bar Council.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumagot si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng spokesperson na si Paulo Panelo Jr. na mahirap umano siya na seryosohin.

0: Kay Castro, maaaring hindi naikinig ang kampo ng Vice Presidente sa mga briefing ng palasyo. Kaya hindi nito naunawaan ang mga programa at ginagawa ng administrasyon.
1: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil, ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yun.
0: Dinagdag pa ni Castro mga katropa na inaasahan po niya na hindi na siya babanggitin pa ng kampo ng Vice Presidente. Dahil ayon mismo kay Panelo, hindi naman umano siya dapat seryosohin. Samantala nang tanungin kung may paggalang ba sa pahayag ni Panelo, sinabi po ni Castro na makikita ito sa paraan ng pananalita, asal at karakter ng isang tao.
2: XFM News Nationwide.
3: Inihayag naman ni Senador Robin Padilla na wala na siyang planong muling tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Ayon kay Padilla, nais niyang ituon ang panahon sa kanyang mga anak at magkaroon ng mas tahimik na buhay. Sinabi ni Padilla na maraming kaibigan ang umihikayat sa kanyang manatili sa politika, ngunit anya hindi na niya nakikitang nababagay ang sarili sa mundo ng politika. Samantala, nagbanggit siya ng ilang personalidad na nais niyang pagpilian bilang running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kabilang sa kanyang binanggit sina Senators Alan Peter Cayetano, Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at Attorney Salvador Panelo.
0: Sa ibang balita, na flag ng National Bureau of Investigation ang 47 sa 100 flood control projects sa distrito ni Davao City, Representative Paulo Duterte para sa mas malalim na investigasyon. Ayon po sa NBI mga katropa, kabilang sa mga proyekto ang mga pinaghihinalang hindi na ipatupad sub-standard o may magkaparehong lokasyon pero magkakaibang titulo at hiwalay na pondo. 6 sa 47 proyekto ang tinukoy ng NBI bilang malinaw na questionable batay po sa mga dokumentong sinuri nila. Mag-i-issue ang NBI ng subpoena sa mga contractor at mga opisyal, gayon din sa mga kawanin ng DPWH na may kaugnayan sa mga proyekto. Hindi kabilang si Paulo Duterte sa may papatawag sa ngayon dahil unang tututukan ng NBI ang mga contractor at mga tauhan ng DPWH. Patuloy na isinasagawa ang investigasyon ng NBI Task Force Flood Control para siya sa atin ang mga kinahinalang proyekto ng gobyerno.
2: XFM News Nationwide.
3: Inaprobahan ang Economic and Development Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project. Target ng first partial operation ng tren sa December 2027. Ayon sa Malacanang, inayos ang timeline dahil sa mga hamon sa procurement, right-of-way at pangangalaga sa pondo ng bayan. Ang bahagi ng tren mula Malolos hanggang Clark ay target naman na simulan sa ikaapat na quarter ng 2028. Ang operasyon sa Clark Solis at Alabang Calamba ay target naman sa ikaapat na quarter ng 2031. Samantala, target ang full operation ng rutang Clark hanggang Calamba sa ikatlong quarter ng 2033. Bukod sa railway project, tinalakay din ng konseho ang ilang public-private partnership projects, food assistance program ng DSWD at panukala ng DepEd tungkol sa pagsususpindi ng klase.
2: XFM News Nationwide.
0: Patuloy ang paghanda po ng ICC Victims Team para naman sa paglahok ng mga nagdagang biktima sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila ay sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, marami pa rin biktima ang hindi po nakapagparehistro sa ICC kahit maaari silang maging bahagi ng proceedings. Anya, hindi lamang mga direktang biktima ang maaari mag-apply dahil maaari rin maging kwalipikadong biktima ang mga naulilang asawa, anak, magulang at iba pang kaanak na naapektuhan.
4: Ayon sa pag-research na bagong applications for participating victims. Ito po hindi po naghahanap ng witness ang ICC. Hindi rin sila kumbaga naghahanap ng bagong informasyon. Sobra-sobra na nga daw Ang hinahanap po ay biktima na kumbaga gustong magsalita, gustong maging bahagi ng ICC case.
0: Hindi rin umano limitado, mga katropa, sa isang kinatawan lamang kada pamilya ang maaaring magparehistro bilang participating victim. Binigyan din pa ni Conti na hindi sila naghahanap ng bagong witness o kaya impormasyon, kundi mga biktim ang nais mismong makilahok at may parinig sa korte ang kanilang saloobin.
2: XFM News Nationwide.
3: Posibleng makatanggap ng danyos or reparation sa mga biktimang maa-admit bilang participating victim sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na kailangang makapagparehistro at ma-admit muna bilang participating victim ang mga kwalipikadong biktima.
4: Pero baka maliit lang po ito, hindi
3: nila alam kung magkano. Nilino naman ni Conti na hindi lahat ng nagparehistro ay otomatikong makatatanggap ng danyos dahil may proseso pang kailangang pagdaanan sa ICC. Patuloy naman umanong tumatanggap ng applications ang victims team mula sa mga nais maging bahagi ng proceedings.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi ng Bureau of Corrections ang ulat na maaaring makatakas ang isang preso mula dyan sa New Bilibid Prison gamit pong drone na may kakayahang magbuhat o bumuhat ng tao. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., itinuturing po na no-fly zone sa lahat ng prison facilities na nasa ilalim ng Bucor at may mga watchtower na 24 oras na nagmo-monitor. Yan ang naging pahayag ni Katapang kasunod ng ulat ng isang South Korean media outlet tungkol sa muna'y plano ng isang South Korean murder convict na tumakas sa NBP gamit isang heavy-duty drone na kayang bumuhat ng isang tao. Paliwanag pa ni Katapang, mga katropa, kahit daw makalipad ang nasabing drone sa ibabaw po ng mga pader ng bilangguan, agad naman uman itong matutukoy dahil sa mahigpit na seguridad. Kabilang na dyan ang mga gwardya at CCTV camera na nakapwesto sa loob at paligid ng facility. Samantala, naibalik na sa South Korea ang suspect upang harapin ang mga kasong kinakaharap nito.
2: XFM News Nationwide.
3: Philippine National Police, itinangging overkill ang 15,700 police na ide-deploy para sa September 21 rallies. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na overkill ang deployment ng may 15,700 police sa Metro Manila para sa mga inaasang kilos protesta sa September 21. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, kinakailangan ang naturang deployment upang matiyak ang siguridad ng publiko at maparatili ang kaayusan sa mga lugar ng pagdarausan ng mga rally. Isa sa luwang kilos protesta kasabay ng paglinda sa anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar noong 1972. Simula September 19, ilalagay sa full alert status ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Inatasa naman mga police na ipatupad ang maximum tolerance at yakin nirerespeto ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Salandar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: 8 ospital sa Metro Manila umabot na sa buong capacity para naman sa mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon po sa Department of Health, kabilang dyan ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Pondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Puno na rin ang mga tinalagang leptospirosis bed sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Kaya din po sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health at maging sa Philippine Heart Center. Ngayon man, sinabi ng DOH na mayroon pang 128 na bakanteng kama para sa leptospirosis sa 12 iba pang government hospitals dito sa Metro Manila. Sa ngayon, pinakamalaki ang bilang ng mga pasyenteng may leptos sa San Lazaro Hospital. Meron ding 86 admissions. Sinundan to ng National Kidney and Transplant Institute na may 17 at Rizal Medical Center na may 15 admission. Sa buong bansa, katropa, umabot na sa 8,317 ang mga kaso po ng leptospirosis ngayong taon. 14% ito na mas mataas kumpara sa may 7,280 kaso noong nakaraang taon. Inihimok ng Department of Health ang mga ospital na ipagpatuloy ang koordinasyon at paglilipat ng mga pasyente para matugunan ang kakulangan ng mga kama sa mga ospital na puno na.
3: Mga katropa, sensitibong balita po ang inyong mapapakinggan. Nanawagan ng Rodriguez Rizal Municipal Police Station sa sino bang nakakakilala sa babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Natagpuan ang labi ng tinatayang 30 anyos na babae nitong Miyerkules matapos mapansin ng mga nakapaligid sa lugar ang masangsang na amoy mula sa isang inuupahang apartment. Inilabas na rin ng pulisya ang larawan ng biktima upang makatulong sa kanyang pagkakakilanlan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at makalap ang iba pang impormasyon tungkol sa insidente. Hiniling ng pulisya sa publiko na agad i-report ang anumang impormasyon maaaring makatulong sa imbestigasyon.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 ang oras sa XFM News Nationwide na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa buong Pilipinas, kabilang ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
0: Lain po natin ang balita dyan sa Iloilo, yung AIX Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital ay pansamantalang suspendido. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
6: Samantalang sinuspinde ng Iloilo Provincial Capital ang pag-release ng financial assistance sa ilalim ng Individuals in Crisis Situation o AIX simula ngayong araw, Setyembre 18. Kasunod ito ng inilabas na Resolution No. 11191 ng Commission on Elections na nagbabawal sa ilang mga aktibidad may kinalaman sa November 2, 2026 Barangay and Sanguniang Kabataan Elections. Samantala, maaari namang mag-walk-in ang mga kliyente na may transaksyon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. Maaaring i-process sa mga dokumento ngunit hindi ito marirelease. Sa oras na ipaliban na ang temporary suspension na may postponement ng BSKE, agad namang ipapatawag ang kliyente sa schedule ng releasing. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: Pagbuo ng daming sa paligid ng Bulkang Canlaon, binabantayan ng OCD. Sa tropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Magsasagawa ng imbestigasyon ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o ang OCDNIR sa pinaniniwala ang artificial daming o pag-ipon ng mga debris mula sa Bulkang Canlaon. Ayon kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, hihingi sila ng tulong sa provincial government at makikipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB sa naturang imbestigasyon. Plano rin ng OCD na magpalipad ng drone sa paligid ng Bulkang Canlaon upang matukoy kung may mga nabubuong daming dulot ng mga debris. Ang daming ay tumutukoy sa pag-ipon ng mga debris mula sa bulkan na maaaring bumara sa daluyan ng tubig at magdulot ng pag-ipon nito. Mahalaga na mamaagapan ayon sa Regional Director ang pagbuo ng daming dahil maaari itong magresulta sa flash flood na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa mga residente sa mga apektadong lugar. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Empleyado ng Cebu City Transportation Office sinita sa illegal parking. 31 anyos na lalaki, patay naman sa pamaril matapos dumalo sa lamay. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
2: Live report.
8: Wala exemption. Walang espesyal na pagtrato at walang sino man ang higit sa batas. Ito ang giniit ni Cebu City Transportation Office, CCTO Head Raquel Arce, matapos itahin ang kanilang sariling empleyado dahil sa umano'y maling pagbarada ng sasakyan na. Ayon kay Arce, inisyuhan na traffic violation ng empleyado tulad ng karaniwang motorista na lumalabag sa mga patakaran sa kalsada at nagbayad na rin umano ito ng kaukulang ang multa. Giit ni Arce, ipatutupad ang batas sa lahat, anuman ang posisyon o kinabibilang ang grupo upang mapanatili ang disiplina at kayusan sa mga lansangan. Samantalang patay matapos pagbabarili ng 31 anyos na si Jay Fabular, residente ng Basak San Nicolas, Cebu City. Naganap ang insidente bandang alas 10 ng gabi kagabi habang dumadalo umano sa isang lamay si Fabular sa sitio Santo Niño, Barangay Quiot. Ayon sa kanyang live-in partner, kilala umano nila ang suspek. Nabatid din na kamakailan lamang nakalaya si Fabular matapos maaresto kaugnay ng isang kasong may kinalaman sa drogas. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang suspek at ang motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kinukwestiyon ang proseso at mga provisyon ng Socoteco 2 JVA. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
9: Store ng General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated o GSCCCII ang proseso sa conditional joint venture agreement con CGVA ng Socoteco 2. Partikular, ang kawalan umano ng competitive bidding. Ayon sa grupo, dapat naging patas at transparent ang buong proseso upang makuha ang pinakamainam na proposal at ignite nilang nilabag umano ito dahil walang isinagawa ang competitive bidding alinsunod sa NEA Resolution Number 88 Series of 2002. Binigyan din ng grupo ang pangangailangan para sa maasahan epesyente at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente na maaari umanong suportahan ng sapat na kapital para sa modernisasyon, innovation at upgrading. Sa power rates, sinabi ng grupo na maraming salik ang nakaapekto sa presyo, ngunit kabilang sa kontrol ng distribution utility ang DSM, pakikipagnegosasyon sa presyo ng power generation, supplier at transmission company at pagpapababa ng system losses. Kinustyon din ng grupo ang good governance, accountability at operational integrity ng board of directors sa Socoteco 2. Kaugnay nito, binanggit ng GSCCCII ang kanilang naging karanasan sa 43rd Annual General Membership Assembly at iginiit na may mga pagkukulang umano ang board. Pinakamalaki rin nila ang pagtutol ang provision ng CJVA na maaari umanong magdulot ng dilution sa cooperative shares at ownership rights. Nanawagan naman ang grupo sa buong transparency at maayos na information and education campaign para sa mga member consumer owners o MCOs bago ang plebisito. Kinestyon din nila ang patakaran sa pagbuto, partikular ang proxy voting at allegation ng vote buying, at igrit na dapat walang pamimilit, maling impormasyon o hindi nararapat na political pressure. Ang pahayag ay inaprubahan noong September 10 ngayong taon at nilagdaan ni Eusebio Balajang Jr., Vice President at Authorized Representative ng GSC-CCII. Sakit na ng usaping pangangailangan ng malinaw na impormasyon at responsabling desisyon. Huwag din kalimutan ang sariling kalusugan. Santon Plus Gold, katuwang sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa Tuna, capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
0: At samantala, tricycle, muling pinayagan po ng Kaapalawan na makabiyahe o makapasok sa Puerto Princesa Airport matapos itong ipagbawal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Pinayagan ng muli ng Kaapalawan na makapasok sa Puerto Princesa International Airport ang mga tricycle na maghatid at magsusundo ng pasahero. Sa dialogo kahapon ng Kaap kasama ang mga tricycle driver, LGU at iba pang concern agency, dito pinakinggan ang hinahing ng sektor ng transportasyon, lalo na ng mga tricycle driver. Lubos nilang ikinadismaya ng pagbawalan silang makabiyahe sa loob ng airport. Resulta, naapektuhan ang kanilang hanap buhay at kumalat ang mga larawan na may mga senior citizen na naglalagay naglalakad na nahilo na kinailangan pang alalayan ng PNP dahil nga wala ng tricycle na masakyan. Sa pangyayaring yun, humingi ng tulong ang transport group sa city government at tumiling naman ng LGU sa CAAB na kung po pwede, payagang muli na bumiyahe sa airport ang mga tricycle. Pagkatapos ng dialogo, naglabas ng memo ang CAAB at kinonsider ang hiling ng city government. Nagpapasalamat ang mga tricycle drivers sa city government at sa CAAB Palawan matapos silang payagang makabiyahing muli sa Puerto Princesa International Airport. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM Weather Update.
0: Katropang Ryan, hindi nasa magiging bagyo sa susunod na 24 oras ang LPA na namatan sa Dumaran, Palawan, kung saan kikilos siya pakanluran at inasang malulusaw naman sa West Philippine Sea.
3: Dahil sa LPA, Katropang Buddy, magkakaroon naman ng isolated thunderstorm sa Batangas, Quezon, Palawan, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao.
0: Sumikat po araw kanina, 5:45, lulubog 6:56 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid sa atin to, Katropa, ng Santon Gold, dineklara po ng bansang Fiji ang isang pambansang krisis sa HIV. Matapos na may mga bagong kasong iniugnay sa sexual transmission at paggamit ng illegal na droga. Umabot na sa 2016 ang bagong HIV diagnosis sa bansang ito noong 2025 o 16 times na mas mataas kumpara noong 2019. Ayon sa Fiji government, mga katropa, tinatayang isa sa bawat 60 adults sa Fiji ang may HIV.
2: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinawag ni Will Ashley si Mika Salamanca bilang kanyang safe space sa na sinasabing mas lumalim pa ang kanilang samahan matapos ang kanilang pagsasama sa Pinoy Big Brother. Ayon kay Will, mas naging malalim ang kanilang pagkakaunawaan matapos ang mga pinagdaanan nila at lagi umano silang maaaring magtulungan sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ng actor-singer na natutuwa siya sa patuloy na support ng kanilang mga fans, lalo na sa kabila ng mga hamon at batikos na kanilang natatanggap. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa timpo ng Premium D3. Nakasabawat kapsula, nakuha ng Philippine Women's National Football Team ang unang panalo sa 28th Asian Games matapos talunin ng Hong Kong 2-0 goals sa Group G. Kahapon, nagbigay na unang goal si Syke Leach 12 minutes ng laban matapos siyang samantalin ang rebound mula sa goalkeeper ng Hong Kong. Dahil sa panalo maget ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group G, nalagpasan po Uzbekistan. Susunod na makakarap ng Pilipinas ang group leader na China sa September 21. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating mga official Facebook pages, ang Facebook, Instagram, TikTok at YouTube.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng Pawad Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Ay, hanggang Lunes pala.
3: Lunes, opo.
0: Happy weekend, katropang Brian.
3: Happy weekend, katropang Buddy. At happy anniversary din po.
0: Ayan, ay salamat na marami. At 98 days na lang bago Christmas. Ako po si Badyo Vera Sulet.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Mabuhay!
3: Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: Na XFM kidhaw.
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
12: Na XFM kid.
14: Inami ang music ah.
15: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, gidhaw.
16: Timo!
2: XFM 103.9 XFM.
14: FM 103.9.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
18: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
17: Marami na akong narinig
18: na testimonya
17: tungkol sa Santon Plus Gold.
18: Kaya sabi ko, try ko rin.
17: Laking pasasalamat ko talaga.
18: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
20: Vision Next! Marami na ang natulungan!
21: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
20: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika!
22: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
23: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
24: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
25: Sister Pain.
26: Si Michelle Nagali.

0: beauty conscious kid ko nga daan. Gani, sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Si Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premio. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting, bro!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na rin, pinagi sa aton sa pagpangalagad, syempre, padayon kita sini nga magatalakay. Padayon kita sini nga magkapakigbahin sa inyo sa natural nga mga pamaagi at sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Pagbulong sini sa balatian, pero ang focus gid naton diri no, sanglit nga ari kita sini sa linyada sa naturopathic medicine, pabakuro naton ang aton sini tagsa-tagsa ka makogalingon, pabakuro naton ang aton sini tagsa-tagsa sini ka mga defensa, resistensya, para sa mas temprano mapabili naton ang maayong pamatsyagan, maayo sini nga kondisyon, maayo sini nga paminsaron, maayo sini nga paningkay-singkay, kag makalikaw kita sini sa nagkalain-lain nga mga balatian, kapin pang iban sini resulta sa aton sini pagpabaya sa aton sini makaugalingon, kakulang naton sang ihibalo sini sa nga kadapat sini nga himuon, especially pag-abot iya sa prevention. Kag syempre, ang muning purpose ganino nga rin aton sini nga pagpangalagad, kay padayon kita sini nga nagatukib sang dugang pagid nga mga sikreto sa aton sini nga ikaayong lawas, pinagi sini sa pagtukib padayon sang kapasidad sini sa mga tanom, mga bahin sang tanom ano, mga bungang kahoy, ka mga pwede naton gamiton galingi libre sa pagpabakod sang aton sini nga lawas, pagpaumpaw sang aton sini tagsa-tagsa ka mga nabatyagan. Like for example, kung kabalaw kita sini maggamit may mga teknik kita sini galing nga dapat sini nga sundon kung paano kita mabenepisyuhan kita sang tubig magluwas sa pag-inom naton, may ginatawag kita sini nga water therapy sa nagkalain-lain nga problema sa aton sini nga lawas. May mga breathing technique man gali kita nga dapat sini sundon para nga hindi lamang mapabakod na to ng aton sini nga baga, kundi mabinipisyuhan man ng aton sini tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang iban gani siguro nagiginhawa lang, pero ang pamaagi sini sa pagpasulod at pagpagwa sang hangin siguro ay gani sini nag-mind sini. Kag amuman ang pagpasilak sa adlaw, libre naton ini nga mahimo nga makahatag sa aton ano sang kabakod, makahatag sa aton sang duga nga pagpaumpaw. Kag bisan pa gani no, pagkadto sini sa kagulangan, ang pagkadto sini sa madamo nga katamnan nga nagabuligli padasig sa pag-recover. Kung kita sini mabigyan batyag sa aton sini nga kalawasan, nga lamang mangin mapisan lang kita no sa aton sini mga tagpalabati sa pagtukib sa mga pamaagi kung anong dapat naton sini nga buhaton. Kaya siyempre, pinaagi iya sa nutrisyon nga isa man ka ginatawag ang mayor nga pundasyon sang maayo sini nga pangginawi. Iyari makita sa pagsuggest sa inyo sa mga utanon, sa mga prutas, mga pagkaon, ka mga food supplement. Mga rekalidad nga mga food supplement nga aprobado sa aton sini nga FDA nga makabulig puno sang ayhan sa primero magagmay naton sini nga makakulangan sa aton kalawasan, pero kung padayo naton sini nga mapabuyan-buyanan, mahimo gali magresulta sa malala sini nga mga balatian. Diri sini magasunod ang aton sa nga question pinagi sa nagkalain-lain ng mga food supplementation. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad sa dalayon kag padayon aton sa nga pagtukib sa mga sikreto sa aton sa nga ikaing lawas, padayon aton sa nga pag-indiin sa mga pamaagi, mga modalities under sini sa naturopathy o kon natural medicine. Kag live man nabatian kani nga aton sa nga programa sa tanan nga mga XFM stations sa bug-os sini nga isla sang Panay, Calibo, Ras City, Antique, kag bisan pa sa Negros Islander region sa tanan nga mga kabanwahanan kasudaran dira nga may XFM stations lakip na sa sudan sini sang Bacolod sa isla sang Guimaras. Kag live man syempre kita nga babatian makitaan sa bilog nga kalibutan basta may internet lang tungod nga ara kita subong sa ginatawag XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Tay ko may mga concern kamo sini sa ikaing lawas, sa mga nag-monitor sa aton sa Facebook live, pwede nyo mapadala dira sa aton sa ring comment section. Pero sa mga nagapamati sa aton through radio, pwede kamo sini makapadala sa inyo sa mga concern sa ikaayong lawas, pinagi sa pagpadala sa aton sa ring text hotline o kung pag-send sa inyo sa mga message sa aton sa ring text hotline. There is a 0 9
0950-975-6970. Lamaton ko ah, 0950-975-6970. Para nga masalot-salot na ton dari, no, sa pag mention or pagbasa inyo sa mga panamangkotanon, may angot ay han posible sa aton sa tupiko o kung ano man ginabatyag sa inyo sa nga kalawasan samtang kita sa ni ang nagapadayon sa aton sa nga discussion. Well, sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalaga, isa na naman ka bahin sang lawas ang aton sa nga pagtutukan internal ni siya, no? Adri ni sa sulod sa aton sa nga lawas kag aton tukibon ang ginatawag link ukon ka ang tanan sini sa nutrisyon ang ginatawag benepisyo, the power of nutrition para sa aton sini nga gallbladder. Kabalo kita nga ang gallbladder magamay malang ini, no, nga bahin sa sulod sa aton sini nga lawas, nagabulig ini sa aton sini nga atay, nagabulig ini sa aton sini nga tinai, kag nagabulig ini sa aton sini nga digestive system sa pangka bilugan. Pero to kibon naton ang ginatawag kapasidad sini sang nutrisyon, ha, pag-abot sini sa pagpabakod sang aton sini nga gall bladder. Ano ba lang ginahimo sini ng gall bladder? Pwede ba lang kita mabuhi nga way kita sini sang gall bladder? Ano ba lang mga ginahimo naton nga mahimo nagabutang sa katalagman sang aton dugolingon lakip na sa aton sini nga gall bladder? Kag ano man gali ang mahimo naton nga mabuligan para nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa kalawasan, particularmente sa aton sa gallbladder, nga mahimo magresulta pagid sa iban na komplikasyon kung aton gali ini mapabuyan-buyanan kag aton ini mapabayaan. Dari sa magribot ang aton sa nga tupiko, ano? Sa aton sa mga tagparamati, mga Facebook viewers naton. So, dari kita sini sa panamang kutanon, ano bala ining gallbladder? Ang gallbladder nga ini magamay ini nga ginatawag hambalan, noon bala sing kilala ko do puyo-puyo kun gamay sini nga suludlan nga nagatipon ini sang bile. Diri sini ginasulod ang bile nga ang bile nga ina kinahanglan noon may ina para nga magtunaw sa mga ginakaon naton. Kapin pa kung may ginakaon kita sini nga mga fat soluble vitamin nagabulig ining bile para matunaw naton ina sila. So magambal kita nga bile ti abdo, magambal kita nga gallbladder abdo, magyapon ang pagtawag naton sina drino ang ginatawag bile ukon ng abdo, ukon ng likido nga ini nga ginasulod naton sa suludlan nga muning gallbladder, ginahimo ini sang ginatawag atay kag ginapakadto ina sa aton sini nga gallbladder kag dira sa ginasupot nga nagahulat lang kung kinahanglanon para nga ipagwa ina. Kumbaga, dito ka subong bomba abi ukon gripo ang liver or butan naton tuburan pagkatapos balde abi ang aton sini nga gallbladder nga nagasalod sang tubig halin dito sa source o kun halin sini sa tuburan. Pag-abot sa aton organ ti halin sa liver sini ang bile ginasalod pakadto dira sa aton sini nga gallbladder. Kag anong ginahimo sini nga sa aton sini mga tagparamati, ano, sang aton sini nga gallbladder? Kung magkaon gani kita, especially kung ang aton subong, kung ang aton sini mga ginakaon, amo ang matambok mamantika sini nga mga pagkaon ang aton sini nga tiyan nagapanawag o kung nagasignal sa aton sini nga ginatawag gallbladder o kung sa aton sini nga abdo. Kag ang abdo nagasabat man pinaagi sa pag-squeeze ang yako gudingon, so pag-contract sa pagpuga sini para ma-release ang ining likido, ining bile pagkadto sa aton sini gamay nga tinai o kung sa aton sini nga small intestine para mabuligan nga matunaw, ma-metabolize para magamit sa aton sini nga lawas ang mga vitamina nga kinahanglan sini sang fat para nga matunaw, like vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K nga ginabuligan dinhi sang gallbladder para sila ang maabsorb sa aton sini nga lawas. Sunod nyo pamangkot, pwede bala mabuhi ang isa katawo nga waay sang gallbladder? Ang sabat, pwede mabuhi ang isa katawo nga waay sang gallbladder. In fact, siguro
kadamo kag ukom nay pila ka mga nagapamati sa aton subong na operahan na sila no sa gallbladder, why ni sila sinisang abdo, pero amo na nagaling mabuhi kita nga why sing gallbladder o kun why sing abdo, pero may mga konsiderasyon man kita pagkatapos sini nga makuhaan kita sinisang abdo tungod nga waay na sang salud ang bile halin sa aton sining liver continuous ang pagtubod sining aton nga bile instead nga may suluktan kun tani siya, instead nga may talaguan tani siya, kumbaga sige lang tulo-tulo sa gripo sino kun may leak abi halimbawa lang pagkatapos waay sing salud. Ha, kati, why na sing kabo, why na sing labador, o kung na sing baldesri, nga nagasalod. Sa case, abis, ang nakuhaan sing gallbladder, ti why na sing abdo, o kung na sing gallbladder, sini, nga nagasalod sang bile. Resulta, ang isa katao nga nakuhaan na sang abdo, posible nga makabatyag sang pagbutod, sang iya sini nga tiyan, posible maka-experience sa sang diarrhea, especially kung nakakaon siya sa mga masebo, mamantika sini nga mga kalanon, kag maka-experience siya sa medyo disturbo o kung mahina sininga panunaw. Kaya nga aman, ang abdo, mabuhi kita nga wala ina. Pero kung may abdo ka, kaginahanglanon ini kung tani para nga mapabilin, para nga mangin smooth, kag-comfortable ang digestion naton sa aton sini mga ginakaon, especially kung makakaon kita sini sa mga masebo, mamantika, kag mga matambok sini nga mga kalanon. So pwede kin mabuhi ang isa katao sini nga wais isang gallbladder. Pero amo lang ina ang pila sini ka makonsiderasyon. Pero kung may mga tao yang mabuhi, kung ang tao pwede mabuhi ng white single bladder, may mga expression naman kita para sa kilala ko nga siya, Dok, daw hindi kada ko yung mabuhi kundi ko kapangapi. May harap man sina. Nga daw hindi mabuhi kung may kapangapi. Ariya, sa atan sa mga tagparamati ba na. Sa mga tao nga kadamo na sang ila sini mga symptoms nga gina-complain sa aton. Nagahila man sulok-sulok, pwerte sini nga palpitation, nabagtuag sini, nagapalamalhas ang iban sini, ang iban sini ka anxious, ang iban sini lugi na nervyos, hindi mapahamtang. Pero pagkalipas gani sa mga symptoms nga mabatyagan na no, ang nagareklamo na ang mga palakape ha, pagkatapos ba nila inom sang kafe, makabatyag sila sang nahinambitan naton nga mga symptoms. Pero pagkatapos sina, magtulot-tawhay ila sini pamatyag, mangita gyapon sila sang ginatawag kafe. Kaya mainom gyapon sila sang coffee. Ito pamangkot sang kalabanan, tidok anong himuon ko man, kaya daw hindi ko makasaho sa mga symptoms, kundi maayong pamatyag ko after ko sila naginom sang kafe. Abin nyo kung nano, ang diretsahan naton sila nga suggestion o kon naton sila nga sabat, untatan ang pag-inom sinisang kafe. Kaya tiyakon kafe ang kabangdanan, nga nagproblema o kung nagresulta sa amo ng mga sintomas sa pamatyagan, tingnan niyo untatan mo. Kaya nga man, kung mauntatan mo ina, dula man ang mga ginabatyag ni mo, tungod nga ginpukaw sa nang gininom ni mo. Pero kadamo sa mga nag-alungay sa ito, ano? Tidok, what if? May ara man bala? Kagposible bala nga mag-inom gyapon kami sa coffee, pero hindi na makabatyag ukon mahagan-hagan mala mga symptoms nga mon sir nga na batyagan. Diri sini nagasunod ang mga suggestion naton sini sang klase sang kafe nga may benepisyo sa aton sini nga lawas. Like for example, ang iban sini bisan unan bisan anhon mo ka pauntat sini sang kafe, ang iban sini mapati lang pero hindi dangatan do kadlaw. Ang iban gani hindi may sa kadlawan mabalik man gyapon sa pag-inom sang coffee ukon hindi gani makawat-kawat sini sa pag-inom sang coffee. Pero aribla, sa mga pala cafe, dira, kung gusto ka mo yung may binipisyo sa aton sa lawas, especially, binipisyo ba lang nagabulig para hindi kita sini madasig mag-tigulang? Abin nyo kung nano. Sa pagtuon, ang isa gali kaginatawag ang master antioxidant para mapabilin nga healthy ang aton sa nga cellula. Huben ang aton sa nga cellula, amugali ang glutathione.
Pagkatapos, ang isa man gali, kamakabulig man para mapabilin nga healthy gyapon, mabakod gyapon ng aton sa nga tulan, ang aton sa nga panit, ang aton sa mga luta-lutahan, ang aton sa nga mata, ang aton sa nga ngipon, ang aton sa nga buhok, kagiman pa nga parte sa aton sa nga lawas, amo ang collagen. Kag ining glutathione kag collagen ginupod ini sila dira sa Sunthone Gold Coffee Mix. So sa kada tasa nga ginainom nimo sa ning Sunthone Gold Coffee Mix, nagapasulod ikaw sa isang dugang kag kinahanglan ng glutathione and collagen sa imo sa ning lawas. Kag take note, samtang kita sini ang nagaedad, nagagamay nga nagagamay ang ginaproducer sining glutathione kag collagen sa aton sini nga lawas. That's why ang iban sini mas madasig ang pag-edad nila sini sa ila sini nga mas madasig ang pag-edad nila physically kaysa sa actual nila sini nga edad. Mas dasig o kung mas kurinot ang panit kaysa sa edad, mas hina kag damo gidabatsag ang mga joints sini kaysa sa iya sini actual nga edad. Like for example, 40 pa lang edad pero ang ginabatsag ko na is mga 60 na. Iyan na sa senior citizen ang iya sini ginabatsag. Pero may ara man nga nag-edad sini sang 60 na pero kabataon lang gyapon sini tanawon. Naka-appreciate gani no? Sa mga nag-monitor blas ang impeachment para ang aton lang mga invited dito sa Senate pala ng mga maestrado pala, no? Mga retirado na line of 8 ang ila sa nga edad pero ang ila sa nga cognition, ang ila sa nga brain function, ang ila sa nga memoria asyado pa ka tanlas. Mabalis ang kilala ko ba kung mag-amol na nakatanlas utok kung nag-abugado pero hindi man tanan naging tagaan sa amugin na no? Nga klase sa isang pangutok may kanya-kanya kita sa nga linyada pero pinakapunto lang natin amuni kung may mahimo malanggali kita nga pwede natin ipabor sa aton sa nga lawas para nga bisan paano mapahina yung aton sa nga pag-edad nga hindi natin himuon kag kung nagapangapi man lang kita abi try natin na pag-inom sa isang Sunthone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kag ang manami pagin sari kay isa sa gingamit sa nga pampatamis amo ang stevia. Sa mga tao dira nga hindi gid maguntat sa isang pag-pangafe kung nabudlayan maguntat sa isang kafe, pwede nyo tilawan ng Sunthone Gold Coffee Mix. Pero ario, may isa pagin sa nga coffee gali no? Coffee variant nga makabulig ya sa mga tao especially kung prevention ng pag-istoryahan naton nga mapabilin sini ang kanami sang pag-function sang aton sa nga insulin maging efektibo siya sa pag-deliver sini sang glucose sa aton sa nga cellula. Ini ang kafe nga may kombinasyon sang Sunthone, salin sa panit sang mangustin, kag vitamin D3. Kag nagabulig ba ni papagsik sa aton sa nga lawas? Highly recommended din sa mga tao nga hindi masami magkagwa sa pagpasilak sa isang adlaw para nga ma-harvest na aton sa ni ang vitamin D nga nagabulig no, para magnami ang pag-function sa aton sa nga lawas. Hindi lamang sa pagpabakod sa aton sa nga tulaan, kundi pagpabakod mga sa aton sa nga immune system, bisan pa ang pagpanayanaya. Bulig sa aton sa nga paminsaron. Ini among pag-inom sang premium D3 coffee mix. Muning hambal lang ha. Mabuhi ang taong wising abdo. Pero ang iban, di mabuhi, hindi ka pang face sa kadlaw. Ang iban ganis ni taga-tatlo, taga-apat pa mag-pangafe. Pwede makainom sang premium D3 coffee mix. Especially kung more ka indoors, hindi ka masami makapasilak sini sa adlaw, makabulig ang pag-inom sini sang premium D3 coffee mix. Nagabulig pa improve sa aton sa nga insulin sensitivity. Kag kang manami sin nga badita, kasubong sang Sunthone Gold Coffee Mix ang gingamit man sin isa sa pampatamis, amo ang stevia. Pero ari, may good news pagi kita. Gusto ka mo sang kafe nga para iya sa tanan. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa hamtong, pwede sini sa mga may edad-edad na. Ang bagay niya sang kilala na ito. Tapos piyak nga waragwagan. Kilala ito sa una. Pwede sa kwan na. Pwede sa matambok, pwede sa maniwang, pwede pati sa balulaon kag binayaan. Ano katropang Alex sa kumporme? Ang pag-inom sa isang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man,
Ang Sanson Plus Coffee Mix ang kanami sini kay bisan lima ka tuig nga bata pataas pwede makainom sini kay waay sang caffeine. Instead, ang ari diri amo ang pagpakamaayo halin sa mangustin, halin sa ahos, halin sa malunggay, halin sa spirulina, halin sa Sanson, halin sa panit sini sang ginatawag mangustin balunggay, kag halin sini sa lamigas sang soya nga nagahatag sa aton sang complete protein. Ang protina nga nagakaigo kinahanglanon sa kabataan para ma-develop ang ginasining muscles para magdako, kinahanglanon man sang mga may edad-edad na para ma-repair ang aton sining mga muscle. Tamo man notice mo sa mga kulang sa protina kabataan, agag maying ila sining mga muscles manipis. Sa mga nag-edad-edad man, kung kulang man sa protina, madali maghalog ang ilasin niya, ginatawag panit, kaya naganipis man ang ilasin niya mga kaunuran. Kagang iban, instead, ang nagadamol dira among ilasin niya mga tambok, which is hindi favorable sa aton sa nga lawas. Pero kung nagainom kita sa isang Sanson Plus Coffee Mix, kasubong nga adlaw-adlaw nagapasulod kita sa isang kinanglanon nga protina, kinanglanon sa nga antioxidants, kay kinanglanon nga mga vitamins and minerals, sa sa nutrients sa mga utanon nga sangkap, kag prutas nga sangkap sa aton Sanson Plus Coffee Mix. Ang madami pagid sini kami lecithin pagid dalin sa mangosti, ahalin sini sa soya bean nga nagabulig pa nami sa pagfunction sang brain sa memory naton. Kung may ara pagid sang phytoestrogen, may isoflavones nga nagabulig pagid sa makababainan especially kung hindi maayo ang pamatyag sini tungod sa imbalances dala sang pagkadula sang balance sang hormones sini sa pagmenopause or even nahumana ang imo sa ninyo monthly period pero nagapadayon gyapon ang mga sintomas ng mabatsagan sini sa pagmenopause nga makabulig ang pag-inom sini sang Sanson Plus Coffee Mix. So pili lang kamo Sanson Plus Coffee Mix Cafe para sa tanan kag cafe nga way sing caffeine, that's why bisan kisa naga waragwag kita sining sa kagabihon na may mga nga message sa aton sining gapangagda mga cafe Sanson Plus Coffee Mix kaway sing caffeine, way problema iya sa iban nga sensitive sa caffeine nga hindi iya makatulog. Pero kung gusto man kamo sini sang real coffee bean aroma and real coffee taste gyapon pero healthy version, ari man nga aton sining premium D3 coffee mix kag Sanson Gold Coffee mixa. Balik kita no sa aton sini nga gallbladder. May mga ginahimo gali kita bisan hindi intentional, bisan way naton ginatuyo, bisan way naton sini ginahungod pero nagahalit gali sa aton sini nga gallbladder. Ano ba lang ni mga ginahimo naton nga nagapaluya amat-amat sa aton sini nga gallbladder. May nag-message diri sa aton no. Ako dok, why naman to gallbladder? Kag tsakto na, gabutod permi ang akon sininga tiyan sang

capsule Cagsanthon vitamin C. May nagpamangkot, pag ito, Dok, para hindi ka maoperahan sa gallbladder, pwede makainom sang Santhon Gold Coffee Mix. Hindi ko makagarantiya ya. Kati kafeng imo sa nagin pamangkot, basi may iban ka pa karon nga mga pangginawi nga nagakontribuer sa pagpaluya sa imo sering nga gall bladder. Pero kung healthy coffee nga ton sering nga ginaamar, ginalagas, pwede kita makainom sang Santhon Gold Coffee Mix. Pero ari bala, ano bala mga ginahimo naton nga unintentionally? Why man naton ginahungod ang ibang ginawa? Kabalo nga nagahalit gali ini sa ila siri nga body organs, lakip na sa aton siri nga gallbladder. Number one, kung masami kita nagakaon sa mga makalamay nga mga pagkaon, kag nagainom sa mga makalamay sini nga mga ilimnon. Kag mga kalanon, nga hindi man mga matamis, pero himo sini sa refined carbohydrates. Tandaan na ito na sa aton sini mga tagpanamati. Ang high sugar, kag mga kalanon nga masamihi mo kaghalin sa refined carbohydrates, naga-increase, nagapataas ang aton sini nga cholesterol imbalance. Nagapadako sini no sa chance nga may imbalance ang aton sini cholesterol dira sa aton sini nga ginatawag apdo, especially sa aton sini nga bile. Kag ina-promote sini ang stone formation. So magali ni no, ang mga tao bala nga may problema sa gall bladder, may gallstone o kung issue sa ni sa gall bladder, ang iban sa ni sa ila mahiligon magkaon sang matamis, mahiligon magkaon sang makalamay, mahiligon maginom sa soda, soft drinks, kaga iban pa. Also sa likawa nato nung gusto gali nato sa ni mapabilin mabakod ng aton sa ni gall bladder. Kag tiwaay man sing isa sa ni nga kung pamangkuton mo, naginom ko soft drinks ay gusto ko magkagallstone ko. Di ba wala gid, ha? Kag ang iban gani nagabase man lang sini sa ila sini nga panabor, mo ay magani kabalo nga nagahalit gali particularmente sa ila sini nga gallbladder. Te subong ni balaan na naton mahimo kag mas manami nga likaw alikawan naton. Kun hindi man golpe, amat-amat naton nga reformahon na no ining mga nagkagawian naton nga di paborable sa aton sini nga gallbladder. Number two, kung kita sini ang nagakaon pero waay sini sa husto nga oras, o kung ang iban gani hungod gid hindi magkaon pero tingbon sa sunod sini nga kalan-an. Amo ni ang isa naton sini ka problema. Or may iban man nga hungdon gid nga hindi anay magkaon kundi naga-fasting ang iban sini nga sobra-sobra sini sa recommended sini nga mga inoras. Kaya nga man, kung hindi man gali, maggana ang aton sini nga digestion, why man kita sang masami. Kung malawig ang mga inoras nga why kita sini naga kaon man, instead nga magkaon katani sini sang 2 times a day, o kung 2 meal a day, or 3 meal a day. Abino sa iban na dira, pero ang iban naga-fasting intentionally para nga mag-lose weight, napanubo ang sugar, ginatawag mapakupos-kupos ang ila, sila nga mapanipis-nipis, sila nga bilbil, kagun ano pa sila nga mga ginatawag rason. Kung madugay, magali nga way kita sini nagakaon o nag-skip kita sang meal, ang aton gali sini nga bile, nagapabilin man nga, nagapundolan dira sa aton sini nga gallbladder, kag mahimo, gali sa nga maglapuyot, kag maglagdo dira. Amo ni isa man sa aton sini nga bulo balantayan. Di ko maglapuyot na siya, nagataas man sini ang risgo sa ginatawag pagpurma sini sa bato o kung magpurma ini nga bato, gallbladder stone. So dapat, kung nagkakaon, magkita ibutang gid naton sini sa husto sini nga oras. Pero hindi man sobra-sobra sini nga pagpanginaon na, nga daw ay na nag-untat ang aton sini nga ba-ba sa sigil lang ka, timo-timo kag usap-usap. Sunod sini, number three sini nga, ginahimo naton sa aton sini nga lawas, uko nagkatabo sa lawas nga nagapaluya sa aton gallbladder, among kakulang naton sa pag-inom sini sang tubig. Especially kung ma-dehydrate kita. Ang dehydration, kung kulang kita sini sa tubig, mas nagalapuyot pagid, mas nagadamol pagid ang aton sini ginatawag bile, kag mabudlay, kag mahinay pagid ini nga mag ginatawag circulate ukon mag ilig nga nagapataas sini sa risgo man sang gallstone. So that's why manami galing nga mag-inom man kita sa nagakaigo o ginanglanon sa nga tubig. Hindi kita maghulat nga uhawon kita. Like for example, ari kita karon sa air condition sa nagakaigo o ginanglanon sa nga tubig. Hindi kita maghulat nga uhawon kita. Like for example, ari kita karon sa air condition nga area o kun room. Tang iban hindi sa makabatyag nga ginauhaw sila mo. Pero dapat tandaan

0: Nangyad naton nga mag-inom kita sang tubi, hindi ko mo ginauhaw lang kita, kundi nga kinanglano na itong monitoron lang aton sa nga fluid intake. Maghambal ka na kita sa nga fluid intake na aton sa nga regular sa isa kaadlaw. Hindi lang kita mag-base ni sa 8 kabaso sa isa kaadlaw, kundi depende sa aton sa nga aktibidades. Kung mas ginabalhas ka, mas mabinalhason ka, mas kinanglan mang dugang sa nga tubi. Kung mas mabugate mo sa nga trabaho, o kung ginatawagan, nagabulat ka sa initan, mas kinanglan mang dugang sa nga tubi. Kung dira ka sa air condition da unit karon o kung room, mabalaan mo na. Kung halimbawa, dehydrated ka na, kung nang imo sini nga ihi, tuma na ka, siri. So, kinanglan mo sini sang dugang nga tubi. O kung hindi gani, no, sa atuan sa mga tagbarabati. Ari, oh, magluwas nga mabuligan kita nga ma-rehydrate, mabalanse nga ato sa nga tubi dira sa lawas. Pero at the same time, mabuligan man nga manami ang efekto sa aton sa nga blood sugar. Mabuligan man ani nga ma-balance. Kung nagainom ka mo sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Hindi lamang nga ginabuligan aton nga ma-rehydrate ang aton sa nga lawas para makalikaw kita sa nga dehydration. Nga nagkapataas man sa nga risgo sa nga sa gallbladder stone tungkol sa paglapuyot sa aton sa nga bile. Dira sa aton sa nga gallbladder. Ang pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea nagabulig pagid sa iban nga parte sa aton sa nga lawas. Like kung ang aton sa nga bile nagabulig sa manaming panunaw, ginabuligan pagid din eh. Ginaayudahan kag alalayan pagid din eh sang curcumin or sang turmeric kag cinnamon bark nga sangkap sa isang Santhon Gold Herbal Tea sa pagpanami sang digestion, nutrient absorption, kaya nagabulig pagid din eh para nga kung damo mo ang carbohydrates ngayon mo sa naging kaon, damo ka na kaon sa naging kanon, mabulo balanse nga ito sa naging blood sugar, makalikaw kita sa madasig na pagsaka sa blood sugar, kag madasig man sa naging pagbagsak sa nga aton sa naging blood sugar. Ngang resulta sa naging iban, ginatuyo pagkatapos sa naging kaon sa damo nga kanon ukon carbohydrate-based nga mga kalanon. Nga nagapataas sa risk man na kung ang sugar na ito ni balance man, nagapataas man sa risk ni sa pagporma sa ni sang gallstone sa aton sa ni abdo. Nga mahimo man malikawan gali at the same time kung nagabulig kita o kung ginabuligan na ito na ito tugodingon kung nagainom kita sa ni sang Santhon Gold Herbal Tea. May ara ini sang ginatawag balunggay. May ara ini sang cinnamon bark. May turmeric ini. Kagiban pagid sa ni nga mga sangkap. Kagaman nami pagid sa ni isa man nga gingamit sa ni sang nga pampatamis sa ito sa ni Santhon Gold Herbal Tea amo ang himo kung halin ini sa stevia. Tiyang stevia balanti zero calorie. Why niya sing worry sa mga tao nga nagkakabalaka nga basi madugangan ila sa ring calorie ginapasulod sa lawas nga may labot man basi apektuhan nila sa ring cholesterol levels, ila sa ring triglycerides, ila sa ring insulin sensitivity kagiban pa nga mga concern. That's why stevia gid gingamit sa ring isa sa pampatamis sa aton sa ring Santhon Gold Herbal Tea. Kagamo man gali no. Kung kulang man kita sini sa paghulag adlaw-adlaw, why kita sini nag-exercise? Pagkatapos naton sini sang bangon sa aga, halin ang termino bala sang nanay bala. Saya sa nga bata. Halin ko no sa higdaan, halin ko no sa kama, mabangon, kag magsaylo ko no higda sa sofa. Bago lang halin si higda, higda naman. Kung kulang kita sini sa paghulag, especially kung why kita sini nag-exercise, nagahina man ang aton sini nga digestion. In effect, affectado man ang aton sini nga gallbladder. Kaya ginapataas mo na ito ng risk na ito sa gallbladder stone. Ini ang pila lang sa mga naandan na ito nga hindi makapaayo sa ito sa gallbladder. Kagwaay sing isa sa ito, no? Kung ang balon yun man na ito, nga magsiling nga ginahimo na ito na ni para nga gubuon ng ito sa organs. Para nga halitan ng ito sa gallbladder. Ginahimo na ito na ni para magkabato kita sa ni sa abdo. Waay, ginibisan isa sa ni nga maguna-una siguro nga amo ini ang ito sa ni tinutuyo. That's why mangin conscious kita dapat nga ang mga hindi paborable sa aton sa nga lawas aton likawan kag aton baguhon. Like for example, sa aton sa pagkaon dapat balanse ang fats, dapat healthy fats ang aton sa ginapasulod sa lawas. Ara ang virgin olive oil, ara sini ang virgin coconut oil, ara sini ang moringa oil nga makabulig, may benepiso sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga gallbladder. Pero hindi man kita magpakulang sinisang good fat. Ang iba, hindi magkaon na sang mga ginatawag oil o kung may fat sining mga pagkaon kay malain ko sa lawas. Actually, pilion na to ng fat na makapayo sa aton sining lawas. Like, I've mentioned a while ago, nga healthy iya sa aton sining lawas. Kag balanse, dapat ang pagpasulod na aton sining. Kag eat regularly. Kung nagkakaon ko sa ni 2 meals a day, sa udto abi kag sa hapon o kung sa aga abi kag sa hapon ng imo sa niya kaon o kung ibang abi pamahaw panyaga sa niya pag panyapon, regular dapat ang imo sa niya pag kaon para nga magtultol man sa regular sa niya oras ang imo sa niya digestion nga nagabulig man para nga ma-activate man magtrabaho man ang aton sa niya nga gall bladder. Stay hydrated, inom sa niya isang durunga tubi. Ang isa sa mahimo man naton sa nasiling ko na ang pag-inom sa isang Santhon Gold Herbal Tea, hindi lamang ma-rehydrate kita, kundi mabuligan man pati mga organs naton ang mabinipisyuhan man. Pati metabolismo naton, pati mga hormones naton, dira, mabuligan man, ano? Kagbuligan man naton lang aton tugalingon nga magnami ang aton sa niya kondisyon susulod sa lawas, especially sa aton digestion and elimination, pinagi sa pagpasulod sa isang kinahanglanon nga fiber, vegetables, fruits, and whole grains. Kagi-maintain aton ang aton sini normal lang nga kabog aton, hindi man magtuman, hindi man magpabugat kaysa sa aton sini nga kinahanglanon nga bugat lang para nga balanse lang kita. Like for example, kung ang imo sini nga height is 5'5 lalaki ka, so dapat ang imo sini nga kilo dira lang sa mga 65 kilograms. Hindi na mas magtaas-taas pagdira kati mga problema kita sa niya, no? Kag dapat kita sa niya mag-exercise para mabuligan na magnami ang aton sa niya digestion, mabuligan man nga magnami ang pag-function sa aton sa niya nga gall bladder. So kung nagabatsyag ka mo sa niya, isang pila sa niya ka mga problema sa inyo sa niya tiyan, especially kung dira sa inyo sa niya upper right abdomen, especially pagkatapos na nagkaon ka mo sa mga mamantika, sa mga matambok ka mga kalanon, ang ibang sini may pagbuntod sa tiyan, ang ibang sini daw masuka, ibang sini hindi matunawan, kag ang ibang sini, pagsakit sa ila sini nga ginatawag upper right abdomen, nagasabat, kag nagalapos sa ila sini, nagakonek sa ila sini nga likod, pati sa ila sini nga abaga, dira sa tuo, mahimo nga may labot na ina, no, sa ginatawag problema sa gall bladder. So pwede ka man nami nyo nga himuon sina magpakonsulta kamo sa aton sini nga mga practitioners para nga masigurado kun bala patod gid man nga may angot ina sa gall bladder issues or may iban iyang kabangdanan ang inyo sini mga sintomas nga na batyagan. Kag pag-abot sa nutrisyon, ano, makabulig diri ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sa nagpamangkot sa aton tagina, ay ko nang masalot, tiyang pagtumardok sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, makabulig man sa gall bladder health. In fact, may nag-text sa aton tagina, iya, na-operahan na siya sa gall bladder stone, why nasa sang gallbladder, nagatumar sa sang aton sa ringa ultimate trio, kag manami iya sa ringa pamatyag, bisan pang alay siya sa ringa hawak kag likod ang nakuha man gani. Pero diri kita, no, sa rason kung nga ang makabulig ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, pag-abot iya, no, sa pagpabakod sa aton sa ringa gallbladder. Tungod sa mga sangkap sini. Like for example, ang aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Katibalan mo ang aton sa pinaka ginatinguha sini nga mapanami, masuportahan ng aton sini nga gall bladder para nga mapabilin sini nga nami ang flow sang aton sini nga bile, ma-prevent ang aton sini nga bile nga maglapuyot kag maglagdo dira, ma-reduce ang inflammation kag ma-maintain ang healthy bile composition para nga ang ginatawag malesen ang cholesterol overload dira, kag mahimo man nga magbara dira kun magporma ang bato sa amat-amat. So mahimo naton yung mabuligan gali ang aton sa gallbladder kun nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. For example, ang bitter melon, isa sa sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule, nagabulig siya para nga ma-stimulate ang digestion reflexes. Kung nagapasulod kita sa bitter melon sa aton sa ringa lawas, sa aton sa ringa tiyan, ginasignalan sa nino sa nga aton sa digestive system. Actually, diri pa lang sa aton sa nga baba kung nagkakaon kita sa bitter melon, nagasignal na dito o kung nagpanawag na dito, nagasinyas na kumbaga dito sa aton sa nga gallbladder. Uy, pagproduce ka sa dugang sa nino kung sa kinang lanon sa nga bile para sa aton sa nga ginatawag panunaw. Kag ginasignalan man sa nga aton mismo sa nga magluwas sa gallbladder, ginasignalan na no, para nga magpagwa sa bile. Ang liver man aton mismo, automatic na nagpagwa man sa kinang lanon sa nga bile nga suporta para nagkaigo sa ni ang kinahang lanon nga amount para sa aton sa ni nga digestion. Kag ginabuligan man gali kung nagkakaon kita sa bitter melon nga magnami man ang pagpuga-puga sa aton sa ni nga gallbladder para sa pag-release ni isang bile. Balamuti, part of reflexes manimo kag exercise man sa aton sa nga gallbladder. In fact, ang manami man sa nga balita, kung nagkakaon kita sa isang bitter melon, nagapanubo sa risgo na aton sa pagporma sa bato sa aton sa nga abdo, kag nagabulig para ma-improve pagid ang fat digestion. So malikaw kita sari sa ginatawag pagbara sa aton sari nga abdo kung nabarahan din ang aton sari nga bile duct o kung ng tubo ang ginagyan sa isang bile ang kinanglanon sa pagtunaw sa mga ginkaon na aton lakip na sa mga masebo o mga matambok. Sunod nga sangkap sari no, garlic. Ang garlic may ara sa ginatawag sulfur compound. Nga nakabalo naman kita nga ang garlic nagabulig ni panubo sa mataas sari nga cholesterol. Pag-abot iya sa aton sa nga abdo, nagabulig ang garlic para nga ang cholesterol level sa aton sa nga bile ang maamat-amat man nga ma-reduce para makalikaw makita sa nga ginatawa gallbladder stone. Ang manami pagin sa nga kay may mild anti-inflammatory effect sa aton sa nga digestive system ang pagpasulod na aton sa isang garlic sa aton sa nga lawas. Pero may duha kita sa nga concern. Pag-abot sini sa bitter melon or ang palaya, ang hambal, mapait. Kalabanan, ganda na, masami na ito na ba't yan. Pag-abot sa ahos karon makahang, mabaho, malangto, kag mainit o kon mahapdos sa baba kag sa tiyan sang iban. That's why hindi nila sini makuha ang benepiso kung dirihalin sa fresh source ang aton sini kuhaon. Though, mayara iban niya makakaon, sini akong makatolerate sini, well and good. Pero sa mga hindi yan, no, kag gusto iya sang kahapusan, pwede kita makatumar sang Sunthone Plus Gold Capsule, kaya ang ampalaya. Ang garlic amuni ang duha sa mga sangkap sang Sunthone Plus Gold Capsule upod sa iban pagid nga mga sangkap nga nagabinuligay para mapabilin ang manami sini nga pagflow sang bile kag healthy na ton sri nga gallbladder condition nga makalikaw kita sri sa gallbladder issues lakip na sa pagporma sang bato sa aton sri nga gallbladder. Ilabi na gid kung pag-inom naton sa Sunthone Plus Gold Capsule, updan pagid naton sang premium D3 soft gel capsule nga man. Paano nagabulig ang vitamin D3 halin sa premium D3 capsule para mapabilin yung mabakod ng aton sa nga gallbladder? Hindi lamang galing nga nagabalanse sang ginatawag calcium ang vitamin D3 sa aton sa nga lawas, kundi nag-influensya kag may labot man ni sa smooth muscle function. Kag ang aton sa nga gallbladder is a smooth muscle. So kung manami ang aton sa smooth muscle function, manami sini ang ginatawag pagpuga-puga niya, manami sini ang pagpagwa sang ginatawag kinahanglanon nga bile for our digestion. Makalikaw makita sini no sa paglapuyot sang aton sa nga bile kag sa pagporma sang lagdo dira nga mahimo-mahimo nga bato kun aton sini nga mapabayaan. Kag manami sini, kaya ang vitamin D, like ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, nagabulig reduce ang inflammation, kaya makabulig man, no, para sa ginatawag bile acid metabolism. Therefore, nagabulig sa para suportahan ang proper gallbladder contraction, kaya makabulig reduce ang risk of bile stagnation. Kaya sa pagtuon na, no, may mga tao, kung sa mga tao nga manubo ang ilang sining vitamin D levels, associated ni siya no sa higher gallstone risk. So that's why ang imuon naton siri, painit kita sa silak sang adlaw. Pero kung di man, pwede kita sini makainom sang premium D3 soft gel capsule nga ginupod naton sa aton sining Sunthone Plus Gold Capsule sa punto nga pagpabakod sang aton sini nga gallbladder. Pero Kung nag-inom na kita sang Sunthon Plus Gold Capsule na ginupdan naton sang Premium D3 Capsule, hindi naton pag-iitsapwera o kundi naton pagbayaan ng Sunthon Vitamin C. Para kompleto, bala? Kaya nga man, ang vitamin C, diri sa aton sa nga Sunthon Vitamin C, nagabulig para ma-convert ang cholesterol sa bile acid sa aton sa nga liver. Kunwai sa nagkaigaw sa nga vitamin C, ang cholesterol siri nag-build up sa aton sa nga bile. Nag-increase sa nga ginatawag risk sa gallbladder stone. At the same time, tungod ng vitamin C is an antioxidant vitamin nagabulig para maprotehiran ng aton sa gallbladder tissue, masuportahan ng liver detox processes. Therefore, ma-reduce ang cholesterol saturation sa aton sa nga bile kag mabuligan yung makalikaw kita sa gallstones at a biochemical level. Kagang manamin sa ni kay kun upload na to nining tatlo ang aton ultimate trio, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Sunthon Vitamin C, nagabulig para ma-stimulate ang blood, ang bile flow, mabuligan para ma-lower ang cholesterol, masuportahan ang muscle function, ma-trigger siri ang ginatawag pag-function sa ginatawag aton siri nga gallbladder para sa pag-release sa kinanglanon siri nga bile nga smooth ang iya siri nga pag-trabaho. Kung ma-convert siri ang cholesterol into bile para ma-prevent siri ang pag- lapuyot kag ang pag-concentrate sa aton sa ringa bile nga makalikaw, makapanubo sini sa risgo sa pagporma sang bato sa aton sa ringa gall bladder. Ang pamangkot, pila ka beses magtumar sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C pag-abot ini sa pagsuporta sa aton sa ringa gall bladder kag para maglikaw makita o napanubo sa risgo sini sang gall bladder stone. Actually, bisan twice daily lang sa aga, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C, pwede kita makatumar actually sa rino 10 minutes before sa ni magpamahaw o kon 30 minutes pagkatapos pamahaw. Tapos pwede kita magtumar sa ni sa hapon, alas 5 sa hapon o kon alas 6 sa ni sa serum, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Sunthon Vitamin C. Sa nga pinamangkot gali no, kundi in inisarang mabakal ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Sunthon Vitamin C. Actually, hindi lang Premium D3 Capsule, hindi lang Sunthon Vitamin C, hindi lang Sunthon Plus Gold Capsule, kundi iban pagin sini nga mga product nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas, like Visionex Plus para sa aton sini nga mata, Sunthon Herbal Soap para sa aton sini nga panit, mga ginatawag katol-katol sa panit dira, mga arikis dira, o kon pagmalaman tuman sa aton panit, body odor dira, makabulig ni Claire Skin Herbal Soap para sa aton sininga guya, para mapabili ng kahamis ang kutis, o kon may mga dark spots dira, mabuligan niya nga amat-amat, no, mapanas sina dira ang aton sininga Sunthon Plus Herbal Oil. Kagiban pagit sininga mga product, available dari sa mga butika hag parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Kung hindi gani, pwede makamusin nino makakadto sa mga branches sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sarang nyo man ini mabakal, TGP or The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa generika gani, available man ini mga product naton. Kung hindi man gani, kung gusto ka mo sa nino, like yung ibang sini, nag-message sa aton, especially mga palainom bala cafe, especially ning Sunthon Gold coffee mix. Nami man ko, no? Ang Sunthon Gold Coffee Mix, hindi lang sa sabor, hindi lang sa aroma, kundi pati siya sa health benefit. Pero makapastress man gali ko, no? Makapastress kung maubusan. Maubusan ko sa supply sa butika. Ariyo, para may permanente, kamo sa ring supply, pwede ka mo kakadto dira iya sa Yes to Health Wellness Center sa mga taga-sudad kag probinsya iya sang Iloilo. Pwede kayo mga kadto dira, no? Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Lapit or tabok lang gini sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas ina sila dira halin Domingo tubtob Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubtob alas 5 ang takna sa hapon. Ang manami pag dira, no? Kay kung magkadto ka mo, magluwas sa kompleto ang mga produkto nga pwede nyo baklon dira sa Yes to Health Wellness Center, Kung may mga ginabatsag, pagit ka mo sa inyo sa nga lawas, pwede ka mo makapakonsulta dira sa mga may problema sa panit. May mga arthritis, diabetes, problema sa baga, prostate problem, sa mga constipated dira, may mga hormone imbalances, problema sa menstruation, or simple nga, gusto mo lang yung ma-maintain ang imo sining health para nga makalikaw ikaw sini sa dakong galastuhanan. Kung ikaw sini magbalatian, dira pwede ka mo sini makahinunanon, pwede ka mo sini makapalamangkutanon sa aton sini nga alternative medicine consultant sang libre. Sa nagpinamangkot, kung pila ako nang bayad ang consultation fee, libre ang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center. Tandaan na, Lunes or Domingo, tubto Biyernes alas 9 takna sa aga, tubto alas 5 takna sa hapon. Sa mga taga Negros Island Region, sa mga taga siyudad sang Bacolod, pwede ka mo yung direkta makakadto dira sa Yes to Health Store kay makapamalaklon sa mga nagtilawan nyo ng mga food supplement. Kaya sa mga gusto pa yun magtilaw sa mga produkto sang Yes to Health, kadto lang kamo dira sa Yes to Health Store na hamtang sila sa Lizares Street, Barangay 39 Bacolod City, in front of Marayo Bank. Bukas man nila dira, alin Domingo, tub-tub Biyernes, alas 9 takna sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Pagabalikan tabagid, no? Iba nyo sa nga mga health concern, pagkatapos ang pila naton sa nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pabalik sa aton suri nga pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basta may palagas pa kamo sa nga pala mga kutanon, may mo nyo lang isend sa aton suri nga text hotline 0950975 6970 para mapalagas pa natin diri basa sa aton suri nga pagpangalaga. Ba may nag-message diri sa aton na si Vivian. Nagaburondok ang wala ko nga mata. Pero gintry ko ang Visonex Plus 3 weeks, 2 times a day, nag-amat-amat na tinaw ang akon sininga panulok. Kag siguro sa pulaw ko man dok, posible, may labot ganda na sa aton sininga texter si Ma'am Vivian. Ang pagpulaw, actually kapin pa ko halimbawa bala no, ang pagpulaw naton upod sa pagtanaw sinisang aton sininga screen, aton sining mga gadget bala, gatubang kas imo sininga computer, imo sininga laptop, kapin pa kon nagagamit kasi mo cellphone lang ginatutok mo gid sa imo sininga mata, kalapit gid sang screen sa imo sininga mata, bao hindi gid na paborable sa aton sininga mata sa aton sininga panulukan. Pero good enough nga naburigan kana sa pagtumar sa ni sang Visonex Plus soft gel capsule sa 3 weeks mga paggamit, amat-amat na nga nag-okay naong pawan ang buron sa imo sininga left eye. Kag masadyas siguro sa imo titulog ka timprano, likawan mo ang madugay nga pagtutok sini sa imo sininga screen o kon sa imo sininga mga gadget dira sa especially sa gabi. Kag tipadayon na lang na yung pagtumar sa isang Visonex Plus soft gel capsule para nga tayo yun man. May steady supply kasi ni isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga nagabulig nourish sa imo sa ringa mata kag sa imo sa ringa panulok. Kati ang Visonex Plus soft gel capsule ginihimo, gini hungod ni Yes Health para sa aton sa ringa mata for our eye protection and for our eye nourishment. Kag sa nagpahibalo diri sa aton, ano? Good news man din kati user inisang Sunthone herbal soap. Ang iya sa nga problema, may lanag siya. Kaya permisa nag-uubog sini sa lamawan kag sa humayan sini sa uma. Amuna ni ginsagaan niya gamit Sunthone Plus herbal soap. Actually, ang manamin sini sa Sunthone Plus herbal soap, kaya may ara sa isang ginatawag mga sangkap nga nagabulig sini patay sa kagaw. Magluwas nga dapat pabakuro na to ng aton sining immunity. Ang aton sining ginatawag defense sa sulod sang lawas, pinaagi sinihalimbawa sa pagkaon sa mga utanon kag mga prutas, pero kung kinahanglanon kag, pero kung hindi naton mahimo, pwede kita makatumar sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthone Vitamin C. Makabulig man ang pangwa sininga approach. Para bisan paano bala no, mapahagan-hagan ang mga sintomas sa sagwa. Pero actually no, once ang magbakod ng aton sininga immunity, magbakod ng aton sininga lawas sa sulod, ang mga pangwa na yaamat-amat malang inang mag-ayo. Pero mabuligan galing mas magnami pagid, kag mas magdasig pagid ang aton sa nga recovery pag-ayo kag pag-repair sa aton sa nga panit. Like for example, kung nagagamit kita sa mga habon nga may ara sa panguntra sa kagaw, like Sunthone Plus Herbal Soap. Pati pa yung body odor, sini mabuligan sa Sunthone Plus herbal soap. Kati may ara sa isang ginatawag antimicrobial properties. Ara man sini ang ginatawag kapayas, ara ang badunggay, ara sini ang bayabas. Sa iban pagin sini nga mga sangkap, lakip na ang antioxidant sini halin sa panit sang mangustin nga nagaangkon sa isang Sunthone. So, kadamo sa benepisyo, hindi lang basta nga naghabon ka sa imo sa nga lawas, kundi may benepisyo pa sa aton sa nga lawas. Especially sa subong, nagabinahabaha, damo sang lamawan, ang higo sini ko nang ihi sini sang baboy, ihi sang kuring, ihi sang ilaga, ihi sang baka, ihi sang karabaw, kun sa umabla kita no, o kun depende sa area naton nga mahimo makontaminate sini, o kun mahimo sini nga mag ginatawag pataas sini sang risk sa leptospirosis, makabulig man ang paghugas sang aton sini nga tiil sang mga bahin sang lawas naton nga na nakaubog sa baha sini o kun sa tubig nga hindi kita sigurado no sang kahig goon sina kung nagagamit kita sa pagpanghugas na ton, pagpanghinaw na ton gamit sa Sunthone Plus Herbal Soap. Pero sa aton niguya, dapat espesyal ang sabon na ginagamit na ton dira para langgi dira ang aton sininga ginagamit sininga habon. Kaya yung habon na namin, no? Kung may ara sa ginatawag, kojic, kag may glutathione, plus may vitamin C, pagid. Kag para hindi mag-dry aton panit, may VCO, pagid. Ina, aton maangkon ng mga benepisyo. Kung naribawa, ginagamit na aton sinisaton guya, amo ang clear skin herbal soap. Pati mga dark spots, ganit sini, ginaamat-amat niya. Fade, ginaamat-amat siya papanas, no? Para nga pantay-pantay bala ang pagputi sa nga aton sini nga guya. Pero masuggest ko, kung ginagamit yung clear skin herbal soap sa inyo sininga guya, abit dalas dasa nyo na lang, pati inyo sininga liog. Ha? Kata doon, di man nakaroon bagayan nga guya nyo, puti, liog nyo itom. Pero lawa ay pagin siguro, no? Kung liog lang imo sininga ginagamitan, ano? Kay guya mo itom, liog mo puti. Dapat bagay-bagay, kata, no? Pati sa butkon, actually, pwede magamit ang clear skin herbal soap. Ha? Para nga, mabuligan, ano, hindi lang makondisyon ng aton sa nga panit, kundi pati ang kulor. Maamat-amat man balanse kagma sa lalamaman ang aton sa nga paghamis o kon pagka puti. Pero ang ibang concern nila dira, amo ang palanakit sa kalawasan, especially kung nagabugnaw ang tiyempo, especially kung nagabaylo-baylo ang panahon dalin sa pag-init, gulpi lang mag-karom-karom, gulpi lang magbugnaw ang huyop sa nisang hangin, ang iban sinido ginakibang na. Nag-amat-amat na sugod ang mga palang-alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan, pakato sa pagbusog sa mga parte sa lawas ni. Actually, sa una pa lang ang mga sintomas yung mabatsagan na ton, kapiyan pakiti, kumbaga, ma-predict na nangadaan na ton, kung may amok kita sinaginabatsag, nagabalik-balik lang, depende kag kumpurme sa tiyempo, kung makapamahinyos nga daan kita sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil, namig din mo. Sa nagasugod, palang nga palanakit, sa nga aton sa nikalawasan, mabuligan niya nga matapna. Mga palang alay palang muypoy. Pero kung narimbawa, hindi naging dyan makaya sa bulubalan nyo, so kung na simple nga hilot-hilot, pwede kita makatumar, no? Parang nga magdugang stress bala. Hindi na magdugang pagyadang irritation and inflammation sa parte sa isang lawas nga afektado, pwede kita yan makatumar sa cess the pain. Kati ang cess the pain, anti-inflammatory na. Parang hindi na maglala dira ang irritation, hindi na maglala dira ang inflammation. Pwede kita makatumar sa cess the pain. Ina, kung hindi na masarangan, hindi na makaya sang hilot-hilot, kagpagbanyo sa ni gamit ang Santhon Herbal Oil, tumaran na naton sang cess the pain. Para nga makalikaw kita sa further irritation, inflammation, kag damage sa parte sang lawas naton sa ni nga afektado. Isan ko pinamangkot sa aton, ano? Especially sa mga medyo nagahina na blang ilas sa ring performance. Dumduman kung isa kagin relate sa aton sa ring experience siya. Actually, driver niya siya. Hindi ko lang pag i-mention kung ano gina-drive niya siya. Basta ti driver, ganyan, nag-uyat naman ni Bila. Pero ang iya lang siya, siya Doc, mayol lang kung mag-kambya kung nagapungko ko sa Manibila. Pero ang ako niya, kambyadas niya doon. daw hindi na siya ginatawag function sang maayo. Ang isa sang ginatawag problema kun nga ang naganubo ang aton sa nga sex drive. Kun nga ang nagakadulaan kita sa isang gana. Kun nga ang kung kaisa wahin na kita bala sa nga ginatawag focus pag-abot sa nga obligasyon sang bana para sa ila sa nga mga asawa. Inibangod sa kung kaisa nga aton sa nga pinsar. Kadamo na bala sang ginatawag mga ginatutukan na to, nagaka-stress kita sa paminsaron, tuman nga kakapoy, pati ang blood circulation, especially kung nag-drive ka bala, affectado ang blood circulation sina, kay nga man. Lawig ang imo sini nga pagpungko dira no sa tubang sini sang manibela ang mga tawo sini nga laban ang pagpungko kulang sa hulag affectado man ang blood circulation nga nagaaapekto man ni sila sini nga sexual performance. Pero manami nga balita basically sa pagtuon ang kombinasyon sang maca kag clavo huasca nagabulig parang magkondisyon ng aton sini nga panghunauna magnayanaya ang aton sininga paminsaron, nagabulig para ma-increase amat-amat ang aton sininga libido, nagabulig para amat-amat magnami aton sininga blood circulation. In effect, nagabulig amat-amat dugang sa aton sininga pwersa nga maumpawan ng aton sininga tuman nga pagka-luya. Ang efekto, naganami, nagapanumbalik o nagabalik ang aton sininga performance. Amo na nga ti kung driver ka, ti parte ang arangkada eh. Gamay nga lapak sa clutch sa gamay nga pitik sa isang handol sang kambyada, sulod sa permira, diretso, segunda, tresira. Butang balon na ton, sir, amat-amat balik ang naturalesa sang aton sa ngalawas kung mabuligan kita, no?

Kaduha lang sa isa galik ka, si Mana. Available na ni sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Alang-alang na naman ang aton sering oras sa aton sering pagpangalaga diri sa aton sering programa. Pero kabay pangabisan paano may nabili naman kita sering gamay nga bulig o kung makabulig-bulig sa inyo sering mga tinguha sa pagpauswag sa inyo sering mga gusto improve sa inyo sering lifestyle, sa inyo sering ikaing lawa sa pangkabilugan. Sa pagbulong sa badatian, but most especially kung paano kita sini makalikaw sa nagkarinlain sini nga mga problema sa kalawasan. Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad, same time, same station. Sa kinahandan ng inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihiyang tanan. Kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before

0: TMX FM 103.9.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santol Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
9: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuot sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi.
3: Property.

0: Capsule,
1: Cac Evergreen,
0: Coffee Mix.
1: May mga sangkap, agut,
0: malikawan,
1: ang heart disease.
0: Evergreen Herbal Capsule.
1: May mga sangkap na turmeric,
0: malunggay,
1: saluyot,
0: ampalaya,
1: wheatgrass,
0: barley grass,
1: kag vitamin C.
0: Evergreen
1: Coffee Mix
0: with turmeric,
1: malunggay,
0: kag mangosteen.
1: May kape ka na,
0: protektado ka pa.
1: Produkto ni Doc Hiko.
0: Mabakal
1: sa mga butika.
2: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya,
3: mag-inom sa kape

0: and need now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santol Plus Gold.
2: Ito nga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santol Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Santol Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon.

0: halong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Maayong-mayong hapon sa tanahan. Aba, nag-play pa nga ako ng cellphone.
1: Good afternoon, mga pinalangga ko nga katropa.
0: Welcome back, katropang sexy D. Kamusta naman yung mga mother, no? May, I hope nga ma-fast recovery kita yung mga mother, no? Kagbis kando alien lang ako sa bong, no? Naka-mint green ko, tanan kag doon. Hindi ko kabalo kung doon ma-traffic light ko. Hindi ko ni mabunggoan niya, promise. Kayo, naglalakad akong highlighter. So, how are you, no? Grabe, no? Ikaw lang yung haggard nga shadow gadget siya pong kagwapa.
1: Siyempre dapat, ito pa pabayaan ko, galingon pa. Kaya basi, busy-busy. Kada karoon na po sa ngimo nga.
0: Gwab lang pungit ko pag ambal mo. Ay, ang bot. Thank you, kidari na masadya naman ko. Kung kagapo, no? Gabi, no? Dogi ka oras. Bila nga daw, gambal na kikuyos. Ano? Ano pa topic, estudyanta? Ay, ambal ka mo. Obsan, kikuyo. First time in my life. Ngayon, obsan ko. Bila mo na kadiwalwalan ko, katropang sexy day. Pero, obsan ko kagapon. May mga post ko yung mga... Dugay-dugay. Gambalay nga ako nga ba? Baya, tama na po, ito. But anyways, no, it's good to have you back, no? Isa kagidya ka asset sa XFM yun.
1: Bo asset? Inong mer ikaw?
0: Hindi, aceton. Pampatunaw ka sa aming matigang mga ingron.
1: Hindi naman ba aceton? Ha? So cute, text na yan, di ba? Aceton.
0: Awal ka ni, isa kang aceton. Ikaw makapatunaw sa amon nga mga matigang nga engrown. Ano ka acid?
1: Gagan, no? Gagan, no? Naman ang
0: ay, utok yun. Basta, rakay ka gana ang utok. Kaya makita, takay ka ka-inspire nga akong utok yung mga ginago. Sorry, as a word, ha? Ang bago mag-ginaw, go! Hindi ka kadlaw, ingenious yung boy. No, syempre, no, Maayong hapon sa tanan!
1: Nan, amun na da.
0: Isa ka mainit nga hapon. Very good, good ang chimpo, no? Kaya nagainit siya. Pero munuha, bala kayo, dugay, mag-alom siya. Into ka man panahon, no? Pero sa honestly, no? Sa Manila, balaya nag-inulan. Balaya, sexy di.
1: Grabe ko lang ito. Magyo. Wala man, di ba? Wala man
0: mag-alom. I cannot know.
1: Pero tinahidlaw ko yung simoy.
0: And I miss you too. Pero guys, di mo malis siya. Hindi ko na magkilig si Aya. Bawal. Bawal is amon reliyon ang mga kilig-kilig moments, no? Okay ba naman yung reliyon? Acetone. Akon, acid stone. Kidney problem.
1: Si mama, gallstone.
0: Si mama mo, gallstone. And welcome to the Stone Club. Uy, duwa sa kidney. Kung may kidney stone para takapabalo, no?
1: Amera ka man.
0: Sakit-sakit, nagalipag na ka problema ako sa kidney. Kaya hindi ka nakatindog straight. So, ga-drive ko sa salakyan ko. Gawin ko na, oh. Ginamo ko lang, oh.
1: Ano, Tone? Mayara ka na to, oh.
0: Oo, sa reverse side. Sali, pag-abot ka sa reverse side, ginaboy ko lang din ang yabi sa gun. Ikaw na rin pa parking. Hindi nagigya kaya. Kakamang ko. Sakit-sakit na mo. Masakit pa na siya sa gallstone. Kaya ang imo nga likod, nadugin na compress.
1: Huwag mo na ba siya ganyan sa likod man, pero clear niya ang kidney.
0: Ay, very good, very good. Hindi loglawag ang kidney, just me yun.
1: Gambal gani ang doktor nga, kung ako lang nga pa-desisyon nun niya, kung kumplito lang dito yung gamit ko nun yung sa bago, ya. Sila na lang mo pera, kay clear tanan ng laboratory ni mama, wala problem.
0: Pasalamatan mo, ya, ang Ginoo, nga gallstone lang. Kaya ang gallstone, siya doon lang na ikahapos siya. Doon normal na siya nga doon, appendicitis ba lang, aging kwa lang ang bato, yes, that's it. Okay. Pero pag kidney problem kaya, there's a big possibility nga ba si tubuan ka di kay ma dialysis ka na. Eh kung wala ka kwarta, wala dialysis, patay ka, di ba? Amo na yang kabudayan sa dialysis kay pila ka oras dapat pungko para eh sa laon ng imo sa machine imo dugo. Tapos balik ka naman ang
1: kakapoy. Ti may lang kay kagin dialysis.
0: Wala, gindial ko lang sila. Tapos nag hello.
1: Hello.
0: Di ka ba lang anong gindial ko? Ang hindi ko number mo niyo.
1: Correct.
0: Diba? Correct. Pangamuyo lang. Tanan nga natabo sa kabuhi ko. Hindi pa ko perfecto nga tao pero yung pangamuyuan ko lang. Diba? Amo na ambal ni actually no, ambal sa nga kun nga daughter sexy din no. Bala pa no, sa una katoy sikad ka lang no. Katoy sikad lang ta no. Wala kita nagdahom nga makabig bike ka, Subo nakabig bike ka, Subo nakabig bike man ko, arab lang, grabe no? Arab lang, paano? Diba? Eh, hindi mo na, supposed hindi naman ako, pero there are good people behind that success in life. Hindi, sala-sala naman. Hindi, ang boss. Yan, isang success yan. Yeah, success. Anyways, no, maing hapon sa tanan, alas 2:15 na sa hapon, mga katropa, kag nagatutok naman ka mag-ihapon din sa atin nga programa, X-Rated, kaupunigin nyo nga, mala-alien nga forma, Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka-vocal, kaupod si...
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod! And hindi kita rin makita, Sexy D?
1: Yes, pwede nyo gig kami makita sa YouTube. Amo na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. So kung gusto nyo ya balikan to yung amon nga mga live, pwedeng-pwede nyo gid jakatuan or kung mapaakwan kaya bi, pero may kaya bi sa YouTube, ya hindi kaya bi maka-Facebook, pwedeng-pwede ka man kasubaybay sa amon nga live dira. Kag live na live kami subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung mayara ka da iya nga ipatamyaw or mayara da nga mga birthday da or kasal nyo da bi anniversary nyo, pwedeng-pwede nyo gid iya ma-comment kag ang pinaka the best nyo na imuon kung gusto nyo mag-advise sa aton nga letter sender nga katropa nga nagpadala sang iya nga kabuhi. Pwedeng-pwede ka man da iya ka-comment sa aton nga live.
0: Kurik! Kurik-kurik-kurik-kurik-kurik-kurik! and syempre, no, ari na, ako ni Butang Drino, ang atin nga number, no, ang numero nga pwede nyo gida-tawga, no, 0950-522-2818, no, akong ina-ipin, ha, para dasig ninyo makita sa atin nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Yes, kagawa, shout out lang dagali kay Sir Mitch, no? Do kagawa po siya subungan.
0: Laddaw lang mo.
1: Do, bagong haircut.
0: Do, magambal ka laddaw, do, walang kasarihan. Hindi daw. Nagaduwa-duwa ka
1: ko na. Hoy!
0: Hindi kita mo daw, ang maladrik, so yan, gwapo-gwapo, si mamba!
1: So, pwede ka subungan Sir Mitch, ha?
0: Siguro, hobby.
1: Oo, kaga, pwede nyo ma-comment, mga katropang inyong nga number, ha. Kung wala ka mo yung load, nga kung gusto nyo yung mag-advise sa aton nga katropa, pwede mo da yung mabutang imo number kay kami ang matawag sa imo. Kami ang ma-adjust.
0: Exactly, no? Kag, at the same time, pwede nyo man i-greet ang inyong mga businesses, mga tropa, mga friends, family diri sa aton nga page, no. All you need to do is i-type in lang dira, no, ang inyong mga pa-shoutout kay i-try gid namon ubuson ang tanan nga nagka-pa-shoutout subong ni hapon. And at the same time, mga katropa, no, ari na, nagapanguna din, no, ng aton nga Sir Junjun Jos Abueva of Dumaguete. Thank you so much, no, mga taga Dumaguete, dira, no, ka mga maayo jud sang mga tao sa Dumaguete, no. They're so friendly, they're so polite, and they're so gentle. Meaning, magikap ka, do jila ace.
1: generous.
0: Good sila. Kaka-giver, no, isa na ni si Sir Junjun Abueva, grabe. Kaya kita yan nga, ikaw na itong ipakadto, yung ganyan pakakort.
1: Sana all.
0: Ipakaon niya paka...
1: Sana all.
0: Ang ginagaw niya paka... Wala, ay kita plus ako magadlaw. Honestly.
1: Tanitanan, no?
0: Ito, sigun si mumugaw po.
1: Kadlaw na.
0: Ano na ito kahaling kabisa mo niya? Ay, ano? Hindi ka ito ba? Drama naman balaan ko naman kung sa tao medyo tisoy ka gidya kay inumuya ka palaw ay ang realidad back to the...
1: Dob, normal ka pala.
0: No, good line, no? Ikaw, may try tabi. Kaya di ba nagambal ka nga guwapa ka, di ba? Di ba, dami nagambal guwapa ka? Feeling ko, yabagay ginasim.
1: Trip lang nyo naman ko, ha?
0: Mag-asipan ko, nagbalik na lang sa kay Uya sa... Sexy din, no? O, gitulun mo pa. Hindi, joke lang. Ay, naman lang.
2: Wow, ka-perfect.
1: Hindi, yung Manila. Kung guwapa ka, kung guwapo ka, kung no, confident ka na iya magpalaway sa no, tsura
0: mo. None. It's coming from her mouth. She's yeah. So confident, be. Sige, try be natin, be. Sige, be, try be. Kung paano, be.
1: Tadu ka.
0: Sige,
1: duwa,
0: one, two, three, go. Ah! Hindi. Dapat yung guwapo. May balik mo kita ng pakit kita din.
1: Ah, okay. Sige, may pakit na okay, yan.
0: In 3, 2, 1. Ah! Ah! Lo, grabe. Certified to toto.
1: Pero yung padungan tamang kait niya sa toto ka man.
0: We're together and feathers are forever. Ay, wala akong manginami ako. Alas 2.21 na. Grabe yung alas 2.21 na dahil, no? Saan time din nag-start ka? Alas 2.21. O, dumabasa na kuya mo.
1: Ay, kagapon na. Malanta ka kagapon nga. Early pa, ha? O, alas 3 po lang nabasa yan, na.
0: Why na ko, brahon mo? Expectan mo kung nalabaon mong basa ko. Ang sure lang nakuha ko storya mo niyo.
1: Tay, nagkanta ka na lang.
0: Ay, nagkanta. Kikuya, lamba ko. I gave my all.
1: Hoy, kung kita, magsalaset mo. Bakit kung harap ako tayo ganun ay, daw, ay.
0: Ay, kung, hoy, Angie ko tanay. Pero doon ka, palo pala, shout out ka man to, pero okay man. Ay, man, may man ka buhay. Natuhay man. And speaking of shout out, gina-shout out ka man din ng mga katropa na ito, no? Nga nagpamati sa Lost Boys, The Lost Boys! Siyempre, nagkapanguna, ang amon nga. Katropa, kag-bro, nga si bro, combat. Thank you so much, bro. Combat sa tanan mga bulig, sa tanan mga kayuhan, sa tanan mga pagpalangga sa aton nga The Lost Boys family. Why kasi pili? Yeah,
1: ako mo pa-thank you, mangko.
0: Sige, go ahead. Sa imo. Ay, ano naman? Sa wala imo. Pa mangko kayo may ginubra gani.
1: Thank you so much, kid. Kasi, diba, some time to nga, nanginanlan ko mga katropa, aragin niya si Uncle Bob niyo. Pero wala ko tanga.
0: Raki, buto yung inabayaran nyo dahil yun ka na, may sila pala. Actually, duha ka muna hindi kikay. Hindi, thank you, hindi kikay ha. Kaya siya na ano man. Hindi kay, ang iyang ako rin. Siyempre nagbakal sa generator. Kaya dugay dugay. Tiyada ko ba iyang ano? Sige, dululungan mo lang ka mo. Ano?
1: Pero saan o saan pa bunya ko?
0: Pero nasig lang yan, kaya kita mo nang may unod. Ano, ubas na, nadula. Dadasig mo na balik ha. Pero di actually ha, hanggat may kabalok, hanggat may ara kuya, hindi ko hindi pagdalok. Hindi sa tanan ha. Sumati sila mo. O titi dito to. Saya kasi siyempre no. Siyempre palangga tayo nga ito nga bawat mga katropa.
1: Pag yung klaro, hindi sa tanan. Kaya si Yolo, tinugay mo
0: lang. Wala ka kapangindi, no? Anong, kubaway ka kapangindi. Nang kapangindi man eh. Subungan eh, kapangindi. No? Grabe naman ito, naan ko lang ito kagina. O, paano, this is how you say no. Gano, stop.
1: Yes, wala, wala. Hindi yeah. Say no.
0: Hindi actually, as long as I trust the person, no? Hindi tama na gani nga when you have a trust to a person, hindi git pagdulaon kay it's privilege mo. Pag isa pa akong kaya, malang na ako mabulig nga, di ba? Pero importante ka dyan, mag-get well soon ka, no? Kaga, mag-get well soon ka. Ito si, si tita, si mama mo.
1: Oo nyo kuya, pasyente, abala.
0: Di ba? Forever na yung friendship tayo mo na rin. Hindi tayo hindi ako pag-islan kay ikaw ganyan. Ikaw ganyan ginanlan sa akon nga brain cells. Kondogi daw. Lula yung sulo mo.
1: Wala lang. Isubukan ko.
0: Kondogi sa... Double menings! And just syempre.
1: Kasi no? Buwan ko kay ti syempre. Oh, tuod nga. Pero tindi ta di mo sa lifetime gid niya. Ano, 'di ba?
0: Syempre mo na gani ang Manila gani sexy di. Always grab the opportunity yes. To be with your loved ones, your friends, your brothers, your sisters, and everything, because there will come a time na you will be removed in this wonderful world. Amo na nga hanggat kaya ko ginatag sa bata ko kung anong alam ko nga makapalipay siya. Ano ka tumutumbo siya? Maayo, gigo niya. Grabe, gijasin. Ang tears of joy niya, kaming mga titos niya sa Dallas Boys, nag-congratulate yun siya. Yeah. Tapos may ngalan na siya, Ika Moto.
1: Moto na siya.
0: Kasi ang ayayo, ginmana, Ika. Kay Monika, nasa namon mo. Kay Only Girl. Te, hasta na nagdako sa nagdala niya Ika. So, ang mula subong, di mamu ko na yung papa, Ika. Do Pikachu ba? Pikatoy, Kuya Pikatoy.
1: Congratulations, Loren, ha. Kaga,
0: deserve niya.
1: Ginugid, ha, ng halonggit.
0: You know what, ambal ko siya, why she deserve it, sabi ko. Grabe na, ang pagpalangga mo sa akon, di hamak. Alin sa unabs kang diin, Kuya, why mo giguga kalimtan. Baka musta ka, lang gid yung bahay nga, bata. Yes. I'm not saying na di ko palangga, sandwa ko ka, so, kalaki, no? Pero what I mean is, lang gid yung pagbahay, gaka-sweet gid yung sa father.
1: Yes.
0: And ang balya sa...
1: hands-on, ganyan yeah. Sa mga babae.
0: Muna ang balagan, hindi ka rin ka di pagbiyaan pa, ay kung isa sa balay, I will forever be yours. Pag niya siya sa akin.
1: Iway ka man nag-ibe.
0: Wala lang yun na, mukula na, nag-wasli ka. Kaya Todd. Da! And of course, a shout out again, no, kay Bro Julian, Bro Bert, Bro Limar, Bro Joey, Bro Noel, Bro Mauricio Brothers, Sir Paul, Bro Sijan, John Thunder, Bro John Ray, Bro Ridan. And sa tanan nga mga no, especially kay Manager Lil Bidonia, nung manager natin sa Good Motor Trading. Shout out to all of you. Tol Marby, get well soon sa mga bata nga si Sofia. Thank you man sa tanan mga bulig, no. Ito ariman si Tol Marby from Silayno. Amula niya nga mun nga Queen of Mercy, no, sa grupo. Pero hindi ko ni malaot ya 6CD Ninja 400 niya nga motor. Hindi 500 ako. Hindi ko siya malaot ya. Grabe niya magbanking ya. Babaeng tao, ha? Ah, grabe. Gambal mo, kululuha mo. Hindi ko kalaot ba? Ano lang nung kapuwala lang?
1: Cool ba? Anak ko na riyan.
0: And syempre, may gina-shoutout ko nilo. Shoutout kali kay Sir Ron Mulato, no? Of Kabug, no? Shoutouts. Iyan nga, promote ko lang iyan nga, ano nung, ano yung tawag ni? Yung page, no? Grabe ka mabuligon ni, no? Actually, siya gininagbulig. Isa sa mga nagbulig para sa motor, no? Thank you so much. Molats TV, no? Molats TV, no? Grabe ka pa nga. Taka sila ito. Ang iyang nagsaka siya sa jeep. Tapos may nakita siya ng cancer patient. Okay, siya pagdaduway. Hindi scripted. Gulpi lang siya. Nagkakorta. 2,000 ginatag. Yan balya. Dok. Diba? Kung ambulan ta na nga Pilipino ta na nga. Like anyway, shout out bit sa tanan, no? Shout out sa all my admins as well, no? Grabe kitang mga ano. And kita na kita karon, ha. Tandaan niyo ka mga katropa, kita ray kita dira sa Buklod Resto Bar, no? Kaupod si Ayla and Mark, no, sa alas 7 isang gabi, no, dira sa Buklod Golf Club, no. Shout out to Sir Mark Torre. At the same time, baka may harap ka pa shoutout, mga pasalamatan, ng mga doktor.
1: Ano subungan na advance ko na, I would like to say congratulations kay Ma'am Joanna and Sir Amando. Kasal nila buwas. Actually, harap ko buwas sa Echo Park. Mag-serenade.
0: Paldo. Ano ba?
1: Tapos mag-host man na sa
0: ina. Olo! Kanta serenade paldo naman. Sing paldo, nanmen na naman. Bulapit lang di! Nature's? Ah, Nature's.
1: Hindi, hindi sa may Granada, sa may Bantog Lake nga, Echo, ay, wow. Echo Park.
0: Ay, huwag dirada sa sulod na nila nga. Oh, kapila na kami da magtukar man, oh. Namin na da.
1: Pero medyo nabudlayan pa ko sa outfit ko. Nangita pa ko kaginay nga gaw. Ayan po.
0: Tingnan mo, akilan lang kita ito. Ah,
1: oh, syempre, long sleeve to nga wala, diyo.
0: Ah! Long sleeve na wala diyo. Ano man?
1: Wala diyo.
0: Open lang ina diha.
1: Slit gidi ya, miss slit gidi ya. Oh,
0: grabe ba? Slit through my fingers.
1: Snipping to me.
0: Luka, knock knock.
1: Who's there?
0: Slit.
1: Slip.
0: I slit into my fingers. I slit in my toes. Ay, kasi ang jagi niya wala. Hindi na kayo makapsin.
1: Hindi, next second, ano, makatayo yun ako po.
0: Grabe ko, muna ginigong ulo siya. And, but sinabala, speaking of that, wala pa kita ka rin ka-promote sa aton nga Ultimate Trio! Hindi nga aton nga Ultimate Trio, mga katropa, no? Para maglawig kita, para mas madamo nga kadlaw, madamo nga enjoyment ang aton nga ma-experience, no? Bao, kinanlantagid nga tumaroon ng aton nga Ultimate Trio. Shout out galing na once again kay Sir Ron Mulato. Thank you so much sa pagbulig sa motor. At the same time, no, thank you so much i-follow niyong iyang vlog, no, iyang Mulats TV. Madamo siya sa mga vlog nila nga ma-enjoy niyo gid. Kaya ini nga tao, no, shadow gid ka mabuligon. Promise, no. Tani, tularan siya ka. May God bless you with more life in this world.
2: You.
0: All right. At the same time, mga katropa, ambalya, no, Ron Mulato, thank you so much, sir. God bless sa programa MOH. O, di ba? Ano yan? Amo lang na gali. Sabi ko, may mga meaning of memorandum of operations of the household. Amo lang man gali, sir. Yung caps lock mo, gid. Ano ba? Balik tayo sa Ultimate Trio, mga katropa. Ining Ultimate Trio naton, isa ini sa mga kinanlan sa aton kalawasan. Bangod ining Ultimate Trio naton, mga katropa, ini gina pangunahan sa aton nga Santon Plus Gold. Ano bala ang Santon Plus Gold, mga katropa? Ang Santon Plus Gold, ini isa sa mga ginatumarko kag ginainom sang kadam-an bangod manami ang epekto sa aton kalawasan. Nga, kay ini nga klase sang suplemento, may ara ini sang mangosteen. No, hindi mango, ha? Kundi mangosteen. Ining mangosteen, mga katropa, isa ini, no, ka antioxidant nga nagabulig sa aton kalawasan nga magkakas sa tanan nga mga toxic sa aton lawas, no. Antioxidant ini. Amo na gini nga mas damo ang milligram sang aton nga mangosteen para the more nga makuha ang aton mga toxic sa lawas, the more the healthier we are. May ang palayapa nga gindugang, no, para biskan mapait kay kabudlay kanoon kay kapait, ari gimbutang na lang sa suplemento para ma-regulate ang aton mga blood sugar at the same time ma panubo ang aton nga mga cholesterol sa aton kalawasan. Kag syempre may aram kita sa mga aton nga malunggay, ang malunggay nga do wala nang gigatubo kay ginapoksi ni nanay. Binli mga kamibis ka ni Sakasanga, maluoy ka. Kay ginalakot siya sa iyang alaswa, no? Ginalakot siya iyang tinola, ining aton nga malunggay, rich in vitamins and minerals. Amo ni nga, importante man eh, sa aton nga kalawasan, plus gindugangan sa garlic nga anti-cancer, at the same time ang garlic nga anti-inflammatory, meaning kakas ang mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Kag dumigin na tumuok ka sa tubangan namon, gramo gito mo kon. Ano na, pindot-pindoton. Grabe kay dirigidigya ka tumuok-tumuok ya sang tela, no? Drapa sa mga sensitive na part, hindi lang gidiri sa babaw. Kalinit, ah. Gaindurso ta diya sang mga suplemento, ya. Ano naman, may mga buslot ba? Nakatalong ba?
1: Hindi niya buslot, ya. Do foundation nga nag-agsik pala.
0: Ah, okay. Pala. Hindi lang, di ba tumuka kayo doon ka... Ay, nagkangilo! Siyempre, no, para matapos ang aton nga Santon Plus Gold, dugangan tapagid sa spirulina nga source ang protina sa aton kalawasan. Wari ko dugangan pag ini-sexy D. Go ahead, sa ikaduwa.
1: Ay, kaduwa to ka produkto, mga katropa. Amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa inisa siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga naghalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa exposure, perfect gani para sa imo kag mati ko sa aton nga premium D3, mga katropa. pa, may ari pagid ni sa nga calcium. So kung nga ang lola mo, bikag lolo, nanay o tatay manda, or ikaw nga medyo weak na ang imo nga mga katulanan, da pwedeng pwede mo gid niya tumaron. Syempre, hindi makumpletong aton altimetryo kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung may ara kaya sang sensitibo nga tiyan or gina-acid-acid kada iya, pwedeng-pwede giniyagiyapon sa imo. Kag syempre, nagapadugang man paligon sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabuli giniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. So, especially subo nga, ulan-init ang aton nga chimpo, ang mga kabataan, ta pwedeng-pwede manikag wala gini saya, pili kag natural, walang halong chemical.
2: Kuri-kuri-kuri-kong! Ano pag inaulat nyo, bakla nyo ang aton nga ultimate trio sa malapit nga butika sa inyong lugar. At the same time, pwede-pwede nyo man i-baklon sa Shopee and Lazada online. And pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizard Street, Barangay 39, Bacolod, Seray.
1: Kung tamarang ka naman magkadto sa butika, pwedeng-pwede mo gidyang ma-order through online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto ka lang sa official store sang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
2: Amihan ko plus yung pwesto, blad ko pang haki ka gidyan. Ano nga bakal kamuya, ha? Hindi kamuya magduwa-duwa. Karong panam.
1: May kaga, mga gina-review ko bala mga product na sa Shopee bala. Uh-huh. Ang turbo, gina-review ko.
2: Ay, turbo? Ano, tuod ko.
1: Mga comment bala sa mga nagbalalakal. Uh-huh. Bala, pangatlo ko na yan. Nasatisfied talaga yung aking misis.
2: Ay, ala no. Kanami, gidiyos ang turbo yan.
1: Oo.
2: Ah, wala yaga pa yung munong yan. Luway gidiyos ako bala mga rirap.
1: Sige lang, kay guwapo ka man. Mga amo, siyempre, low eye, ganda nga itsura, tiya. Pero, ti, wala man lagyapon. Kaya shoutout tagalis akong kumpare da, o. Si Charlie Besa, maulanon nga hapon, madzia. So, magaulan da iya sa inyo. Gariya, wala diya gaulan.
2: Uy, may nagtawag pa iya
1: sa... Gainit diya sa Bacolod. Gag, kumpare, bakal ka na turbo, ha? Tara, magamit mo sa imo, misis. Ano na?
2: Ay, nako. Okay.
1: Yung sabot po gano'n, on-air talaga.
2: Oh, on-air, no? On-air siya. Okay. Hmm. Alright, alas 2:38 na, kagang tiyempo. Tiyempo man ang pietsa. Ang pietsa man. Ang pietsa, subong. September 18, 2026.
1: Grabe. Tsagan mo na beer na.
2: Oo, ay kasi siyempre, pag beer na, sa buwas na ang amon releasing sa amon nga song, Between! Between sa langit! Buwas na ginoy, salamat.
1: Ang basa ako, kumpare, ano na siya kuno ang turbo? Ang turbo...
2: Gatour ka na sa bow.
1: Oo.
2: Sige, may speak ka, Risa.
1: Malupad ka, matupa ka sa iyong asawa.
2: Ang turbo mo malang na ang nagpabaskog siyang akon nga pistula. Nagkalabot na ko siyang 12 rounds ang dinuplaan.
1: Oo. Kag, 12 rounds ang sapnot.
2: Kaga nadulag ng biring sa akong kalawasan. Naglagan siya nga 120 ang persa. Wala ako, ginang ako gali siya ang kulbam, no, sugod na gamit ako siyang turbo, nagnami, ginang ako nga pwersa, dumala, kabayo. Abal ganila bala, saging basta labing, no, grabe, baling suli lang, wala, gambal man na nga ako nga sa
1: ano. Ano lang sa tour, anong tour?
2: Ang tour is, Tori Campo.
1: Ang buya,
2: bulubaliskad. Turuturungon nga bulubuliska. Guwapo ka kadlo.
1: Guwapa! Isog dito!
0: Ay, di ba kay Turbo, honestly, no, isa ini ka food supplement para sa mga kalalakihan nga ginimo sa mga kakaglavo, huwas ka nga mga herbs, no? Ini mga herbs siya, budlay pa ni pangitao, no? Kahit tungod, gina-enhance ni mga libido sa aton kalawasan. Amo na nga duganado, kagid, gainit, yung palawason. 30 minutes, ya, siyempre, before mo ya
1: maglalagan
0: sa aya, mga mamon, yung mga giling-giling, ya. Painiton man, ay patunawon mo, gid nga mag ano. Bala, di ba? Ako, ya, makambal ko, gintrangkaso, gina-iba niya sa paggamit na. Gintrangkaso sila, gintrangkaso sa kay siyempre, yung painom yang iyang atamaraw. Siyempre. Nagturo. Kulpi nagturo-turoon ka tal. So nga. Ay, so ngay naman na. Nga malaba.
1: Oo, wag lang to. Kundi sa akin nga, upper ano, yung may ngala na turbo.
0: Wakas ang lakas. Ay, sorry.
1: Ano? Wagas ang lakas.
0: Lakas. Ang lakas mo makabengs, bangs.
1: Totoo, naglayan ko tayo pamatsag ko yan. Doon mo gito kuro.
0: Pero wala man ga-transfer sa imong energy, agara man. So, ba siguro pwede ka man kainom turbo, no? No, yung guri ko, ay! Hey!
1: No, no, pag inom yato ya do ka alpha king gidyo pa nan apo siyo do ka mafia bala
0: do ka gorilla gidyo oh ba Ah, kampus Tuhan. Pagi, pinablo ko ng dugay ko.
1: Nga kalagisig. Nga na yung imo, yung shantia.
0: Ay, shantadel.
1: Shantidok.
0: Gani, no, grabe. Wala gisig, John.
1: Oo, ikaw na, paano lang na, way sometime na mag-joke.
0: Ay, grabe na ako yung... Ala na dalang unod. Sorry. Mo sa bembem to na butong. Ala kita munod. Sorry. Ala na naman tabi na siya naman to. All right, let's. Hindi na pakadlaw talaga yung kabalo ko nga.
1: Maglantaw, wala ko nang puti na.
0: Wala, tusino. Kita ko na kung mag-download ka sa mga motor na blaga ka pula, doon ka puti. Ang tawag na naman na lati, kwa mong tusino mo. Nakuha mo man tusino mo, luto na. Una, pulburon pa na mo. Ay, pulburon. Magpula-pula, tusino.
1: Hindi mo lang puti pa na sa una. Doon ka bacon.
0: Oo, na bacon. Patingin butang yung sa parilyahan na luto. Nagpula, tusino. Tapos, anamihan ko pa na sila. Kaya pagkatumba, hindi pa na maako. Yung nasakitan. Pero pagkiyang-kiyang. Pupag ka mo sa punta.
1: Ah, ganun ganyan. Amo ka na guro, ay.
0: Saan sa bike? Kaya parang kaunta kaya.
1: Oo.
0: TBMX, BMX, pasikat kami pag natumbay. Uso yan. Pwede ko, ano yan, may kapoy. Kapoy bike. Pag-ibangga. Pag-ibangga. Na ba yung tao?
1: Bagras. Sakit, kid man bala matumba.
0: Bagras ba? Bag-uso. Bukol. Pag wala na to.
1: Wala kaya sa ako niya. Pag-intra ko yung Miss Buntis. Yan sa sila.
0: Ano.
1: Siyempre, nag-gills ko. Kahit yung siyempre kaya ko.
0: Buntis? Meaning gabuso?
1: Oo, Miss Buntis.
0: Grabe, abi ko yung buntis ko nga. Pagkakas mga... Sige, tapos?
1: Nakatanlog ko talaga midwife tindog.
0: Ay, buhay managwa?
1: Wala, kay gamay pa malang siya. Okay, mga 4 months, or 5 months.
0: Tapos, ano?
1: Itanlog sa nga, no? Plaza, sa sila? Mayor yan.
0: Pero wala ka man na, naunang balikawang, wala agad.
1: Napilas ko sa tuhod. Pero nospital ko yung pagkagabi.
0: Kaya nagdidig
1: hindi ka. Itong odya sa pagkadanlog ko. Gin-heartburn ko ya. Kahit ang panamkon kong tang na nga juice na balaho. Kada kaon ko dapat may juice gid. Katang.
0: Talaga tang-tanga.
1: Kaya mukhi ko na iya okay. Kada
0: ano. Acidic yung manama. Acid ka na
1: mo. Gin-heartburn ko to. Wala ko ginawa. Tiyan mo to eh. Dala sa ospital eh.
0: Tiyan ko no, kaluoy no. Pero at least okay man, safe kid man. Kaya gwapo bala sa mga bata. Eh, bala. Mistiso niya ka na.
1: Mistiso.
0: Pwede
1: yung
0: Bisaya.
1: Pwede
0: yung Bisaya.
2: And shout out, no? Shout out rin kay Death Obispo, no? Good PM Uncle Bob and Sexy D from Metro Manila. Alright, alas 2:44 sa ngapon mga katropa. Mamati kita rin sa malipot nga painumdom kag musika kay sa atong pagbalik. Basa kita, no? Magabasa si Sexy D sa isa kasulat para sa aton nga mga katropa. Diri lang siyempre sa X-Rated. Kaupo din nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kabokalawed.
3: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipat ta.
2: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo,
3: exciting.
2: We'll be back.
4: X-Rated.

0: FM 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botan balon sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na naging effective ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
5: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawagan ni, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang ay soflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health.
5: X FM.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: X rated on X FM.

0: And we're back! Siyempre, alas 2.57 na sa nga po. Kagining oras, ginadulong sa inyo. Sa aton nga paborito. Sino na yung mga nag-type mo? Nag-ibot ako. Ano yung heartbeat?
1: Abi ko yan ganito, boom!
0: Abi ko gani yan, nakita mo na paalam. Alright, no, siyempre ini nga oras ginatulong sa inyo sa ating paborito nga coffee. Wala iba nga ating nga Santon Plus Coffee Mix. Bala mo ini nga ating nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa mga paborito natin imnon. Labi na gid no kung ikaw nga klase isang tao high blood doon or may balatian ikaw sa korason, kag acidic ka klase ng tao, pwedeng-pwede gini sa imo kay nga non-caffeinated, meaning wala sang caffeine. Ang feeling nga nagkape ka na healthy ka pa. Amo ina nga ato nga Santon Plus Coffee Mix. May ara ini sang moringa, mangustin kag soya powder nga nagapaswabi kag nagapaka-healthy sa ini klase sang kape. Nagabulig man ini sa mga kababaihan ta nga may hormonal imbalance. So if I were you, mag Santon Plus Coffee Mix na kamo.
1: Dugangan ta pagidsang produkto para sa aton nga mga kalalakihan ang turbo. Wala gida ano. Ang turbo gawa sa maca at clove, waska nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. So ano pa ang ginahulat niyo? Kung gusto niyo nga makalabot kamo 12 rounds, tilawin niyo na kag tistingi ang turbo. Kaya nga sa turbo. Wag sa lakas.
0: Abi ko yung nagyatag sa akin. Kukot-kukot.
1: Ang loko-loko. Pasayo ba lang ang gamay sa iya?
0: Diba ko ni ganino? At least yung nagtukok pa sa Japon. Abi ko ngayon may kilabutun sa akin yun.
1: Abi ko yung may hatag sa imo.
0: Bakalig din yung ato ng mga suplemento, no? Nga BFAD approved, kag halal certified, in other words, pwede gini imunan sa ato ng mga kauturan ng Muslim. And syempre, dugang nga tamyaw! May ka-acting ko lang. Dugang nga pagtamyaw! Syempre, no, arin din, no? Ang ato nga katropang Elvira Gilogo from Kabangkalan.
1: Kagari man diri ang aton nga katropang Ledesma, friends Neil. Good morning, afternoon, ma'am. Sa diin ko ni sa kanin na estudyante.
0: Taka sila yung ininguro mo?
1: Hindi, sa diin ko ni sa
0: kanin. Mga Ledesma, sila yung mga sulweta, bye-bye. Estudyante mo sa guro sa PE.
1: Taka sila yung ka, Sir Neil.
0: Alright, shout out sa City College. Kuno ambal niya, chumarin niya, tarugugum kra. Japanese mo.
1: No friend ko gid nimo. Chingwa chwa, chwa.
0: Diba, shout out from City College. And syempre no, gina-shout out ko man dira ng ang ato ng mga katropa sa The Fort. Kita na kita dira sa September 23rd.
1: Wow! Grabe ba?
0: Sa wakas. Sa mga wala nagpati, sa mga banda nga nagambal nga hindi kami na kasulod.
1: Wow. Ah!
0: Salud kami, aboy. Kabulay kami kapitaw. Pwede sa pakapit-kapit yara na sa abilidad. O kamo na kasulod ya, kaysa kapit kami na kasulod. Kaya abilidad ki kami ang ipatawag ki na may ansa mo na.
1: Correct.
0: Huwag kami yan nagkanto sa deport ito. Kami yung ipakanto.
1: Masakit naman nila eyes.
0: Oh, masakit naman nila. Ang mga may saon, masakit sa mata, ang achievement sa iba. Ah! Kabalo ka kung sino ka. Kung tuod, gining ikaw din nagambalti. Kabatsag ka. Ay, ang balita, ano? Ang balita nila. Din tabu man, makasulod siya. Sila, strings attached, makasulod sa the port. Din tabu man. Natabu. Kag dumadugagan pang schedule.
1: Aragin.
0: Alright, na September 23rd, no? Wednesday na. 6 p.m. Yara kita sa unang banda. Then kami yung main band, no? Around 9:30 p.m. Kita na lang kita sa the port.

0: siya.
1: Hmm, di ba? Classmate mo galing, ikaw gano'n ko.
0: Barkada ko lang. Patwato siya.
1: Nakikita ka lang college, classmate tayo. Namaalam na si Mom Lalan. Dito lang college, classmate tayo. Hindi, pwede nga. Tika college, ha? Aral lang na yun
0: siya to. Ubalang sanag ko si ti college, ha?
1: Sanag ka galing, no?
0: Oo,
1: sanag. Tama na yung kasanag.
0: Isa ka katumon lang,
1: ha? Oo!
0: Hi! Oh, ikaw be? Hi!
1: Hi! Ano wala naman yan sa atin. Naging ang oras siya, guys. Tugling siya. Ang oras naging mo nag-adjust siya. Mahalaan mo daw, mabanti ko yan. Mahalaan mo daw yan, pero mabanti ko, anay. I think na mabasa kita sa sulat, no?
0: Oo.
1: Sa Lin sa atin nga katropa. No? At bibasahon ba, siyempre?
0: Mayara naman kita subong pagabasahon nga sulat or X-file sige padalasang aton nga katropa. Kagintiguluhan inisang palangga yako pero lain ang palangga ko.
1: Sino ang pipiliin ko? Mahal ako o mahalang bugas?
0: Dear Sexady, hindi ko mapunggan ang akon kaugalingon. May boyfriend man ako, diri nga nagapalangga sa akon. Pero kabalo ko nga, lain ang akon na batsyagan. Wala kami isang formal nga relasyon, Sexady. Subong, ginahatag niya man ang tanan nga gusto ko kay kabalo ko nga palangga niya ako. Pero ang akon palangga, Sexady, ang akon nga ex-boyfriend. Masami ako nga nagapamangkot sa akon kaugalingon. Kung nga ang ginahandum ko gyapon ng akon nga ex. Kung nga ginapaminsar ko, nagalibog ang akon nga ulo, Sexady. Kay may mga butang nga dapat hindi ko paghimuon tungod nga may ara na ako sang nugyo. Pero sa subong, wala pa ako kabalo kung ano gibala ang dapat ko nga himuon, Sexady. Pwede bala ayhan nga tapuson ko na lang ni ang relasyon ko sa akon bag-o nga boyfriend? Kag magbalik ako sa akon nga ex-boyfriend? Pero may ara man. May ara pagidsang gusto nga ihambal sa akon ng akon nga nubyo nga asa subong. Wala ko pagyapo na pamatian, Sexady. Kag sa amon nga tion, daw hindi na kuya gusto nga pamatian siya tungod nga hindi siya na akon palangga. Ano ba lang pwede ko nga himuon? Mangayo lang ko tani sa inyo advice, Uncle Bob and Sexady. Saliwat ako gali si Leia, kag madamo gid na salamat.
1: Babe, basi gusto mo mag-masyarta na isa, no? Sa Bukidnon.
0: Bukidnon?
1: Sa Kundinda mo, Balapatag.
0: Mm-hmm. Mano ta to?
1: Madagyang sa mga tarsier. Hindi mo gusto?
0: I don't like tarsier.
1: Okay. Actually, may tinapay siya.
0: Katarso kanya sa iyo mo, no?
1: Hindi ko kabalo kung shadow siya or natural na coral. Aboy ah! Gila. Pero anyways, gusto mo pabora ta? Bora, hindi mo gusto bora?
0: Bora? Manatay sa bora?
1: Bura bakasyon. Hindi ka? Hindi ka man?
0: Actually, sa subong daw medyo busy.
1: Palawan.
0: Busy.

0: Arak lagi caguan Palawan. Di ka? Hindi ka man Japon.
1: Hindi ko kay gusto ko Emlo Villier. Hindi ko sa Palawan.
0: Ate sige. Ang tabo man doon. Tatanong mo nga ang ginagad. At sa diin mo gusto makadto? Arak mo
1: hindi, pero na. Babe.
0: Wow, what?
1: Mayara ko gusto nga ihambal sa imo.
0: Hambal be? Naambal be?
1: Do wala naging spark siguro pagpalanggaan.
0: Spark ito, plug ang kinanlana. Lithium with laser. Madasig ang pagtunaw sa gasolina. Ipatakod ta dayon sa La Carlota kay Bro Dennis.
1: Hindi, babe.
0: Ano man?
1: What I mean is, na-fall out of love na ko sa iyo.
0: Uy, nahulog ka man! Kadasigaw!
1: Nawala mo ko ginapamatian, how?
0: Nagkapamati ako, pero natingala ko nga kadasig ka ma-fooling. Be, ano na yung mamata? Lanta ko, be? Be? May lang tanong. Taniwala na lang ko naghuyop. Kinakakas mo lang lidayo ng fooling mo. Ako pa'y naglalain.
1: Hindi, okay na, okay na. Baho man di gani, oh.
0: Ay, wawa! Wawa! Nung toothbrush man ko, mas kung paano. Pero kung wala spark, dito tadalon sa Adens Moto,
1: Hindi, what I mean, babe. Pamati, services. Anay bala, pamati.
0: Ngao!
1: Let me explain.
0: Sige, is-explain, babe.
1: Siguro, na-realize ko nga...
0: Sala.
1: Subong na-realize ko nga mas palangga ko ang akon nga ex kumpara sa imo.
0: Ha? Paano mo naambal?
1: Ako na nabatsagan ko.
0: Sa katugay natin nga naging kita 7 years.
1: Babe, 7 days pa lang ta.
0: 7 days pa lang gali? Sometimes it, parang I feel it's too long. Isang plata kasi man ha? Uy, patagal ka celebrate mansar eh. Uy, 1 week pa lang mo.
1: That's why ga-explain ko.
0: Pero, sa nagkaon tamak do sa La Carlota, gali, 2 days pa lang ta to?
1: Babe! Sa mga inasal mo kong gindala, hindi sa makdo.
0: Hala, sala naman Japon. So, sa mamang inasar?
1: Ay, nako.
0: Pero nga...
1: Babe, kabulok ako nga agin sa bata ka.
0: I get emotional. Sa 7 Lunes, nang tayo eh. So pagka Lunes to nakita na ita, Martes, sa nakita na kita liwat, Miyerkules, sa naging tapat na kasing akong nga pag-ibig, Miyerkules.
1: Babe, isang hugong pag-ibig na babe.
0: Kaya amo man na natabo sa aton, subong! Naana, patsagan mo pa ang pagpalaga mo sa mga ex-boyfriend kung huwag ka palaga, patsagan mo, huwag kita ako.
1: Gusto ko gani nga, i-explain ni sa imo. Kabalo ka. Ginsabat na lang kakay para gusto ko lang ma-divert ang akon nga.
0: So, ginihimo mo ko diversion road!
1: Gusto ko na tani, babe, mag-move on sa iya, pero hindi kinsiya gaya pumadula sa akon nga paminsaron. So, ano yung moon ko, kakson ko akong paminsaron?
0: Hindi. Diyan na nakakas ang paminsaron na, oh. Paminsarabe. Ang imo lang gin dyang imoon, tani, magpalangga. Saan matarong?
1: Babe, kabudlay! Gusto mo nga intoon talang ka?
0: So you mean you refuse me? I'm an alien. Tungo nang itsura sing alien terno sa akon.
1: Pero babe, dapat naintindihan mo ko eh.
0: Ginintindita ka, tandaan mo na. Sa tanan nga bagay nga, kagibahay mo sa ginintindita ka. Pero hindi ko maintindihan. Ay, hindi ko maintindihan nga, nagbuting ikaw sa akon.
1: I'm so sorry, babe.
0: Abi mo matanan madala sa sorry.
1: Pero tawo lang ako. nagakasala man.
0: Pero sapat ang batasan mo. Ah.
1: Hindi man ito perfecto.
0: Sige, baturan ko na lang.
1: Isa pa na sa mga attitude mo nga na turn off ko.
0: Ang kinatulo na si Pon.
1: Yahoo! Babe. Ay, ikaw bala kis, may mga gesture ka man nga doon. Hindi, nagidiya ka tanggap-tanggap bala.
0: Anong gesture ko? I-guess, be? Guess who? And guess what? Ano?
1: V, flashlight. M, music.
0: VM? Bata ko man ha. Vincent Miles? Bata. Hala, sorry, may bata ako. Wala ko na sugid sa imo.
1: Nagbinotig ka naman. So, insulita naman.
0: Patas na tayo. Sige na lang. Kung inapaminsan mong ex mo, kagamuneng rason nga, 1 weeks lang ta. We have to end this.
1: Goodbye. I love you, goodbye.
0: I hate you, goodbye. Oh, may sabat ka pa?
1: Take it be to one.
0: Cornelia. Grabe na, muna pala, no? May uso galing 1 weeks?
1: 1 weeks, oh.
0: Grabe na, Lones, nang tayo'y unang nangutang.
1: Lones, may nagtubo nga butonis. Martes, nagpula nga daw kamatis.
0: Merkulis,
1: nagsaka na sa kong batiis.
0: Huwibis,
1: kay gali arigis.
0: Birnes, bakukang ang iyan nakuha. Sabado, Domingo, nagpabulong kay May Bonisha. O, di ba dapat nga ni Magsanton Plus Herbal Soap ka mo? Sa dapat mo kay para hindi maano hindi antok di gani hindi maglapta no and shout out tagali no kay bro Dennis na disipulo no shout out sa imo brother no aradang iya nga shop sa likod lang sang McDonald's kung may mga big bike ka mo any kind of motorcycle mapa tricycle mapa small cc o big cc wag lang siyang cc
1: oh, baka to ikaw tani kay ang bali na oh, ako na lang makuha sa pooling bro
0: I think I'm falling.
1: Kay... Wala ko, Juan. Wala ko big bike.
0: Small bike.
1: Wala mo ko small bike.
0: Ah, kabayo.
1: Makuha pa ko e-bike.
0: Ay, wala mo yan. Pinabala nga din ka, guys. Pagkabot sa nakarlota, hindi ka labot. Dulit palang lubat na. Dulit palang lubat na. Uy, pero piling ko na po ito, ah.
1: Bot
0: no?
1: Lang.
0: Bot lang, ah. Pero, tisingi, be.
1: Hindi ko, ah.
0: Tapos, galakad. Galakad. Lampos ka niya.

0: Sun. Good PM po Uncle Bob and Sexy D. Good PM din, Ate Nanen. Agambal ni Pai, salamat. Gid lang ga den. Ga work lang ko sa City College. Ay, okay.
1: Den gali mo ngayo. No nga, naga den mo ngayo.
0: Di kay Denise.
1: Den, ito na yung spaghetti, ma.
0: Cute, no? Kaya, Denise, ba? Itigid ko lang ang
1: then,
0: eyes.
1: Then, kakadindin
0: mas cute ang imo eh, Lance. Lance Dor.
1: Di na lang yun, ang balap lang gaya ko, pero ito bumi.
0: Kaya mo nang pagkalangga. Alaska Dor.
1: Walang tatalo sa Alaska Dor. Di ba? Drama pag yung siluwat yun. Tama na.
0: Pero sa mga katropa, tanda nga gusto tawagan, no? Kung nabatian nyo man to ang istorya, pwede ito mo kabutang sa number nyo. Kaya kami matawag or pwede ika mo katawag 0950-522-2818.
1: Exactly, no? Pagbalik namon, mamati kita sa advice ni katropang Sexy D sa aton nga letter sender, no? Siyempre, diri lang sa X-Rated. Kaupod din yung Uncle Bam nga mala Ilien ang Bayo Subong. Kaupod si
0: Sexy din yung magpapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
1: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
0: Exciting!
1: We'll be back. X-Rated.

0: Pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pipili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: X-rated on XFM.
3: Alas 3:31 na sang hapon! At syempre, nagbabalik ang inyong persons of interest. Uncle Bob and Sexy D sa X-Rated. Drill lang syempre sa 103.9 XFM Bacolod. At syempre, ining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagkabot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na itong mga katropa, isa ini sa mga kinanlanon sa aton nga mga mata. Bangod ining Vision X Plus, mga katropa, nagabulig ini magdugang sa mga vitamina nga needed sa aton mga mata, labi na gid ang vitamin E, beta-carotene, zeaxanthin kag vitamin E, zeaxanthin, doon na lipad ko. Vitamin E, zeaxanthin, dua na lang aw. Wala to ako tabihan isa ano.
4: Hala
3: na. Na lost na ko sa kakon mga vitamins nga ano sa zeaxanthin, di ba? Vision X Plus, di ba? May ara kita sa vitamin E, zeaxanthin, lutein kag beta carotene bo na ano makaman nalipat man na. Amo niyo sa screen nato no ara Vision X Plus no. Amo ining kinanlan sa atong mga mata no nga mga vitamins no. Lutein, beta carotene kag zeaxanthin kag vitamin E. Para syempre no nga hindi kita ma ginatawag diri maglala ang sitwasyon sa atong mga mata nga makuha ta sa mga cellphone, gadgets, laptop, PCs, kag kung ano-ano pang mga radiation kag sa direct sunlight, hindi ta napagulaton nga mahulog pa sa katarata, glaucoma kag tiridyo mga aton mga kalimotaw. Muna gani mag Vision X Plus na kita para klaro ang aton nga vision.
4: Yung sagangan to pagid sa ngayon sa pagid ka kasuplimento
3: ka man.
4: Sa kan herbal tea, syempre, kung may ara ka daya sang mga bloated sa imo nga tiyan kung nabudlayan kaya mag-poops or mag-tunaw sang imo pagkaon sa imo nga sulod sang tiyan, pwedeng-pwede kagid yan mag-inom sang aton nga Santon Herbal Tea, mga katropa. Ang aton nga Santon Herbal Tea, mga katropa, ginisa ini ang sabor sang malunggay, turmeric kag cinnamon bark. So ano bala ang aton nga malunggay naga provide sang vitamins, minerals kag syempre antioxidant. Ang turmeric naman amo naman niya ang anti-inflammatory kag ang cinnamon bark ang naga support sang aton nga digestion kag metabolic health.
3: Oh, grabe the metabolic. Dodo ka budlay siya, dodo ka tumasentisi mo yung magkabali. Uwik, din ka nagalin sa mga metabolic. Sa metabolic, grabe ka yung mga metabolic, no? Tinatawag mo yung sa nag-inom yung alcoholic. Tinatawag mo yung sa mga mercury kag metal, metabolic.
4: Tinatawag mo yung nag-inom ko nag workaholic.
3: Workaholic. Tanayan ko ng mga dawa na dugi-dugi nga paano na sa palagtik.
4: Hindi ka man, alcoholic.
3: Alcoholic, no? Di kong gina, ano kaya itong arpadong permila sa'yo kapag hindi refuse, like. Di ko, ano yan, doon ka mga piling ka, alam, ribanok, like. Malam.
4: Namin ako sa mga holik-holik na wala.
3: Di pa, ano yung kung nakuha ka? Nahulik. Ayan, gina-shoutout at rigilin, no? Atong nga katropa, no? Abali, katropa Dennis, disipulo. Lagaw lang di, bro, ha? Okay, I will. Gidyan, no? Try na mo sa Lunes. Kagari Mandrino, good afternoon sa inyo nga duwa. Pa-shoutout watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong Kabangkalan, John Skivalag! Thank you! No. Oh, Ariman Sao, nagbalos man sao. Kag isa pagin, Honda Click. Huwag yun na namiyaan ko bala kung nag-intra ka mo. Nga nung ni-inter. Kag siyempre, no, gina-shoutout ko dagali, no? Nga, kung nga bro, nga rasa China, subong, hindi ka di magpuli, nga wala pasalubo nga, charot. Walang iba, engineer jobs. Ara siya sa China, subong, no? Engineer, lungi ka, enjoy China and be back with pasalubong. Eh, nagpapati man rin, no? Aton nga katropang bro, Bert and Ma'am Kichi, no? Sa ilagid nga salakyan, ho? Bo, gaba na agid ang ako ng 103.9, no? Sa ilang nga salakyan, no? Na 103.9 XFM Bacolod!
4: Wow, thank you so much!
3: Eh, siyempre, no? Gina-shoutout ko man ang amon nga customer gapo, no? Sa Chateau Fresco, no? Nga namudbud, gijay ang mga siya lang niyang customer nga nga pamangkot pa yung so pina dapat itip ko nga ni sinyo sinong ga-handle sa tip o lag may ga-handle pag inyo sa tip shoutout no kung gusto nyo magpatakot sa inyo nga mga solar no may arad rin no ang ilang company is Deonergy no Deonergy Solar God gave the rays we light your days di ba pakitaon nyo lang si Ma'am Leia Alvin no Layage, no? Chief Executive Officer, no? Ang ilang office, no? Ara dira sa Namtang sa Door 1, Extension 2, JECA Complex F, Gorosita Avenue, Balabag, Pavia, Iloilo, 5001, no? Diba? Thank you! Salamat sa tip ng ginatag mo sa amon as in paldugi kami gabi.
4: Ay, sana all?
3: Ganit mo. Siya rin na magpapahili. Pasaya ka mo sa kwarta. Hindi mo. Ang ari, ang ari. Oh, artanan. And shoutout na gali, no? Kay katropang Len, Antonio Talde, mayong hapon, Sir Bob and Sexy D. Exciting! Thank you! And ang balyaga monitor lang kami always, no? Katropa Exciting from Mambato Chapter, Himamaylan. Salamat, Sir Bob and Ma'am Sexy D. Maestro na kami!
4: Grade ano ka?
3: Grade forever. Sakto man nga grade ano ka? Grade forever. Munang bals ng bata ba lang? Pumanggot siya, Inday, ano grade ka na ang nang anak ko nang mom ng grade forever? Okay, balik-balik lang sa mong sa kapasar. May answer sa grade 4 yung mga bot ka mo. Alright, no? And siyempre, no? Ariyo, Balilin, Antonio Talde, John, sharing and like, a tropa, exciting mom, sexy D, and Sir Bob. Thank you. And siyempre, no? So, talagang yung maganda ko tutok na, no? Thank you so much. Arina, magbabasa na sang, mag-advise na si katropang sexy D sa inyo, no? Mga katropa. Para naman suabi, no? Kaya para istoryahanta ka rin, ha? Kung anong makuha ta nga advice halin sa aton nga nag-iisang pinakagwapa pinaka
4: pero kasi may ara gusto mga tawag or
3: why na ni sila matawag kapoy sila ko no kay 40 na o sige na kaya ako lang ma-advise sa sunod ba ilang namla kubala bla tol bla lamla tol
4: kuha kayo ba sa mga piano naman na karoon makita mo?
3: No.
4: Mga piano. Ano pag itang arasi mo da?
3: Oo, gabi niya. Pag mamula ko niya gapo niyo.
4: Oo.
3: Ita niyo, ang irk, pati irk, kundala sa.
4: Ay!
3: Ako.
4: Pero, katropang Leia, ang ma-advise ko lang sa imo is, hindi tanan nga pwede mo balikan palangga ka man. So kung may nabatsyagan ka pa sa imo nga ex, sigurado ka nga naluyag pa sa imo. Pero kung ako sa imo, diri na lang kuya sa tawo nga gapalangga sa akon biskan hindi kuya palangga. Kaya ang pagpalangga ka tropang Leia, matun-an ta na iya. Kaysa naman magbalik ka to sa ex mo nga wala tuya kasiguraduhan kung palangga iya ka. Sakit, oo, di ba? Sakit gid man na iya atubangon ng mga amo na iya nga sitwasyon kay ti ikaw mismo. Hindi ka kaintindi kag wala ka kabalo kung sinong unahon mo sa ila. Pero para sakon, para lang sakon niya ha. Depende sa imo kung imuon mo. Mas mayo ya nga i-continue mo na iyang imo nga relationship sa nubyo mo nga bag-o kay ti dira mo palang nabalaan gani. Dira mo pa makita pagid nga bag-o palang kamo pero palangga ya ka, palangga ina ka. How much more nga magdugay pagid kamo. Pag isa pa gatiyog ang kalibutan katropang Leia. Maabot ang possibility nga may possibility nga base kung bayaan mo ni ang boyfriend mo subong kag balikan mo tong ex mo. Kag ang imo ginubra sa imo boyfriend mo subong iubrahon man sang imo nga ex. Taga i-chansa ang imo nga nubyo subong nga makilala ka. Kung may ara malang saya pagrespetar sa imo kag hindi man sa butigon, palangga ya kasang tuod-tuod, why not? Why not, Karinat?
3: Nalantaw rin sa auto. Oh, ikaw to.
4: O, diba? Sa imo, be. Uncle Bob.
3: Agsa, kun lang gid no, imo gid na. Imo lang gid na desisyon. Makasulbar sa tanan, no? Kay bangod sa batuntuod lang, katropang ano nga nga niya, lipat ko, idan.
4: Lea.
3: Lea? Si Leo ka.
4: Leo ka, si Leo ka.
3: Leo kaya mo kay July ko, no? Pero katropang Lea, no, again, ikaw ang nakabalo kung sa diin ka malipay. Ang wala may kanta nga, lalawig mo nang paminsan.
4: Man!
3: English, sa mo ginilunggo na ba?
4: Ano? Tao? Bagay?
3: Ano,
4: hayop?
3: Kanta sa kanta?
4: Lugar? Kanta? Two words?
3: Diba, bala, sino?
4: Two words? Pipil,
3: mahal ko or mahal ako?
4: Ang
3: English na ang ginkuhaan niya?
4: Teno, be?

0: You love. Amo na sa, amo naging kuwaan sang sino ang pipiliin
1: ko. Ikaw, sino ang pipiliin mo? Mahal ka o mahal?
0: Magbabalik ang ating mga... Hindi ah.
1: Mahal ka o mahal mo siya?
0: Hindi. Bala mo sa totoo lang
1: hindi,
0: sa...
1: Hindi lang niya pag ginastorya. Tapos yan, tang kay Leia. Sa aton man niyo, siyempre. Oh, ikaw,
0: it takes two to tango. Wala sang tao yung nagatango, yung isa lang. Diba kayo magtango? Tra-dan, tararan, tararan, tan-tan.
1: O gani, sino kayo pili? O mo, mahal ka o mahal mo siya?
0: Dapat mahal mo, mahal ka. Munang tandaan niyo guys, ha? Pinaka-rule number one. There's no such thing as one love.
1: Grabe, kagibiyo. Luwas, ha?
0: Hindi ginagawa mag-equals to two ang one plus zero. One plus one equals two ginaya.
1: Pero ako, mahal
0: then
1: ko.
0: Then two become one.
1: Kuya, mahal ko. Yara, kagi tayo piliun sa duwa. Hindi ko yung pagambala nga mahal mo, kag mahal mo siya, ano na.
0: Hindi, kayo lang tawabala. Oh.
1: Are, sa pamangkot duwa, ko, sa pamangkot ko yung pili.
0: Sige, galigantang example ha. Nga, hindi ko yung magpili sa isa or sa isa man to, no. Kaya nga mo niyo. If gusto kong palangga ko siya, there's only one benefit. Ako lang ang binipisyo. Kay gimpalangga ko siya, ako lang karamdam. Tisya, karun wala siya pagpalangga sa akon niya.
1: Mm-hmm.
0: Next, kung siya naman ang... Kapalangga sa akon, tapos ako, wala kapalangga sa iya, siya lang yung gabinipisyo, ako wala. So, there's no such thing as what we called a single communication. When you do communicate, you will always have a receiver and you will always have a sender. Vice versa.
1: In order, sure.
0: In order for you as to called communicate, para mambalta ng isa ka bagay ginatawag na komunikasyon, ma-vice versa na siya. From the sender to the receiver going back to the sender.
1: Okay.
0: So in other words, kung inali manggid nga ikaw nakabatsyag na Leia, put your kumbaga put to consideration nga hindi man si dinelok, unahan ko galingon mo. Kaya again, you are responsible of your life. Hindi pagpalanggang isa ka tao because of kaluoy. Masakit ina sa iya kung mabalaan ang matuod. Ah, okay, so...
1: Di, pero what if magbalik to sa ex niya kag hindi ito siya gali palangga?
0: Hindi nga eh. Sorry, sorry. Awali mo na. Talaga mang tangang. Hindi, ako tayo minis. Siyempre, every action has a consequence. Pag binuyan mo ng isa, hindi na pwede yan nga mahimuon mo siya yan nga daw waiting game, no? Or pool, no? Hindi na pwede, ha? When you decide, and then when naka-decide ka na ang consequences, di kaya palangga. Tapos ikaw pa mismo yung nadulaan sa duwagid, marisi. Sa kalibutan niya, wala niya siyang natawag na...
1: Pero po ako kay Leia, ipadayunon niya nalang gidya sa
0: exactly.
1: Buong nilang relasyon sa niya nga boyfriend.
0: You know what, my dad, excuse me ha, sexy Adria.
1: Yes.
0: Dre man. Sexy Dia.
1: Sino yan?
0: Dre. Yeah. Ang advice ng daddy ko, no, kabalo ka, sa una, ginabalan niya ko, ang baligani, mas mayo pag gani nga hindi ko palang gaya, pero na-develop lang. Kaya palangga, pag palangga, unog isa ay nagalubad pa. Pero na-develop, kaya no, mas kusog pa yan mo. Kaya nga, may bond ka mo yung friendship una until such time na-develop. Diba? Ikambala ko na yung mas nami, pa kuno yung ganing hindi ya ka love, pero trust ya ka. Kaysa love ya ka, pero they don't trust you. Kaya kung trust ya kaya, ang love yung ma-develop lang kuno mo. Hindi ka mo nang alam eh. Pero again, madaling sabihin, mahirap gawin. Amuna, amuna gani ang pagigugma, balibudlay ginayik.
1: Amuna gani, ito hindi diba? Na ako magpalangga.
0: Hindi ah. Kita mga tao, bala sa kalibutan, we think too much eh. We overthink everything. Just go on with your life lang bala. Live a flawless life, kumbaga. Ang hindi dapat problemahon, hindi pagproblemaha. Ang wala, hindi pagpangitaa.
1: Ang may problema ba ito?
0: Ano? Di mo may ano?
1: Wala na lang ba ako guwapo?
0: Ang may problema, no? Ano?
1: Ang problema ba ito?
0: Ano po problema, itikwang. Ah! Untat ang problema. Di ako yan to, Abraham. As I always, you know, tell my my daughter, no?
1: Sabi ko may
0: and,
1: dog.
0: And my kids, aw. Bako sila, sobra nyo ka bata, hindi ka mo magdali magtigulang. Because ang life is one step at a time. Kung 40 ka subong, hindi pagpaminsara nga mo nga 45 ka na. Amo siya natawag, act your age.
1: Ate, ano na paminsar mo subong sa edad mo?
0: Lilo, pauway. Nang natawag na rides-rides na lang, early retirement. Honestly, ah, kung ako may sapat lang kong kwarta, hindi niyo na ako makita dali sa social media, even in the radio. Arap ko sa bukid, diyan ka pamubod ko yasang mga akon, mga pato, manok, no? Kabalo ka mong ang pahelti sa isa katawis, number one, is without stress. Piskan, ano pa naka-expensive nga mga bulong, supplement, or ano, kung mismo ang mindset mo, wala mo gina-equal sa ginainom mo, it's nothing.
1: It's nothing. But a second grade.
0: Trying hard. Daryl, hello! Bro, kamusta, pre? Good PM, perfect kid, ang 4 money 6. Ang porma, gid balao nga ang gahorma.
1: Wow, ang buhok na lang gid.
0: Ano gid bala pre, ang porma o ang gahorma? But anyways, no, katropa, ako nang kapamati ka. Just be yourself. Kung ano magiging decision mo, stand for it. And no matter what happen, kung ano man mga situation mag-abot, kag-consequence, accept it. Mm-hmm. And then move forward. Wala na ni isang rewind. When you end and move. Lakat na yun. Too much taga-dwell sa past nga hindi tiya kahalin sa ginahalinan, sa ginsuguran ta. Life is a moving process mo. Continuous, constant na yung pag-iyo.
1: Yes, dai. E let go na lang gina yung mo past, dai. Damo pa sa'yo istorya, ya, dai. Nagkanto na yun sa iya, bata. Iya sa ano nga ikaw diyan, napataka mo lang kaisa niya, day.
0: Siya lang, dapat siya agad man yung advice. Naging paintay ako man. Ikaw advice.
1: Ah, pamangkot ko siya. Ano piliin mo? Mahal ko mo. Nagkanto sa daddy. Nagkanto sa...
0: Hindi mo kuya magpapiliin. Kaya wala ko din alabo sa inaway nila. Mali ko man niya kung sino ka pinili. Ay na sila, bumbang ros o tinula. Kapay mo, nung kundi ka DJ ko, di agi di mo mo kuya, manoga, advice. Ano kuya, advisor? J-joke lang. Advisor mo kuya, imuya mo, wait na ni kabalo di ako.
1: Guwapo, git bala sa imo.
0: Ay, dugay na.
1: Hindi na yun na pati. I know, right?
0: Muna ka rin kagi kung gani. No? Grabe kanya binaisay nila, ya. Yeah. Kita mo na nga nag-away, tapos nakatapik lang sa kilid. So, amun ka na bala, siksidio. Kita mo to, no? Ari, ya, wala ginisig ka, no? Nang naglabay ka lagi dito, tapos kisuriyaya ka. Na, amun isa, di ba? Di ba kakasamihin na maglagalagaw? Di ba? Pero wala ginisig ka ba, naglabay ka lang, no? Tapos ulit, nagasa nag-ilaw. Wala din labot sa inyo, ya. Una naglabay lang, kuya. Saan ko mag speaker yaw? Hindi kayo klala. Diba? Pagkakakig yan, no? May tao lang yan. Tupad mo yan. Istoryahan mo yan, no? Kita mo to? Gina. Amunisa, nag-aboy sa... Oh, okay. Hindi, ano lang? Abot ko. Mabakal kayo siya. Ano? Diba? Amunisa. Pero anyways, no? Sakto na. Move on ka. Magmulo ka na lang. Pansit mulo. Mulong move on ka. Pag next time, make sure na ano, kung magmigo agid man, nga palangga mo, agplangga ka.
1: Oo, man, nga agid sa bat mo siya nga wala kayo naluyag sa iya.
0: 1 week? Ano ginano mo sa 1 week? Gala iya? Gintuitams. Di mo siya nakilalaw.
1: Niblock is mga babayi ni, eh. Mga sala manin mo.
0: Ay, pukulon.
1: Pero almost gaya kalalaki sa laya eh.
0: Ay, upir,
1: ikaw man nga lalaki nga akabalo ka nga wala na luyag na si imo nga. Agin padayo mo pa na pangaluyag.
0: Namit! Damo, Pastor Yadritson ta. Oh, namit malamaluyag mo namit, namit. Namnam. Ano pa? Ano pa ba?
1: Amo na namin sa tonya kaya nga tonya nga program bala wala tiya sa yung base or gina tolerate ya kung sino man dai nagpadala ng mga sulat no.
0: Teka tolerate niya ng ano guro.
1: Oo, kaya may mga tililing daan mga DJ. Pero tiya, prank ka na yung istorya, Leah. Wala na sang palipod-lipod, hindi na mag-urong sulong. Padayo na kung ano ang ginasulod mo.
0: Bala mo, at the end of the day, ikaw niya kabalo kung ano makapalipay si mo. Kung ang ex mo ang makapalipay si mo, then go for it. Ang balikas ng Indian. Ay! Mga yara mga Indian ko na. Kung ang balmay isang pabuya sa balay nila, 6CD, ulok, ulok, ulok, ulok, ulok. Gamaya!
1: Blok, blok, blok, blok, blok, blok.
0: Sorry sa next ah. Spray lang. Amo na kasi ano, sorry gid sa mga gadjam no, ginakakas ko mic ko. Hindi man sa na, law ay kamo tingog, baho lagi kamo yababa. Sorry.
1: Oo, oh, oh, diba? Tapos kasi amo. What if may sisig ko sa ano?
0: Siyempre ka pa rin garilyo ka, tinalangsahan ko na rin sa baho dun sa lala, sa tao nga nagkapaligarilyo, tapos makanta ka nga. Ang kanta mo, pa ba mo, ang mo paniblaw? Unyong music. Ginakaon mo yung mic ko, ya? Tara mo na yung kaya, Ragida, ya? Tapos mga akin, kaya nga hindi kayo magpagamit mic ko. Kabaho, kababa mo.
1: Liyota, liyota, magkano kito yao?
0: Pwede ka, Jam. Bugubog pa ang post nga sa inyo. Wala na yung problema, ya? Wala ko yung gambal nga biskan sintonado. Karapatan mo na yung mag-jam. Hindi liya pag lips to lip pa nga ako niya nga microphone.
1: So, dapat makreate kasi yung isang microphone niya nga.
0: Okay, amo na nga.
1: Ano ba lang yung...
0: Iyagi dyan ka mismo ka bar. Ginakuha ko na yung microphone. Daan, ginabutan ko na daan. Para ko, ano, wala. Pwede ko yung pagamit sa tanan. Mm-hmm. Pero personal ko niya. Kaya magkanta, bala mo na dudaan ako kakanta. Unong yung bleeding. You can see. Ginapang lips. Kadama! May natayang kong kapanot, brush ka! Sorry. No?
1: Ako yung ka-relating ko na yan.
0: Diba?
1: Nakawadaan ko na tayong gana yan.
0: Medyo nabala ko masinggit ka na ba? If I... Is makanta kayo, suka kaya kay... Kabaho pos nga yan sa microphone. Kita mo ng baho sa ginatawag nga sansalon nga lulubok. Mm. Ah, di po, gating putangan hasang... Diba, honestly, kalahin pa na doon sa taong ka pa nagirilyo. Kaya doon ang baho, blado, arap, blado, doon alsa, bala sa ano. Hindi ka mo yung mga kegki, amo, gina yung baho nyo. Bala, amo na mga ginagontat ko. Mga kegka mo. Kung ka pa nagirilyo, kaya you have the responsibility nga pahamot to ng baba mo. Hindi kay mapos nga, ka lang doon, ikaw lang nga nakabuhi sa kalimutan.
1: Correct, correct.
0: No, ang bad breath mo doon, aga, no? Mauya ka man. Ikaw yung enjoy ka sa hangin, kami dumapatay.
1: Kaya pag nagkisa doon mga akig, pabalan hindi mo pagpagamiton sa mic mo, ha?
0: Oo, ano? Ano nga na yung bala
1: na? Pulpog na lang bala dahil yun siya.
0: Hindi, hindi. Magamanong magka...
1: Hindi pa kala.
0: Magamanong... O, ando. Sinod ka na. Oh, oh, oh. Oh, dada. Alam mo na yun. Gusto mo mic? Pag ang baligib lang, pwede ka ulang. O, kanta na, o. Eh, kaya ito gusto mo, gini, pagwa mo ka, tulo-tulo, pablao. Tapos pag tulo-tulo, iba, ibindita mo nun siyang yung ano, ay ka. Sa mga sotel sa inyo.
1: Tama na, may nangitirap ito dyan.
0: Ay, linit, tsaka yung kanta. Tapos, ang magutik, pag inablasi mo, kulang na lang halukan ng dunggan mo. Pidi ko ka. Ah, dumaguba yung air drums ko, simo yan, anong... My way. Hindi ka ka-request, no? Hindi lang masinggit.
1: Dami-dami. Amo na yung ginautik sa imo. Ako yung lain to yung ginautik sa ako niya.
0: Tabila ka?
1: Lami amo, day.
0: Kalamis ang imo.
1: Namungang ba? Manas ako na stroke na. Siya.
0: No, may gidya. Tapos may harap pagidya ng mga... Oo, kabalo kami ubog ka. Hindi mo kailan lang magpapalo pa. Kita ko man sa tsura mo. Kailan lang mo pag i-action. Ubog ka. Oo, ubog ka. Kabalo kami ah. Pagsunod mo pala, ubog ka na.
1: Mano, sa yung kolbab mo, ubog ya.
0: Pero mo nang budlay, no? Kayo ubog sila. Pag inlao sila sa idok, tarong sila.
1: Kaya sugata sila, white lady, matarong man sila.
0: Pag ido. Kasi bad. Pero naman, no, may konti.
1: Ano ni? Charot lang.
0: Ah! Boom! Alright, amuna ni galing ilas tayo. Subong, alright. So, alas 3:58 na sa nga hapuan. Mga katropa, siyempre hindi na kita magdugay pa, no? Happy weekend, everyone. And I hope nga ma-enjoy nyo ginang inyong rest day, no? Sa tanan niya mga papuli. Halong ride safe lang. And once again, this is your Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal. Kita na kita karon sa Buklod Resto Bar, Buklod Golf Club, dira sa Buri Road, tabok sa McDo, dira sa Mandalagan, 7 p.m. And with
1: sexy rin nga mga pa-init sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
0: Bye-bye. X-Rated.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, alibig sa mga DJs nila, kanyang, blab,
3: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Yes, to hell!
6: The Secrets of Hell.
7: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Indocleo.
8: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
7: Okay.
8: Amo ni nga kadali kita mag

0: para hormone.
1: Sunthon Plus Gold.
0: Ang Sunthon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sining sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sining epekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kun paano kita mangin resilient sa stress challenges. Hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta nay makarelax ta.
1: The secret of health.
0: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react,
2: short-tempered ikaw.
0: Yes, so
1: Sunthon Plus Gold.
0: Ang isa pa gid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
1: The secret of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka. More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule. So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox ang aton lawas sa nagulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kon magsupport ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The Secret of Health.
5: XFM 103.9.
3: Jack!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Isa na naman kapanibagong pagbungguanay ang nagluntad sa tungasan sa sakayang pandagat sa China Coast Guard kag sa BRP Dato Magat. Salamat sa BFAR. Mga 10 kilometro sa Lin sa Palawan na kaina lang sa aga suno sa PCG. Dugang pa sa PCG na tala na nga magdulong ang BFAR vessel subsidized fuel sa mga mananagat ng Pilipino sang ginbungguan nini sa CCG 21585. Takna alas 11:04 sang aga. Makaligid ang 9 ka minutos, ginsulit na naman sang CCG vessel ang pagmaniobra kag nabungguan ang BRP Dato Magat. Salamat sa West Philippine Sea, rason nga naguba ang barandilya kag iban pa nga mga fixtures sini. Kag ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
3: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

is now 4:22. Well, nami mo batian ano kung ginatawag ka dira yung beautiful girl. Ina-achieve mo gid kung ikaw sa buong katropa ang magainom sa ato niya nga Santol Gold Coffee Mix. Man, mayara ini abiya sa ingredients yung sa rangkit, ano? Nga makahatag sa ato niya sang glowing aura. That's right, because of the added glutathione and collagen. Maski kape ini ha, pero inilang amusin na makahatag man sa aton sa pure energy, it's because may badamo man ng mga natural ingredients. Kagang ini nga mga ingredients sa sarang man nga makuha sa aton yung Santon Plus Gold. Diba? Grabe yung klase sa kape. So, kung nagalabay-labay ka dira, feeling mo ang background music o kung LSS ka, no? Sa ginatawag mo lang last song syndrome, kung ikaw nagalakat-lakat, beautiful girl, lagatukar. Kay man nakainom, gini ka sa Santon Gold Coffee Mix. Well, alam mo yun na ang ato niya yung panugot para sa ato programa nga, Extra Drive. Kaupad sa kiyapad si Mommy G. And syempre, no, sa tingin nga Friday, 1 hour lang kita na yung mag-a-updan na. Basta importante, kita sa gihapon ang makakuha sa mga impormasyon na mapadiriman sa ato niya sa lokal, national, o hindi gani international. Tanan nga, pwede natin maistoryahan ang sarangid natin yung masagap para sa aton Friday edition sa aton nga Extra Drive. Pamungay tanay sa pamangkutanay. Balik lang kita sina next week, no? Kay man, may mga katropa kita yung gusto nato may ibaluan what's on their mind. Okay? So, padayon na sa gihapon ang pagtutok sa aton. Sana siling na 1 hour lang ana yung pag-updanay nato na on a Friday. But let us enjoy the music and the information. Nga, saranggid nato yung makuha. Dire lamang sa Extra Drive. You're with Mommy G. Dari sa 103.9 XFM Bacolod. Extra

0: Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
12: Mga katupa, exciting.

0: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen Coffee Mix
1: kag ang Evergreen Herbal Capsule
2: Evergreen Herbal Capsule
1: na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tanan anay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
3: Edukasyon para sa igayong lawas
1: sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka ba? Para sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala ba? Kaya apektado, masin ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Interfere ini sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Tikon may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka kay ban siya nga nanay, nagambal nga dumarisign ko sa pagkananay, especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulod sa klase. Ay sus, tagae bla cellphone bla, kay lasing na. Istoryanta na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakig, irritable. Ito nag-worry permit, negative, feeling negative ang thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ka-participate, daw hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, daw yun niya tiri. Diri na nagasulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sa Alzheimer's disease. Sa ina siya ka-dementia nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali di. O may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istorya na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sa Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din ni paganagan sa ginabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ng anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
3: Edukasyon para sa igayong lawas. ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: Na XFM kid how?
6: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
5: Na XFM kid.
7: Inami ang music ah.
5: XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blam yara kayo sa mga balita blam sa nabibigit sa mga DJs nila kanta.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
8: Simply
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga XFM kid how.
10: Timo
11: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

Yes, at nakakabaliw ang iyong buhay sa subong yang panahon or sa siniyang hapon. Dapat maghimo ka sa something productive para nga ma-divert ang imo yung attention. Kahit syempre, no, kung nagadagalagandagan ka dabi or you are into sports or hindi ganin ma-gym-gym ka karon, dapat suportado man ang imo dira yung bones. Makinom sa premium D3 man may ara ini sa vitamin D3. Kag kabalubala ka mo nga ang vitamin D3 ang saranggit ano na makasuporta para maging strong and healthy ang ato niya nga bone so we can do all the things nga pwede nato niya mahimo, especially ang mga pag jogging, pag weightlifting o kung ako weightlifting. Sino ayan ang ginabuat-buat moderato? Or maski ano minabla, maski ano nga mga ginahimo ninyo nga ina ba lang kinahanglan strong gid ang inyo nga bones, hindi ba lang mag-crack dira or magka problema ka no sa imo ya nga mga katulanan. Dapat pag-inom sa premium D3. Aside from that, syempre kung makainom ka na ni siningadaan, mayara man ni sang ginatawag balayang anti-infection, ano? Kay tuwod nga may ara sang malunggay oil kag virgin coconut oil. So, muna ha, dapat inyo man maging partner ang premium D3. Isa-nisa included sa ato niya yung ultimate trio nga saranggid nga maka-protect sa ato na sa bilog ng adlaw, no? Ilabi na ko paresan mo pagit sa atan nga Suntone Vitamin C kag Suntone Plus Gold. Himo ini sa Yes Wealth Incorporated, sarang ini mabakal sa mga butika kay man nationwide daan, maski diin ka pa yan na saan sulok ka man ng mundo, di ba? Kumbaga ni Sir Irwin. Pwede get mabakal sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug Store, TGP, The Generica, Rose Pharmacy. Dili sa aton, pwede mang kabakal sa Grace Pharmacy and Sincere Drug Store. Alright, so let's check na subong ang ato niyang weather update, mga katropa. Man, grabe na subong yan, no? Ang ginabatsyag naton kung kaagahon o ka malamig na ang simoy ng hangin. Daw ka kung si katropang Arvel pa, perfect! Good! Ang ato niya yung weather. Kung aga, feel mo na ba lang may mabaton ka? Well, ang taon naton, kaya si epekto lang ina, sang Southwest Monsoon o kung habagat. Kahapon may LPA, subong niya Southwest Monsoon na, no? Especially apektado ang Western Section and Southern Luzon and Visayas. Dari sa ato sa Negros Island region, partly cloudy to cloudy skies, nga may isolated rain showers o kung thunderstorms, tuga sa ginatawag nga Southwest Monsoon. So that's the latest from Pag-asa, mga katropa. Ang tropical cyclone nga yara sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility is still there. Kag wala pa nakasulod sa Pilipinas, kag pa hindi na magsulod, pero may international name ini siya nga Duhuan. Ini siya ang yara sa gihapon, no, do steady lang, 2,190 km east-northeast sa extreme northern Luzon. Mayara ini sa kapaskugusang hangin nga nagalambot sa 110 kilometers per hour malapit sa tunga. Ang pagmadlos 135 kilometers per hour. And then, west-northwestward ang kadasigon sini is 30 kilometers per hour. Severe tropical storm na siya ha. Kahapon, tropical depression. Subong naman niya severe tropical storm na si Duhuan. Amo nang iyang international name. Bantay-bantay lang perme sa ato niya yung weather update. Kahit para at least alert kita, no? Sa mga posible nga pagbubo sa ulan. O hindi gani, pag-init sa ato niya nga panahon. Alas 4:53 na ang ato niya nga oras. Diri sa Extra Drive with Mommy G. And you are now listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsag ka pala sa anxiety. Dilawi ang premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog. Kagkatamis, maayos sa kalawasan. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Yeah!

0: Cas Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab po.
2: Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Tekos-tekos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold. Santon Plus.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang at kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.

0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee Mix.

0: Marami na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble.
7: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca.
11: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
12: sa mga kalalakinan
13: o kababainhan
14: o gahatag og kusog
15: o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Sister Pain.
19: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
20: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist,
22: call the doctor.
23: Bili sa mga butika.
24: Samsung Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Sun Tone Gold Coffee Mix.
26: Sun Tone Gold Coffee Mix.
27: Nagkape ka na, nanakas,
28: at gaganda ka pa.
29: XFM 103.9.
30: Jack!

Thank you.